Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Dinabibigo. Kamusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. At patuloy na ginagabayan na ating Panginoon. Siyempre, binabati po natin ang bawat isa dyan po sa Norte, no? Dyan po sa Alicia, sa Tirad View, Santiago, Isabela, Ilocos Sur, Dipakulaw, Baler, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Pangasinan, Bataan, Zambales, Bulacan. Pati rin po sa south po ng Manila, sa Cavite, Laguna, Batangas at Mindoro. Binabati rin po natin ang mga nakikinig sa ating pong Facebook pages and YouTube channel ng Adventist World Radio Manila. At yung mga nakikinig dito po sa Mega Manila, no? Kung kayo po ay nakikinig sa inyong mga sasakyan, sa inyong bahay, sa inyong trabaho, yeah, you are listening to 89.1 FM. Yan, siyempre, huwag po nating kalimutan, no, yung ating pong mga numero 0917-1742-777 at sa 0918-944-7891. Now, meron rin po tayo na libro na explore, na yan po ay Bible lesson, no. Ito po ay maaari nyo pong hingiin, no, mag-text lamang kayo at ito po ay ipapadala po namin sa inyo. Meron po tayong Families of Hope, no, na libro na ito rin po ay maaari po namin ipadala sa inyo. Kayo lamang ay mag-text sa ating pong numero 0918-944-7891 at iba pang mga libro like Great Controversy at Steps to Christ. Yeah. So, syempre po mga kaibigan, no, tayo po ay mag-like din sa ating pong Facebook pages, no, paki-like and share at ating pong ipadama sa ating pong mga kaibigan ng ating pong pagmamahal sa kanila. So, magitan po ng share, pag-share ng ating pong mga programa. Alam niyo po, ginagawa po natin ang lahat na magagawa po natin upang tayo po ay maging safe, no? Mag-iingat tayo sa pagmamaneho, alerto tayo sa mga paglalakad natin, hindi tayo nagpupunta sa mga delikadong mga lugar at marami pang iba. Okay? Napakaganda po ng pangako ng ating Panginoon na makikita po natin sa Isaiah 43:2, no? Siya po mismo ang mag-iingat sa atin. Siya mismo ang magbabantay sa atin. Ano po ba ang sabi sa Isaiah 43:2? Ito po ang sabi, pag ikaw ay dumadaan sa tubig, ako'y sa iyo. At sa mga ilog, hindi ka aapawan. Pag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog. Ni ang liyab man ay hindi ka tutupukin. No, napakaganda po ng pangako na ito. No? At parang iniisip natin, parang imposible naman ang mangyari. No? Ikaw ay dadaan sa apoy pero hindi ka masusunog. No? Dadaan ka sa iyong liyab pero hindi ka tutupukin. No? Pero po ang talata po na ito, nagbibigay po sa atin ng matibay na katiyakan na sa bawat pagsubok, tubig man o apoy, ang bayan natin pa noong Diyos ay ligtas, no? Hindi dahil sa madali ang buhay, kundi ang Diyos mismo ang naroon. Makapangyarihan po ang ating Panginoon Diyos at tapat. Maalala niyo po siguro yung nangyari po sa mga Israelita, no? Nung nandun po sila sa ilang, no? Kapag umaga, yung pillar of cloud ay nandun, hindi po sila naiinitan, pero paggabi naman, no, yung pillar of cloud ay nagiging pillar of fire para meron silang liwanag. Alam niyo po ang ating Panginoon ay nagmamahal sa atin, patuloy na nagbabantay sa atin. Magtiwala po tayo sa kanya pong pangako na nakasaad po dito sa Isaiah 43:2, no? Dahil kapag dumaan tayo sa tubig o anuman ang ilog na dadaanan po natin, ito po ay hindi aapaw sa atin. Kung tayo man ay dadaan sa apoy, hindi po tayo masusunog. Kaya magtiwala tayo sa ating Panginoon. Now, tingnan po muli natin sa English itong ating pong teksto, no? Isaiah 43:2, when thou passest through the waters, I will be with thee, and through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee.
ulitin po natin. At ito po ay i-memorize natin, no, sa buong maghapon na ito, maaari po natin talagang pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon. Isaiah 43:2, "When thou passest through the water, I will be with thee. And through the rivers, they shall not overflow thee. When thou walkest through the fire, thou shalt not be burned, neither shall the flame kindle upon thee." Okay? Now, meron po tayong anim na puntos, no, na ating pong pagtutuunan ng pansin mula po dito sa teksto po na ito. Ano po ba yung mga puntos na ito? Meron tayong anim at gagamitin po natin yung acronym na SECURE. No, talagang ang ating Panginoon, siya ang magiging dahilan po para tayo po ay naiingatan. No? Hindi tayo mag-iingat sa sarili po natin, kundi ang pag-iingat ay galing sa ating Panginoon. Lalong-lalo na kung outside ang pinanggagalingan po ng mga danger, no, na makikita po natin at kakaharipin po natin. Secure, S-E-C-U-R-E. Ano po yung S? S, storms will come. Now, darating po ang bagyo. Hindi po natin maiiwasan po ito, no? Ano ang ginagawa po natin kapag may dumadating na bagyo? Pinaghahanda po tayo, no? Para maiwasan na magkaroon tayo ng mga mahihirap na kalagayan na parang nasa gitna po tayo ng pagdurusa dahil hindi tayo nakapaghanda. So, letter S, storms will come. Letter E, ever-present God. Kahit merong bagyo, nandyan ang ating Panginoon. Hindi po tayo iniiwanan. Letter C, control over trials. No, meron po tayong control sa pagsubok. Okay? Dadating ang bagyo, pero kontrolado po natin kung paano tayo mag-re-react. No? Kaya nga sinasabi, isa dalawang araw dadating yung bagyo. Let us secure everything. No? Maghanda po tayo. Kaya maaari tayong mag-control, no, over doon sa trials po natin. Letter U, under fire, not burn. No? Nasa ilalim tayo ng apoy pero hindi tayo nasusunog. Letter R, rescue is sure. Talaga pong sigurado ang pagliligtas ng ating Panginoon. And letter E, end in victory. Matatapos po sa tagumpay. No? So yan po yung anim na puntos na ating pong pagtutuunan ng pansin. Let's go to the first one. Letter S, storms will come. Darating ang mapagsubok. Sabi po doon sa text, when thou passes through the waters. No? Kapag ikaw ay dumadaan sa tubig, tunay po, no, na hindi po natin may iwasan. Siyempre, nandito tayo sa paglalakbay. Ang mapagsubok po ay bahagi po ng ating buhay, no, sa paglalakbay natin sa Kristiyanong buhay. John 16:33, ito po ang sabi, in the world you shall have tribulations. No? Sa sanlibutan daw po magkakaroon tayo ng kapighatian. Talagang hindi po sinabi ng ating Panginoon, sige, magtiwala kayo sa akin at aalisin ko lahat ng kapighatian. Ang Panginoon Jesus mismo ang nagsabi, in this world you shall have tribulations. No? Kaya, ihanda po natin yung sarili po natin. Huwag po natin ito na isang tabi. Okay? Huwag nating sabihin na parang wala lang yan. Sa isip lang yan nangyari. Nangyayari po talaga yan. Kaya kailangan tayo po ay handa. Sa 1 Peter 4:12, ito ang sabi, think it not strange concerning the fiery trial. No? Huwag daw po tayong magtaka doon sa mga nagniningas na pagsubok. Yan po kasi ay talagang darating. Now, may mga pagkakataon po no, kung kailan tayo nagtiwala sa ating Panginoon o kaya naman kung kailan na tayo po ay nananalangin at nagbigay ng sarili natin sa ating Panginoon, lalo naman na parang ang ano naman yung buhay natin, lalo tayo naghirap. Alam niyo po, ang kaaway po talaga, syempre, kung sino yung wala sa kanya, syempre, yun ang susubukin niya. Pag alam na niya na, eto na yan, kakampi na yan, or nasa aking poder na yan, no? Hindi ko na yan bibigyan ng pagsubok. Kaya nga, kung kayo man ay nakakaranas ng pagsubok, ay talagang nangyayari po yan dahil yung kaaway ano, ay talagang pinupuntirya kayo. Hindi po pinapangako na ating Panginoon Diyos ang buhay na walang bagyo.
No? Ngunit inihahanda po tayo upang malampasan ang mga bagyo. Ang sabi man ni Ellen White sa Ministry of Healing, page 471, trials are God's workmen to refine and purify His people. No? Ang mga pagsubok daw po ay kasangkapan po ng ating Panginoong Diyos upang linisin at dalisayin ang kanyang bayan. Kaya asahan po natin ang mga hamon sa buhay. Huwag po tayo matakot kapag dumadating yung mga pagsubok. Magtiwala po tayo sa layunin ng ating Panginoong Diyos. No? Sa gitna ng kahirapan, dahil nandyan din naman ang tulong ng ating Panginoon. Which brings us to the second point, ever-present God. No? Ang sabi po dun sa text, I will be with thee. Ako'y sa iyo. Ang presensya po ng ating Panginoong Diyos ang pinakamahalagang pangako. Okay? Kaya ito po ay pangako niya, hindi niya tayo iiwan. Dahil wala pang pangako ang ating Panginoon na napako at hindi niya po ginawa. Sa Matthew 28:20, ito pong sabi, I am with you always. No? Ito po ay pangako ng ating Panginoon. Ako'y kasama ninyong palagi. Meron pa mga pagkakataon sa buhay po ninyo na parang hindi nyo nararamdaman. Now, maaari na hindi natin nararamdaman o nakikita ang ating Panginoong Diyos, pero hindi ibig sabihin wala siya o siya po ay umalis. Dahil ang pangako niya, I will be with you always. Ako'y kasama ninyong palagi. Sabi pa sa Psalm 46:1, I a very present help in trouble. No? Ang ating Panginoong Diyos, siya po ang isang saklolong handa, no, sa mga kapighatian. Now, hindi po tayo pinapabayaan ng ating Panginoong Diyos. Kasama natin siya sa bawat pagsubok. Kaya nga, ito ang sabi ni Ellen White sa Steps to Christ, page 100. Never feel that Christ is far away. He is always near. Huwag daw po nating isipin na si Kristo ay malayo. Siya po ay laging malapit. Now, tandaan po natin na ang ating Panginoong Diyos ay laging kasama natin. No? Hanapin po natin ang kanyang presensya sa magitan po ng pananalangin, sa pagbabasa ng banal na kasulatan, pag-meditate, no? At magkakaroon tayo ng kapayapaan dahil hindi ho tayo nag-iisa. Kasama tayo ng ating Panginoon. Yung pangatlo po, control over trials, no? Sabi po doon, the rivers, no? Yung aapaw, no? Aapaw ang mga ilog, no? Nilalagay tayo ng ating Panginoong Diyos sa isang lugar na minsan tayo po ay safe, minsan naman ay binibigyan tayo ng pagsubok. Okay? Now, ang ating pagsubok ay meron pong hangganan po ito, no? Pero sa magitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoon lamang tayo ay nag-o nakakapa-overcome, no? Tayo po ay nananalo at nagwawagi sa mga pagsubok. Kaya nga atin pong isipin, no? Na meron tayong control sa lahat ng trials, because lahat po ng trials, there is a point in wherein we will decide, no? There is a choice. Now, hindi ho natin pwedeng sabihin na nagawa natin yung kasalanan na yon dahil sa wala tayong choice, no? Lahat laging may choice. Maaring tayo po ay pinipilit, no? O tayo po ay tinututukan ng patalim, or tayo po ay papatayin. Now, yung mga ganyan, hindi po yan kasalanan, no? Dahil kung ikaw ay pinilit at talagang papatayin ka, maari it is coercion, no? Coercion 'yon at hindi talagang wala ka nang magawa. Pero ang ating Panginoon, nakikita po niya 'yung motibo ng ating po mga puso. Okay? Now, sabi po sa 1 Corinthians 10:13, God is faithful, will not suffer you to be tempted above that ye are able. No? Tapat ang ating Panginoon, hindi tayo papabayaan na matukso ng higit doon sa ating pong kakayanan. Now, kung hindi ang Panginoon,
na magliligtas sa atin, lulubog tayo, no, sa ating pong mga pagsubok na kinakaharap. Kaya nga, manalangin tayo, no? Maaring tumaas ang tubig, ngunit hindi po ito magiging dahilan na masisira po tayo. Kontrolado pa rin ng ating Panginoon ang lahat ng pagsubok. Ang sabi ni Ellen White sa Ministry of Healing, page 181, God will not permit us to be tempted beyond our ability to resist. No? Nandun po yung word, resist. Yan. Hindi ho tayo papahintulutan ng Diyos na matukso ng higit sa ating pong makakaya. May mga pagkakataon, lumulubog tayo o nahuhulog tayo sa pagkakasala dahil pinipili na rin natin. No? Maari kasing tumanggi tayo pero dahil sa ang nangyayari ay we give in to the test o doon sa mga pagsubok. Na huwag po tayong matakot, no, sa mga sitwasyon na iniisip natin ay napakatindi na ng mga pagsubok. Magtiwala po tayo dahil ang pagsubok, meron po itong hangganan. Kumapit lang po tayo sa ating Panginoong Diyos. At pag dumating na yung mga pressure sa buhay po natin, we will stand firm because we are in God's hands. Okay? At ang pang-apat po, yung letter U, under fire, not burned. No? When thou walkest through the fire, no? Ito po ay talagang mangyayari kapag ikaw po ay lumakad sa apoy. Ang mga pagsubok na parang apoy, ito po ay matitindi ng mga pagsubok. Pero napakaganda po na sinabi doon, no? Kahit tayo po ay lumakad sa apoy. Now, sa Daniel 3:25, the form of the fourth, tayo po dito, is like the Son of God. Naalala niyo po yung kwento doon kay Shadrach, Meshach, at Abednego na hindi po sila yumuko doon sa malaking rebulto na ginawa ni Nebuchadnezzar, no? Sila daw po ay papatayin kapag hindi sila yumuko. Oh. Now, ang tatlo po na ito ay talagang nanindigan na sila po ay hindi yuyuko doon sa rebulto dahil ang sabi natin, Panginoon, thou shalt not bow down thyself to them. Now, nung una, medyo sabi ni, ano, binigyan pa sila ng reason. No? Siguro hindi nyo narinig yung tugtugtog. No? Pero sila po ay nanindigan. No? Sabi nila, hindi na namin kailangan magpaliwanag. No? Mahal na hari. Kahit talaga pong hindi kami, no, hindi kami yuyuko dyan. Kung hindi man kami iligtas ng aming Panginoon, hindi pa rin kami yuyuko. Talagang nagalit si Nebuchadnezzar at pinadagdagan niya, no, yung init ng apoy ng 7 times. Hindi ko alam kung paano mo pa initin ng 7 times yung horno, no. At sila po ay hinagis doon sa horno. Kahit yung mga tao na naghagis sa kanila, ay sila yung namatay. Pero sila po ay hindi namatay. Tatlo sila, pero naging apat. At yung pang-apat ay ang ating Panginoong Jesus o anak ng Diyos. Oh, talaga po, napakaganda ng pangako ng ating Panginoon. Kahit tayo ay ihagis sa apoy, kahit tayo lumakad sa apoy, tayo po ay ililigtas ng ating Panginoon. Sabi pa sa 1 Peter 1:7, the trial of your faith, tried with fire. No? Ano po ba ang nagpapadalisay sa ginto o sa pilak o sa diamond, no? Ito po ay apoy, no? Kapag pinainit, no, talagang nagiging dalisay sila. Tayo rin, nagiging dalisay po tayo kapag tayo po ay dumadaan sa apoy. Pinapahintulutan natin Panginoong Diyos ang apoy. Ngunit kasama po natin siya doon. Kapag tayo po ay naakay sa apoy at tayo po ay susubukin, ito po ang nagdadalisay, pero doon sa kay Shadrach, Meshach, at Abednego, kasama nila ang ating Panginoon. Hindi po sila pinabayaan ng ating Panginoon at ganun din po tayo. Ang apoy po ay mga nagbibigay ng kadalisayan sa ating pong buhay. Kaya nga magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos sa mga matinding pagsubok. No? Hayaan po natin na patibayin po tayo ng mga pagsubok. Dahil kapag may dumadating na pagsubok, yung pananampalataya po natin ay nagiging matatag. No? Tayo po ay magtiwala sa ating Panginoon. Tandaan po natin,
kasama natin ating Panginoon sa apoy. No? Kaya nga, tayo po ay magtiwala sa Kanya. Ang panglima po yung letter R, rescue is sure, thou shalt not be burned, ang sabi po doon sa text. No? Hindi ka masusunog, ipinapangako natin Panginoong Diyos, no, na tayo po ay ililigtas, hindi po tayo masusunog. So 2 Corinthians 4:18, the Lord shall deliver me, ililigtas ako ng Panginoon. At sa Psalm 34:19, many are the afflictions, but the Lord delivereth Him. No? Talaga pong, pag dumating yung pagsubok, ano po ba yung mga pagsubok na kinakaharap ninyo? Siguro isipin po ninyo ngayon, no? Sa mga pagsubok, may mga pagsubok na ngayon pa lang natin naranasan. Meron na mga pagsubok na matagal na nating naranasan. Pero alam niyo po, napakaganda na sinabi ni Ellen White, nang sinabi po niya na huwag daw po tayo mag-alala sa ating pong hinaharap. No? Maliban na lang kung atin pong makalimutan kung paano tayo inakay ng ating Panginoon doon sa atin pong nakaraan. No? Ano po pala ang dapat gawin? O ang sabi ni Rizal na Gat Jose Rizal, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Now, ano daw po ang dapat nating tingnan? Alam niyo po doon sa kay Ellen White, tingnan daw po natin yung nakaraan. Ano yung nakaraan? Kung paano tayo inakay ng ating Panginoon. No? Kung paano tayo iniligtas ng ating Panginoon. Kung paano tayo ginabayan ng ating Panginoon. No? Kung paano tayo sinamahan ng ating Panginoon na lumakad sa apoy. Ang ating Panginoon ay nandyan, mga kapatid. Ililigtas po tayo. At siya po, no? Nandyan siya para tayo po ay i-rescue. Maari na hindi agad alisin ng ating Panginoon yung pagsubok, ngunit tiyak, no, na tayo po ay hindi mawawasak sapagkat ang ating Panginoon kasama po natin. Sa Great Controversy, page 634, God will deliver His people in His own time and way. No? Ililigtas ng Diyos ang kanyang bayan sa kanyang sariling panahon at paraan. Kaya nga, kailangan po magtiwala tayo sa ating Panginoon dahil sa tamang panahon, no, dadating ang pagliligtas ng Diyos. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Sa gitna po ng pagsubok, no, maniwala po tayo na ilalabas tayo ng ating Panginoon mula po sa mga pagsubok. Minsan, no, meron tayong sariling timetable na dapat ganitong panahon, no, dapat dumating ang pagliligtas ng ating Panginoon. Pero ang ating Panginoon, meron rin naman siyang sariling timetable na madalas at lagi po na mas maganda yung kanyang timetable kaysa doon sa panahon na ating pong iniisip. Kaya nga, no, tayo po ay lubos na magtiwala sa ating Panginoong Diyos. At ang pang-anim, letter E, end in victory. Ang pangako po ay magtatapos ang mga pagsubok sa pagtatagumpay natin sa ating pong buhay. Sa Romans 8:37, we are more than conquerors. Yan po ang sabi, no? Higit pa tayo sa mga mananagumpay. Sa Isaiah 41:10, ito po ang sabi, I will strengthen thee, I will uphold thee. No? Palalaksin daw tayo ng ating Panginoon, tayo po ay aalalayan ng ating Panginoon. Sa bawat pagsubok po na pinapahayag o binibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos, ito po ay humahantong sa tagumpay para po sa kanyang bayan. Kung tayo po ay magtatalaga ng sarili, alam niyo po, ang mga pagsubok dumadating, no? Pero ang ating Panginoon nandyan, meron na siyang nakahanda na mga kasagutan at mga solusyon. In all things, God works for the good of them that love Him. Kaya kung tayo po ay nakay Kristo, higit pa po tayo sa mananagumpay. No? Ituon po natin yung ating pong paningin sa ating Panginoon. Kahit sa harap natin ay talagang parang wala ng pag-asa, maniwala po tayo dahil tayo po ay mananagumpay. Lumakad po tayo ng may pananampalataya at huwag tayong matakot sapagkat kasama natin ang ating Panginoon.
Okay? Now, tingnan po muli natin yung anim na puntos natin. At ang ating acronym ay SECURE. Ano daw po yun? S, storms will come. Darating po ang bagyo. Pero letter E, ever-present God. Laging nandyan ang ating Panginoon. And letter C, control over trials. Kontrolado ng ating Panginoon yung mapagsubok. At kung tayo ay nagtalaga ng ating sarili sa ating Panginoon, ay mananagumpay tayo. Letter U, under fire, not burn. No? Nasa ilalim tayo ng apoy, pero hindi tayo nasusunog. Letter R, rescue is sure. Sigurado po yung kaligtasan at pagliligtas ng ating Panginoon. And letter E, end in victory. Matatapos sa tagumpay. Kaya nga, dito po sa Isaiah 43:2, ito po yung pagpapaalala sa atin na ating Panginoong Diyos na tayo po ay ligtas. We are secured. Okay? Sa gitna po ng pagsubok, kasama po natin ang ating Panginoong Diyos dahil lagi siyang nariyan. Sa ilalim po ng kanyang kontrol, kahit tayo po ay lalakad sa apoy, no? May pangako ang ating Panginoon ng kaligtasan. At magtatapos ito sa pagtatagumpay. Ngayon, ano man po ang pinagdaraanan po natin, malalim man o tubig o naglalaglablab man ang apoy, tandaan po natin, tayo ay ligtas sapagkat ang ating Panginoong Diyos ay kasama natin. Tayo po ay manalangin. Ama namin, banal Diyos na nasa mga langit, nandito po ang inyong mga anak. Nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na mabasa po namin at paalala sa amin na nandyan kayo. Palagi na kami ay inililigtas, sinasamahan at ginagabayan. Kaya po Panginoon, anuman ang kinakaharap naming problema sa aming pong buhay, kami ay lubos na nagtitiwala sa inyo. Dahil sa inyo lamang merong tagumpay. Kaya po samahan kami sa buong maghapon na ito, nawa ang inyong kamay ay maranasan po namin at kami maging matatag at magtiwala at lalo pang lumakas ang aming pong pananampalataya. Marami po salamat Panginoon sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan naming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Muli po namin kayo inaanyayahan bukas ng umaga sa oras rin pong ganito, alas 8 hanggang alas 8:30. No? Dito lamang po sa AWR 89.1 FM. Muli po, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Travel Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Naging maguluho ang buhay namin. Lagi kami nag-aaway. Wala akong kapanatagan talaga. Pag wala kapanatagan, nun talaga walang kapanatagan. Wala. Ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Tadya kong kami Adventist ang tatay ko, ang aking mga angkan ay mga Adventist, bagaman merong hindi pa. Pero yun ho, kakapatid ng mga tatay ko ay talaga mga Adventist po. Ang nangyari, palabasa naman niyo, hindi nga kamananampalataya ko ang aking naging asawa. Yun sa loob nga po ng 50 taon, ay ako'y napawalay. Pero noong dumating na yung punto na talagang ako yung parang naging maguluho ang buhay namin, yung parang lagi kaming nag-aaway dahil naging siloso yung aking asawa. Wala akong kapanatagan talaga ho. Pag wala kapanatagan, nun talaga walang kapanatagan, wala. Naisip ko yung aking pananampalataya ka, oh Lord, ito ba po kaya ang naging sanhi ng aking pagtalikod sa iyo? Sabi ko ganyan. Parang nagtatanong ako. Kaya ang sabi ko, ako'y sawan-sawa na sa gayong mga bagay. Ang gusto ko maging matahimik na pamilya. Yung naging sabi ko sa aking sarili, ako'y parang naghahanap. Sa aking sarili na lang ako, Lord, tulungan niyo po ako. Sabi ko, tulungan niyo po ako. Ay di ngayon nga ho, may dumating sa amin na mga anhon niyang mga UCCP. Parang ako ho, nainganyo na din dahil nga ho, ako'y naghahanap talaga ho ng masisimbahang Baptist. Nakapunta rin ho ako ng Baptist. Ako inaakay ng ate na sabi, Benny, ikaw'y magbalik na sa ating church. Sabi ganyan. Di sabi ko, nga ate, ang naging katwiran ko pa noon ho, dahil ako nga ayaw si Sipe. Sabi ko, diga, ang sabi ng Panginoon, wala siyang itinatangi. Sabi kong gayaan. Ay di, ang nangyari, noong birthday ko nga po, hindi ko po akalain na ako bigyan ng cellphone. Talaga ho, sinurprise ako. Ako siguro naging way yun ng Panginoon para ako yung makakontakt din sa inyo, yung inyong mga programa. Nung marinig ko ho ang inyong mga programa, doon ho ako naliwanagan. Doon ho talaga ako naliwanagan. Talagang tumanim na sa aking puso yung pananampalataya na sinasabi nga ho na ika nga sabi ng Panginoon, yung nais ng Panginoon nga po sa atin. Ako ay talagang tuwan-tuwa. Parang damandama ko ho yung mga awitin dahil yung tinig ng pag-asa, yung mga pandoon. Yun ho ang lalo hong nagpatibay sa aking pananampalataya ho talaga. Pastor, tunay ko na. Talagang wala na akong masabi sa binigay sa akin ng Panginoon na pagpapala. Talaga hong sabi ko, Lord, thank you po sa inyong biyaya na ako hindi niyo pinabayaan, hindi niyo ako iniwan, at talagang pinabalik niyo ako sa inyo, sabi ko sa Panginoon. Talaga, Pastor, ako basta makita ko yung inyong programa, hindi ko ho maipaliwanag. Sabi ko, Lord, hindi ko alam kung paano ko sasambitin yung pagpapasalamat sa ating Panginoon. Doon ko naramdaman ng pagbabalik loob. Talagang hindi ka pababayaan po ng Panginoon. At talagang sa puso mo talagang napakasaya ho. Masaya ho ang magbalik sa Panginoon. Ay di ako po ay babautismahan po akong, dahil binautismahan ho ako noong 1965. Aba, imbo na pa po nung ako magkaasawa ay dadalawang beses po kami nakasimba ng aking asawa. Ay di magpaparibaptize nga po ako. Pero sa ngayon po, at talagang ako po ay nagtatalaga na sa aking Panginoon. Ako, itinatalaga ko na po ang aking buhay sa Panginoon. Talagang alam kong siya ang patuloy na gagabay sa akin. Napakasaya po nang ikaw ay magtalaga sa kanya.

Good morning and happy Monday po sa inyong lahat, mga kaibigan. Kayo po ay patuloy na nakikinig at nakasubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Ako po muli ang inyong lingkod na si DJ Iris na laging nagpapaalala, walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Kamusta po ang Lunes ninyo, mga kaibigan? Kamusta po ang gising ninyo? Nawa kayo po ay nagising na handang tanggapin ang mga biyaya ng ating Panginoon. Diyos. Sa umagang ito, mga kaibigan, sama-sama po tayo makikinig ng mga awit na magpapatibay, magpapalakas at magpapatatagpo ng ating mga pananampalataya. Pero bago po tayo dumako sa pakikinig ng mga makalangit na awit, ano? Nais ko pong magbahagi ng isang maiksing devotional thought. Ang ating devotional thought, mga kaibigan, sa umagang ito ay manggagaling po sa 1 Corinthians 10:13. Alam niyo po, minsan mga kaibigan, akala natin na tayo lang ang nahihirapang lumaban sa tukso at sa mga bagay na alam po nating hindi naman tama, ano? Pero ang totoo, lahat po tayo ay may mga pinagdaraanan na laban na hindi po nakikita ng ibang tao. Ang maganda, hindi po tayo kailanman pinabayaan o papabayaan ng ating Panginoong Diyos sa mga sandaling iyon. Kung meron po kayo mga Biblia, mga kaibigan, dumako po tayo sa 1 Corinthians 10:13. Ang sabi po doon, hindi kayo tinukso ng higit sa kaya ninyong tiisin at bibigyan niya kayo ng paraan upang ito ay mapagtagumpayan. Napakaganda po ng pangako na yan, mga kaibigan. Ibig sabihin, may lakas at may tulong po tayong nanggagaling sa Diyos para po makapanindigan po tayo, ano? It's really our human nature, mga kaibigan. Minsan tayo po ay bumabagsak, tayo po ay nagkakamali, tayo po ay nahuhulog sa mga temptations ng kaaway. Pero hindi po ibig sabihin noon, tapos na po ang ating kwento, tapos na po ang lahat. Ano po, ang mahalaga ay patuloy po tayong bumabangon, patuloy po tayong lumalapit sa ating Panginoong Diyos at patuloy nating nire-recognize, ano, na kailangan po natin ng Kanyang presensya sa araw-araw. Kaya kung kayo po ay may mga kinakaharap na mga problema, ano, mga temptations na antagal nyo na pong gustong i-overcome pero nahihirapan po kayo, huwag nyo pong isipin na kayo'y mag-isa, mga kaibigan. Meron po tayong Panginoong Diyos na handang magpalakas, handang umalalay at gumaway sa atin sa bawat hakbang. At sa oras na ito, mga kaibigan, if you have any song request, bukas na bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Once again, 0918-944-7891. Pwede rin po kayo mag-comment sa ating Facebook at sa ating YouTube page na Adventist World Radio Manila. At habang kami po ay nag-aabang ng inyong mga song requests, let's listen to the song, The Longer I Serve Him.

That's the song The Longer I Serve Him. Our first song request sa umagang ito, mga kaibigan, ay galing po kay Sister Sefni Grace Tapio. She requested such a beautiful song entitled Everywhere I Go. Alam niyo po, napakagaan sa puso na alam po natin na saan man tayo magpunta, mga kaibigan, kasama natin ang Diyos. Sa bawat hakbang, sa bawat trabaho, biyahe, o yung mga laban natin sa buhay, mga kaibigan, hindi niya po tayo kailanman iiwan. Sabi nga sa Joshua 1:9, huwag kang matakot sapagkat kasama mo ang Panginoon mong Diyos, saan ka man pumaroon. Pakinggan po natin ang awiting, Everywhere I Go.

ating pong napakinggan ang awiting Everywhere I Go. At ito po ay inawit ng Hope Channel Singers. Bago po natin marinig ang sunod na song request sa umagang ito, nais ko pong batiin ang ating mga viewers kung kayo man po ay nakasubaybay sa ating social media pages o di po kaya sa radyo. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang umaga ng Lunes. Kung kayo man po ay nasa bahay, nasa biyahe o di po kaya nasa trabaho, nawa ay maging pagpapala po ang mga awit na ating maririnig. Kasama po natin sa umagang ito si Brother R. Christian Roda ng Noveleta, Cavite. Andito rin po si Sister Omega David at si Sofia Tabuyo. Andito rin si Sister Sefni Grace Tapio at si Sister Lucy Kiyabang. Present na present din si Sister Maisel Dumo Gatlabayan at si Sister Jean B. Juanites. Ayan, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay. Kung kayo po ay may mga song request, once again, bukas po ang aming numerong 0918-944-7891. Our next song request, mga kaibigan, ay ipinadala po sa atin ni Sister Lucy Kiyabang. She requested the song entitled Redemption Draweth Nigh. Habang nakikita po natin yung mga pangyayari, hindi lang sa ating bansa, mga kaibigan, kundi sa buong mundo, pinapaalalahanan po tayo na mas lalong lumalapit ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga po sa Biblia sa Luke 21:28, magalak kayo at itaas ang inyong mga ulo sapagkat nalalapit na ang inyong kadubusan. Narito po ang awiting Redemption Draweth Nigh.

That's the song Redemption, Jerow with Nai. At ito po ay inawit ng grupong Intro Voices. Napakaganda po ng paalala ng awit na yan, mga kaibigan, na meron po tayong pag-asang pinangahawakan na balang araw, ano, darating po muli ang ating Panginoong Jesus. Our next song naman ay song request ni Sister Jean B. Juanites. She requested the song entitled Because He Lives. Alam niyo po, sa dami ng uncertainty sa buhay, mga kaibigan, minsan nakakatakot na pong harapin ng bukas, di po ba? Pero bilang mga anak ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, meron po tayong pag-aasa dahil buhay na buhay ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga sa John 11:25, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Narito po ang awiting, Because He Lives.

Ating pong napakinggan ng awiting Because He Lives. At ito po ay inawit ni Sister Jillian and ni Brother Joseph. Our next song request naman is entitled Does Jesus Care? Ito po ay song request ni Sister Emma Seguin from Project 4 SDA Church. Ito po ay kanyang dinededicate sa kanyang kapatid na may dementia. Alam niyo mga kaibigan, may mga pagkakataon po talagang naiisip natin. Halimbawa, yung kapatid po ni Sister Emma na may dementia, naiisip natin na nakikita pa ba ng Diyos ano yung ating mga pinaghihirapan sa buhay, mga pagod na ating dinadala. Pero ang totoo, wala pong luha at walang pinagdadaanan o mga pagsubok na ating mga pinagdaraanan na hindi alam ng ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa 1 Peter 5:7, ihagis ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalasihan sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Pakinggan po natin ang awiting, Does Jesus Care?

Ating pong napakinggan ang awiting Does Jesus Care? Our next song request naman ay song request ni Sister Elaine Fajardo. Happy, happy Monday sa inyo, Sister Elaine, and we are happy to have you here with us this morning. She requested a song entitled Goodness of God. Mga kaibigan, kapag binalikan po natin ang buhay natin, ano, makikita po talaga natin na kahit marami tayong mga pagsubok na dinaanan, kahit ang dami pong mga hindi inaasahang mga pangyayari sa buhay, hindi po talaga nagkulang ang kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Tahimik man po minsan, mga kaibigan, pero siya po ay laging nandoroon. Sabi nga sa Psalms 23:6, tunay na ang kabutihan at pag-ibig mo ay susunod sa akin habang ako'y nabubuhay. Narito po ang awiting Goodness of God.

That's the song Goodness of God at ito po ay inawit ng grupong The Builders. Our next song request is still in line, ano? Ito po ay magpapaalala muli sa atin ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos. At ito po ay pinamagatang kay Buti-Buti Mo, Panginoon. Ito po ay song request ni Sister Maisel Gatlabayan. Minsan sa dami po ng ating mga iniisip sa pang-araw-araw, mga kaibigan, nakakalimutan na talaga natin balikan kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Pero kapag huminto po tayo ng sandali, mga kaibigan, at magmuni-muni, ano po, makikita po natin na hindi po siya kailanman nagkulang. Sabi nga sa Psalms 100 verse 5, sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kaniyang pag-ibig ay walang hanggan. Narito po ang awiting kay Buti-Buti Mo, Panginoon.

That's the song kay Buti-Buti Mo, Panginoon. At ito po ay inawit ng pamilyang Asidores. At dyan po nagtatapos ang ating programa sa umagang ito, mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Sana po kayo po ay na-bless, na-uplift ng mga awit na ating napakinggan at mga mensahe mula sa Biblia. Kung kayo man po ay may mga problema pinagdaraanan sa umagang ito, mga kaibigan, nais po namin ipaalala sa inyo na hindi po kayo nag-iisa sa laban ng buhay. Kasama niyo po ang ating Panginoong Diyos, at hindi po kayo kailanman nag-iisa. At bilang pangwakas, mga kaibigan, maririnig po natin ang napakagandang awiting pinamagatang Each One, Reach One. Alam niyo po, bilang mga anak ng Diyos, hindi lang po tayo tinawag para tumanggap ng kaniyang pag-ibig, kundi para ibahagi rin po ito sa iba. Minsan sa simpleng kabutihan, simpleng pagkaway, pag-greet, mga kaibigan, pwede pala po tayo maging daan para meron pong taong mas mapalapit sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga sa Matthew 5:16, lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao. Muli, ako po ang inyong lingkod na si DJ Iris na lagi nagpapaalalang walang masihigit pa sa pag-ibig ng Panginoon. Narito po ang awiting Each One, Reach One.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: This is the Voice of Health, sharing health principles, inspiring healthful living, because a healthy lifestyle is medicine. Broadcasting every Monday, Wednesday, and Friday at 11 a.m. Brought to you by the Lifestyle Medicine team of Adventist Medical Center Manila, Health Ministries Department of North Philippine Union Conference, Adventist World Radio, and Hope Channel Philippines. This is the Voice of Health.
1: Isa na naman pong masaya, masigla at malusog na araw sa inyong lahat. Welcome to the Voice of Health, trumpeting heaven's prescription that lifestyle is medicine. Nako, sa panibagong araw na ito na naman po na makakapiling namin kayo, aming mga minamahal na mga manonood, hinanda po ng aming programang espesyal na topic sapagkat sa umagang ito makakasama natin ng isa pong espesyalista kung saan siya po ay graduate ng internal medicine po sa Adventist Medical Center Manila at nagtuloy po ng kanyang subspecialization na isa pong endocrinologist. Siya po ay walang iba kundi si Dr. Diane Grace Corpus. Magandang umaga sa inyo, Doc.
2: Magandang umaga, Ma'am Tina, at magandang umaga sa mga manonood ng ating show sa umagang ito.
1: Maraming salamat, Doc, kasi sinamahan niyo po kami na magbabahagi po kayo ng inyo pong health lecture sa umagang ito sa aming po mga minamahal na viewers. And ang ating pong kasamang doktor ay espesyalista sa hormones. Hindi po ba, Doc, sa mga hormones? And yun po yung topic na isi-share niya sa atin. At specifically, ang ating pong topic ay sugar rush, sugar crash. So, Doc, excited na po ako. Pero bago po ang lahat, nais ko pong i-invite ang ating mga manonood na i-like at i-share na po ninyo ang ating Facebook Live. Tayo din po pala ay live na napapanood sa GZ Channel, sa Digital Receiver Channel 45. At gayon din po sa ating mga Facebook pages gaya ng Adventist Medical Center Manila at Hope Channel North Philippines po of different organization po yan under North Philippine Union Conference. Tayo din po ay mapapanood or napapanood po sa Adventist World Radio po 360 sa Luzon area at gayon din po sa iba pang estasyon. Excited na ako, Doc, no? So pagtatalakayin natin about diabetes and ano po yung ibang mga maaaring makatulong sa ating mga or sa aming po mga makakapakinig ng inyo pong health lecture at inyo pong i-share sa amin. So bago ang lahat, Doc, okay lang po bang manalangin muna tayo?
2: Sige po, ma'am.
1: So let's pray. Ama naming Diyos, sa mga langit, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat at puno ng kagalakang kami po ay naririto kasama ang aming mga viewers, mga manonood, Panginoon, nawa po'y gabayan at ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, lalo't higit sa lahat ang aming pong kasamang doktor na magbabahagi po ng kanyang specialization sa aming lahat. Kayo po ang siyang manguna sa programang ito. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, thank you so much, Doc. And bago po tayo magtuloy-tuloy, inaanyayahan ko po muna kayong panoorin po muna natin ang short video na ito.
3: F. Food and fluid is medicine. The taste of health and the thirst quencher. How long can you live with nothing to eat or drink? Several studies provide sufficient evidence. Plant-based nutrition involves eating fruits, vegetables, whole grains, nuts and legumes. These kinds of food lowers your risk of heart disease, reduces risk of hypertension, helps in prevention or management of diabetes, prevents obesity and other chronic diseases. Water is among the basic needs for survival of humans, animals and plants. About two-thirds or 60 to 70% of human weight accounts to water. Every cell, tissue, and organ of the body depends on water to work properly. Flushes out the toxins and waste. Regulates normal body temperature. Supports skin health. Facilitates good digestion. Provides protection for brain and spinal cord from shocks. Therefore, whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Nourish more, abuse less.

0: Food and Fluid, isa lamang po yan sa paalalang hatid sa atin ng Adventist Med. At ang programa pong ito ay tinatawag pong Lifestylist Medicine Intervention Program, Doc, no? So, ang ating pong hospital ay may online program na ino-offer po sa bawat isa sa atin. Gaya po ng ating napanood, Food and Fluid ay talaga namang malaki ang ambag sa ating kalusugan. At isa lamang po yan sa ating pag-uusapan sa ating pong topic sa umagang ito. At kung kayo po ay mayroong mga sakit tulad ng diabetes at kayo po ay interesado na alamin kung ano nga bang maitutulong ng program na ito, huwag po kayong mahihiyang mag-comment sa ating Facebook Live. At kung kayo rin po ay may nais linawin sa ating pong topic sa umagang ito, iwan nyo lamang po ang inyong komento sa ating pong mga Facebook pages gaya ng nasabi kanina. At sa tulong po ng kasama nating doktor, atin po itong sasagutin. So every Tuesday and Thursday po ito ginaganap sa ganap na 6 to 9 p.m. So mag-comment lang po kayo at amin po itong sasagutin. And di ko na patatagalin, Doc, no? So ibibigay ko na po ang oras sa inyo para po sa ating topic sa umagang ito.
1: Maraming salamat, Ma'am Tina. So, ngayong umaga ay aking tatalakayin ang isa sa mga most common diseases na ating naririnig, no? Or itong sakit na ito, ang diabetes, ay isa sa mga pangunahing sakit dito lamang, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi pati na rin sa buong mundo. Kaya ang tatalakayin ko ay kung ano nga ba ang diabetes at paano natin masusugpo ang mataas na blood sugar. So, ito ang outline ng aking lecture for today. At simulan na natin kung ano nga ba ang diabetes mellitus. So, ang diabetes ay isang pangmatagalang sakit na kung saan tumataas ang asukal sa dugo dahil sa kakulangan sa insulin o kaya naman ay hindi na tama ang epekto ng insulin sa ating katawan. So, again, i-emphasize ko, ito ay isang pangmatagalang sakit na kinakailangan ay lifetime o mahaba-habang gamutan. Hindi ito gaya ng ibang mga sakit, gaya ng mga pneumonia o UTI, na magbigay ka lamang ng antibiotics ay gagaling na ito, no? So, ito, matagalang gamutan. So, ano ba ang glucose? So, ang glucose ay isang uri o pinakasimpleng sustansya na nanggagaling sa pagtunaw ng ating mga kinain. At ito ay ginagamit ng ating katawan para magkaroon ng lakas. Gaya ng isang kotse na nangangailangan ng fuel o gasolina para ito ay tumakbo o magkaroon ng enerhiya, ang ating katawan ay nagdedepende sa glucose para tayo ay may lakas para sa ating mga daily na gawain. Gaya na lamang po ng pag-iisip, no? O kaya naman po ay yung parang energy para gumalaw po sa ating pang-araw-araw na kailangan gawin. So, ano nga ba ang insulin? Ang insulin ay isang hormone o chemical mula sa ating pancreas o lapay na mula sa ating tiyan. So, ang insulin ang sinasabing susi para pumasok yung asukal sa dugo papunta sa ating mga laman. Itong mga laman na ito yung mga muscles natin, no, na nangangailangan ng insulin para sa ating daily activities. So, ano-ano nga ba ang mga uri ng diabetes? So, number one, yung tinatawag natin type 1 diabetes, kung saan wala talaga ni isang insulin na napoproduce ang ating katawan. At ang pangunahing example nito ay kung nakikilan nyo ay si Gary Valenciano, no? Wala siyang type 1 diabetes siya at nangangailangan ng gamot na insulin for life, no? Ang number 2 naman ay ang type 2 diabetes. At ang isang example kung sino ang meron nito ay si Mike Enriquez. So, ito naman, merong may napoproduce pa ang iyong lapay o pancreas na insulin. Ngunit ito ay hindi na gumagana o hindi na sapat para sa pangangailangan ng ating katawan, no? Para ma-regulate ang sugar o glucose sa ating katawan. Number 3 ay yung tinatawag natin na diabetes sa pagbubuntis, or gestational diabetes mellitus. Meron din yung mga pasyenteng may mga chronic pancreatitis na sa kalaunan ay nasisira na yung pancreas kaya nangangailangan na din sila ng insulin kalaunan. Ang impeksyon, may mga drugs and mga chemicals din na nakakasira ng ating pancreas din, no? So, pagka nasira yung pancreas, hindi na magproduce din ng insulin ng ating katawan. So, bakit nga ba nagkakaroon ng diabetes? No, masasabi natin ang diabetes ay isang multifactorial na sakit, no? Pwede itong dahil naman natin o dahil sa genetics, kung lalo na kung may family history, lalo na yung mga magulang natin ay may danga diabetes, no? O kaya naman dahil din sa ating pamumuhay or sa lifestyle natin. Gaya na lang na makikita natin sa litrato, makikita natin yung lalaki, oh, couch potato. Tapos may kain-kain pa siya habang siguro nanonood ng TV. So, kulang na kulang sa exercise. So, ano-ano ang mga katangian na nakakapagdulot ng diabetes? Dito, makikita natin na yung mga taong kulang sa ehersisyo, yung mga medyo obese o mataba, ang mga matatanda, ang mga nagkakasakit, dahil under stress din sila, maaaring tumaas din ang kanilang blood sugar. Yun nga po yung nabanggit ko kanina, may mga buntis na nagkakaroon ng diabetes sa pagbubuntis, panigarilyo, at ang hindi pagkain ng tama o sobrang pagkain ng mga matatamis, no? So, kahit sino ay maaaring maapektuhan ng diabetes. Walang pinipiling tao ang diabetes, no? Ang sakit na diabetes. Bata, usually sa mga bata na nakikita natin sila yung mga may type 1 diabetes, no? Bata pa lang, nangangailangan na sila ng gamot o insulin. Yung mga matatanda, babae, lalaki, kahit anong lahi ay prone na magkaroon ng diabetes. So, sino ba yung mga taong nanganganib na magkaroon ng diabetes o yung may high risk, kumbaga, na tinatawag natin na pwedeng magkaroon ng diabetes? Ang mga obese o ang sobrang katabaan at ang mga namumuhay ng sedentary na may sedentary lifestyle. So, yung sobrang katabaan, mamimeasure natin yan sa pagkuha ng ating waist circumference. At kung ang ating waist circumference ay sa mga lalaki, no, more than 90 centimeters, o kaya naman sa mga babae naman ay more than 80 centimeters, ito ay sinasabi natin na measure na ito na pwedeng may excess fat na, no, lalo na dun sa ating tiyan. And then pangalawa, yung mga may sedentary lifestyle. Gaya nga nung nasabi ko kanina, yung pagiging couch potato, syempre nauuso ngayon. Maraming gustong-gustong nanonood na lamang at kumakain pa, no? Wala nang exercise sa mga tao ngayon. So, yun yung mga possible risk factors kung bakit pwede ka magkaroon ng diabetes. So, isa pang risk factor ay kung mataas ang iyong blood pressure, no? Kapag high blood ang isang tao, mas at risk siya para magkaroon ng diabetes. So, ang high blood po ay kinoconsider natin high blood ang isang tao kung ang BP niya ay more than 140 over 90, no? So, yan, at risk sila rin na magkaroon ng diabetes. Ang pagkakaroon ng mataas na cholesterol or yung tinatawag natin yung lalo na especially yung mga bad cholesterol. So, yung makikita natin sa drawing, no, may good and bad, angel, devil. So, yung HDL, gusto natin dahil good cholesterol o angel nga siya, no, dapat yan mataas. Gusto natin mataas yung level niyan. Yung LDL naman, na tinatawag din nating bad cholesterol, ayaw natin na mataas yan. At yan ay isang risk para magkaroon ka rin ng diabetes. So, isa pa ay kung halimbawa naman ay ang mga gusto mong pagkain na yung mga matataba, mga masisebo, fast food, mahilig ka din sa mga matatamis, no? Yan ang mga maling nutrisyon na pwedeng maging risk factor din sa pagkakaroon ng diabetes. So, yung mga baby na ipinanganak din na either kulang or sobra sa timbang or sila ay ipinanganak ng mga nanay na nagkaroon ng diabetes sa pagbubuntis, sa kinalaunan sa katanda pagtanda nila at risk din sila na magkaroon ng diabetes paglaki nila.
0: Pero Dok, nasabi niyo po, no, nabanggit niyo kanina na parang kahit bata ay talaga namang maaring magkaroon nito. So parang Opo. Hereditary siya, Dok. Opo. Is there any like possibility po na halimbawa ang both parents o kaya ang parent po ng bata is may diabetes
1: Mm-mm.
0: na maiiwasan na madala ng bata sa kanya pong pagkasilang
1: Ah, okay po. So, sa ngayon po, may mga pag-aaral pa na ginagawa regarding especially sa mga type 1 diabetes kasi yan yung usually bata pa lang yung isang tao eh pwede nang sira na yung walang pinoproduce na insulin yung kanyang katawan, no? So marami pang mga pag-aaral yung kailangan gawin kasi wala pa sa ngayon nakikitang gamot para ma-prevent yung pagkakaroon ng type 1 diabetes, no? So, sa ngayon talaga wala pa. Pero may mga pag-aaral, may mga researches, pero sa ngayon medyo wala pang mga gamot na pwede ibigay para ma-prevent ang type 1 diabetes.
0: Okay po.
1: So, paano ba natin malalaman kung tayo ay may diabetes? Ngayon, minsan may mga simptomas na mataas ang ating asukal sa dugo o kaya kakaiba ang ating pakiramdam. Yung mga simptomas na to, ito yung gaya na lamang ng laging uhaw, uhaw na uhaw. So, pag uhaw na uhaw ka, lagi kang iinom ng tubig. Or nangangayayat ka, kahit kain ka naman ng kain, no? Nangangayayat ka, namamayat ka. Minsan, nagko-complain din sila, nangangati sila, no? Pwedeng buong katawan or pwedeng yung genital area lang. Yung nangangati. Pwede din po na meron pong sugat sila na ang tagal maghilom, no? So, yung mga yan po ay mga simptomas na mataas ang ating blood sugar. Pero, minsan, yan po kasi yung mga simptomas na yan, na mas nag-a-appear siya lalo na kapag ang taas na talaga ng blood sugar natin. May mga tao na minsan wala silang simptomas pero pagka i-check mo, meron na pala silang diabetes, no? On screening, medyo mataas na pala yung kanilang sugar. Kasi itong mga simptomas na to, yung mga nabanggit ko, yung inom ng inom, ihi ng ihi, nangangati, namamayat, or may mga sugat na hindi na gumagaling, usually nakikita natin yan kapag sobrang taas na ng antas ng blood sugar nila. So, kapag may mga simptomas na ganito, dapat ay magpasuri ng asukal sa dugo, no? Marami tayong mga test na pwedeng ipagawa para masuri kung talagang napakataas ba na ating blood sugar. At kailangan magpakonsulta sa doktor para malaman. So, ito, next na part naman ay yung ano ba ang mga simptomas, no, ng mga taong may diabetes. So, gaya nga ng nabanggit ko kanina, itong mga pictures na ito, no, malimit na pag-ihi, matinding uhaw, namamayat kahit kain naman sila ng kain, mabagal ang paghilom ng sugat, pagod, no? Easy fatigability can also be a symptom of diabetes and nangangati. So, paano ba natin chine-check kung mataas ang asukal sa dugo ng isang tao? So, may mga test. Itong mga random blood sugar, fasting blood sugar, at 2-hour postprandial, no? So, yung random blood sugar, ito ginagawa to, may fasting o wala, no? Kahit walang fasting ito, pwede mo itong pagawa sa pasyente. At kung meron siya ng mga symptoms na nabanggit ko kanina at ang blood sugar niya ay more than or equal to 200 mg per deciliter, kinakategorize natin siya na baka nga po siya ay may diabetes. Kapag naman po nag-fasting siya for 8 to 12 hours at ang resulta ng kanyang dugo ay more than or equal to 126, yan din ay isang pwede natin siya ma-diagnose na rin na merong diabetes. Yung 2-hour postprandial, ito usually ginagawa ito sa pinapainom muna ng juice na napakatamis yung pasyente, no? 75 gram glucose. Iniinom yan, kinukuhanan siya ng dugo 2 hours after inumin yung juice. At kung ang kanyang level ng blood sugar ay more than or equal to 200 mg per deciliter, masasabi din natin na siya ay may diabetes na, no? So, dapat, para makasigurado tayo, kailangan nating masuri ng twice, no? At least twice, para makasigurado tayo na talagang diabetic na yung isang tao. So, ayan po, no? Yung mga binabanggit ko din po, random blood sugar, fasting blood glucose, oral glucose tolerance test, postprandial plasma glucose, HbA1c, ito yung average ng 3 buwan, 2 to 3 month average ng ating blood sugar. So ito po, kahit hindi fasting ito, no? Fructosamine o glycated serum protein. ba ang dapat nating gawin once masabihin sa atin ng doktor at yung ating mga lab test ay talagang mataas ang antas natin ng dugo, no? Asukal sa dugo. Ano ba ang dapat nating gawin? So, dapat natin tandaan, apat dapat laban sa diabetes, no? So, kailangan natin ng wastong pagkain, ehersisyo, pagkonsulta sa doktor, at mga gamot. So, yung apat na yan po ay dapat nating, kumbaga, sabay-sabay nating ginagawa yan para makontrol ang pagkakaroon natin ng diabetes, no? So, dumako tayo dun sa unang dapat nating gawin, ang wastong pagkain. So, meron tayong tinatawag na pinggang Pinoy, no? Makikita natin dito sa picture na yung kalahati ng plate parang gulay at prutas. Or more specifically, yung 33% ng plate natin ay fill up natin agad dapat na mga green leafy vegetables. So, yan yung mga kangkong, saluyot, talbos ng kumerte, yan, no? So, mga cabbage, broccoli, yan. Cucumber, pwede din. Tomato, pwede din, no? Yan yung mga dapat nating kainin sa glow foods na tinatawag, no? Tapos, yung 17% nung plato, inilalaan natin sa mga prutas. So, ideally po, pwede tayo ng 2 to 3 servings ng fruits a day. And then, yung other 33% naman natin, dun sa bottom left natin, makikita natin go foods. So, ano ba yung mga go foods na yan? Yan yung mga tinatawag natin na mga carbohydrates. Yan yung nagbibigay sa atin ng energy, no? So, nandyan yung mga rice. Examples ay rice, pasta, noodles. Nandyan din yung mga bread, no? So, yan po yung mga uri na mga go foods natin. And yung 17%, another 17%, is inilalaan natin para sa mga protina o grow foods, no? So, yan yung mga fish, lean meat, no? Yan, pwede dyan dun sa ating grow foods. Usually po, sa mga diabetic, ina-advise natin sila na isang uri lang ng go food kada meal, no? So, kung meron na silang rice, kumain na sila ng rice, wala na sila dapat na noodles or panare, pansit. Or wala na sila dapat na bread. So, kung gusto nila ng, kunwari, lunch nila ay pansit, no? Dapat po wala ng bread. Wala na silang rice, no? Yun po yung ideal talaga. Kasi yung go foods na yan, yan yung magta-turn din sa glucose, no? Pag na-digest na natin yan, magiging glucose o asukal na rin yan. So, nililimitahan natin ang intake ng mga pagkain iyan.
0: So, yung sugar po ba, Doc, sa prutas is nakakasama kapag like sumobra po tayo or mayroon daw po bang limited amount ng prutas yung pwede?
1: Ayan po. So, yung gaya po ng next slide ko, no? Yan po. Usually, ang daming tanong po ng mga pasyente kung pwede ba ang prutas or yung iba naman po parang sandamakmak na prutas kasi 'di ba maganda talaga ang prutas dahil rich in vitamins and minerals yan, no? Lalo sa panahon ngayon na may COVID, so rich in vitamin C, no? Pero ang lagi kong sinasabi, lahat ng sobra ay hindi maganda o masama, no? So ang Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism naglabas nitong graphic representation kung ano lamang kung gaano karaming prutas ang pwedeng kainin ng isang taong may diabetes, no? So, kung yung mga lakatan, so, di ba medyo malalaki yung mga lakatan, so usually kalahati lang per serving yung pwede. Yung mga senyorita, yung mga maliliit, latundan, isa per serving, no? Pwede naman yon. Sa mangga naman, ripe mango or yung green mango, usually isang pisngi lang per meal, no? Ang pwede. Sa mga pakwan, sa mga papaya, usually mga one slice lang yan yung pwede per meal din, no? Sa mga apple naman, kalahating slice ng apple usually yung pwede nilang kainin. Sa mga lanzones, sa mga grapes, yung mga maliliit rambutan, mga around 5 to 7 piraso, no? Yung pwedeng kainin per serving, per meal, no? Yun yung ibig sabihin nun. And yung atis naman, isang piraso ng atis, no? So, yan po, no, para po maliwanagan po ang ating mga pasyenteng mga may diabetes. So, yan po yung recommended na dami ng kain na pwedeng kainin na isang diabetic. So, pagdating sa prutas, fresh is the best kasi rich in fiber sila and no added sugar, no? So, kung gusto natin, di ba, ayaw natin yung mga shakes or yung mga may preservatives na, yung mga in-can, no? Yung mga pineapple juice in-can. Usually yan, gusto din ng mga pasyente, no? Pero sinasabi natin na laging fresh is best, no? Pagdating sa mga prutas. Para less chemicals din, less preservatives. So, pagdating naman sa mga carbohydrates, ano, gaano karami yung isang serving dapat, no? Kada meal. So, isang cup ng brown rice, yan. Yan, yung mga equivalents niyan, dalawang piraso ng wheat bread, tatlong piraso ng pandesal. Yung normal size na pandesal, ha? Huwag yung jumbo kasi baka naman po tumaas lalo ang inyong blood sugar. So, yung mais, no? Corn on the cob, no? Pwede din po ng mga egg noodles, pwede din po yan, no? Tsaka isang pirasong suman sa ibus, yan. Yan yung mga magkaka-equivalent na pwedeng kainin natin. So, sa mga carbs po, dapat po laging quality over quantity, no? So, meron tayong dalawang klase ng carbohydrates. Yung simple tsaka yung complex. Yung simple, yan yung usually nakikita natin sa mga bread, mga cookies, yan. Yung complex carbohydrates naman, nakikita natin yan sa fruits and vegetables. So, yan yung mga gusto natin na kainin, mas maganda or mas recommended natin na kainin, no? So, pangalawa dun sa apat dapat natin, yung physical activity na tinatawag, no? So, moderate to vigorous aerobic exercise na at least 30 minutes a day for 5 days a week at least 150 minutes per week, no? So, yan, pwedeng yung mga walking, brisk walking, no? Pwedeng jogging, running, pwede din po yung mga stationary bike, Zumba, yan.
0: Mga ilang minutes kaya, Doc, yung pwede?
1: Ideal, 30 minutes, no? Oo, 30 minutes, at least 30 minutes araw-araw, no? Kailangan po nag-exercise po ang mga taong may diabetes. Then, hindi dapat mag-skip ng more than a day na walang exercise. So, halimbawa, mga MWF, then Sunday, no? Every one day lang yung skip nila or yung rest day or yung break nila if ever, no? Yun po yung mga recommended natin. So, meron din tayong mga gamot para sa diabetes. Importante po na may mga oral medications or insulin. Ang doktor po yung magbibigay ng naaangkop na gamot para sa pasyente, no? So, individualized po ang gamutan natin para sa isang taong may diabetic, no? So, yan po. Lastly, kailangan din po natin ng regular monitoring and check-ups, no? Para makita ng doktor, kailangan ba yung mga may i-adjust na mga gamot na dose, kailangan

0: machine tayo, and ang gusto natin sa mga pasyente ay yung 80 to 130. At pagkatapos naman kumain, 2 hours pagkatapos kumain, dapat less than 180 milligram per deciliter. Ngayon yung HbA1c naman na tinatawag natin, yung average ng 2 to 3 months na blood sugar ng isang tao, dapat less than 7. Kung kaya na mas mapababa ito sa less than 6.5, mas maganda. As long as hindi bumabagsak yung blood sugar o hindi nag-hypoglay ang isang tao, no? So, the more better talaga yung mas mababa para maiwasan natin ng mga komplikasyon ng diabetes. So, yan. So, mahalagang malaman natin na ang diabetes nga ay hindi nawawala o gumagaling, no? Lifetime ito, pang matagalan. Tapos, maaaring na mabawasan ang mga komplikasyon kung ang ating asukal sa dugo ay makokontrol. So, paano ba maiiwasan ang pagkakaroon ng diabetes? Dapat mapababa natin ang ating timbang. So, diet, exercise, tamang pagkain, no? Yan. Dapat kumain ng sapat na rami lang ng pagkain. Iwasan yung mga matatamis, maaalat, mga fatty foods, no? Ehesisyo. At dapat sumangguni sa doktor or health worker para sa mga additional knowledge about diabetes. So, ngayon naman ay tatakalakayin ko ang mga complications ng diabetes, no? So, gaya na nang sinabi ko kanina, ang diabetes ay walang lunas. Ngunit maaaring makontrol ang pagtaas ng asukal sa dugo upang maiwasan ang komplikasyon ng diabetes. So, mahalagang malaman natin na yung life expectancy ng mga taong may diabetes ay mas mababa kesa sa mga taong walang diabetes. So, ito yung mga possible na komplikasyon. Madi-divide natin ito sa acute and chronic, no? So, isa sa mga acute na komplikasyon ng diabetes ay yung tinatawag natin na DKA. So, usually yung mga blood sugar na more than 250, masakit ang tiyan, naduduwal, nanghihina, dehydrated, mabilis ang paghinga, at nawawalan, pwede ding mawalan ng malay. So, emergency po yun, no? Ang next din po is yung tinatawag natin na hyperosmolar hyperglycemic state, kung saan naman yung mga blood sugars natin, ito mas matataas, mga nasa more than 600. Tapos, mas dehydrated din ito, mga ito. Usually, nanghihina, antukin, or yung nagbabago yung sensorium ng isang tao, minsan nga po comatose pa pag dinadala na sa emergency room, no? So, again, emergency ito. So, ito naman po yung mga pangmatagalang komplikasyon ng diabetes. Madi-divide natin ito sa microvascular at macrovascular, no? So, ang isa sa mga macrovascular complications ng diabetes ay yung tinatawag natin na atherosclerosis, no? So, madaling tumaas yung cholesterol, especially yung bad cholesterol, yung triglycerides ng isang pasyente may diabetes. At ito, sumisikip yung daluyan ng dugo at pwede magbara ng tuluyan yung daluyan ng dugo ng isang tao pag mataas yung kanyang cholesterol. So, ito yung tinatawag nating atherosclerosis. So, kapag ka nagsikip yung daluyan ng dugo, pwede itong humantong sa stroke na tinatawag natin, no? Stroke sa utak o stroke sa puso. So, ang stroke sa puso, yan ang isa sa mga causes ng top 10 mortalities yan dito sa Pilipinas, no? So, gawa yan ng pagbabara ng daluyan ng dugo sa loob ng puso. Mm. Usually, sa mga pasyenteng may diabetes, no? At typical yung presentation. So, hindi sakit ng dibdib. Hindi lang sakit ng dibdib, no? Pwede din yung simpleng sakit ng sikmura, hirap sa paghinga, pinagpapawisan ng malamig, masakit yung left arm, or masakit yung panga, no? So, pwede yan mga, kumbaga, atypical na signs and symptoms ng atake sa puso sa mga taong may diabetes, no?
1: Yan pa naman, Dok, yung mga silent killer, no?
0: Yes, yes po. So, minsan na akala lang natin eh, simpleng GERD lang o hyperacidity lang, pero yun pala, minsan atake na sa puso, lalo na sa mga taong may diabetes, no? So, pwede din ito mag-cause ng stroke. Stroke, yung kalahati ng katawan at napaparalisa, no? Nabubulol. Yan. Pwede din yan. Meron din tayong tinatawag na peripheral arterial disease.

0: disease kung saan ang mga ugat natin sa kamay at paa ay nababarahan din, no? So, yan, matagal maghilom ang mga sugat, no? Dahil din doon. So, sa maliliit na ugat naman, pwedeng maapektuhan yung ating mata, kidneys, bato, at mga ugat din. So, yung tinatawag, ito yung tinatawag natin na retinopathy, or kung saan yung mga maliliit na ugat sa mata ay naapektuhan, no? So, ito pwedeng sa kinalaunan pwedeng mabulag ang isang taong may diabetes kung merong retinopathy, no? So, kailangan po 'yan, skin-screen natin ang mga taong may diabetes for retinopathy, no? So, pagka na-diagnose natin sila may diabetes, skin-screen natin 'yan at regularly fina-follow up natin 'yan, no? Regular screening 'yan every year. So, makikita natin yan, no? Maraming maliliit, bagong maliliit na maugat, may mga hemorrhages, no? May mga aneurysms, cotton wool spots, yan. So, bukod sa retinopathy o yung pagka-apekto ng maliliit na ugat sa mata, mataas din yung chance na magkaroon tayo ng katarata o glaucoma, no? Yung mga taong may diabetes. Tapos, mas malala or mas mabilis mag-progress, no? Yan. So, next naman is yung diabetic kidney disease, no, na apektuhan ang ating mga bato, no? So, usually yan, magsasabi ang mga pasyente, minsan parang may bula-bula yung aking ihi, no? So, yun yung usual na una nasasabi nila, no? Tapos, ito, pagka hindi natin naagapan ang pagkasira ng bato, pwede yan mag-lead sa dialysis, no? So, ang diabetic kidney disease ay isa sa mga leading causes kung bakit nagda-dialysis ang mga tao dito, no, sa Pilipinas. So, dapat po regular din po na skin-screen at minomonitor yung ating kidney function pag isang diabetic na. So, sa mga maliliit naman na ugat sa na mga nerves natin, no, meron tayong mga motor, sensory, and autonomic neuropathy. So, yung motor neuropathy, nawawalan ng lakas. Yung sensory neuropathy, nawawalan ng pakiramdam sa kamay o paa. Usually, sinasabi din nila pwedeng parang tusok-tusok o parang kinukuryente, no? Yun yung usual description nila. Sa paggalaw naman ng bituka natin, minsan bumabagal, no? Kaya minsan nagko-complain sila, madaling mabusog, nasusuka sila. So, yan. And then, yung control sa pagpantog, pwedeng may urinary incontinence. O yung iba naman, yung mga ibang lalaki naman may erectile dysfunction, no? So, yan. Ito pa, isa pa itong komplikasyon ng diabetes, no? Yung diabetic foot na tinatawag natin, no? Dahil nga po wala ng pakiramdam, di natin nalalaman na meron na palang sugat yung ating paa, no? So, yan, dapat laging nag-iingat. Tapos, barado pa yung daloy ng dugo, no? So, mahirap gumaling, no? Ito, nagli-lead ito. Minsan, may mga pasyente tayong hindi gumagaling kasi yung sugat nila kahit nag-antibiotics na nauwi sa putol ng paa, no? So, dapat po laging wag magyayapak, no? Laging may suot na chinelas para hindi kayo, o sapatos, para hindi po magkasugat, no? Tapos, dapat hindi din po masyadong masikip yung chinelas o yung sapatos, no? Lagi din dapat i-examinin lagi araw-araw, gabi-gabi yung paa, no? Kung may mga sugat ba. Yan. So, kailan ba dapat magsisimula yung pag-control natin ng blood sugar kung tayo ay may diabetes na? So, dapat ay sasimula pa lamang, no? At sa lalong madaling panahon, mas gusto natin makontrol agad natin ng diabetes para maiwasan natin yung mga komplikasyon na nasabi ko kanina. So, ito naman po yung next part natin, no? Yung debunking myths about diabetes. So, ito ba ay katotohanan lamang o chismis lamang, no? So, may mga ilang facts and myths akong isasabihin, statements na babanggitin. So, statement number one ay normal na ang blood sugar ko, kaya pwede ko nang itigil ang aking gamot, no? So, gaya nga nung nasabi ko kanina, no, ang diabetes ay isang chronic na sakit na ngailangan siya ng lifetime na gamutan, no? Ang pwede lamang pong gawin ay i-adjust yung dami o yung dose ng gamot ng ating mga doktor. At hindi pwedeng itigil basta-basta unless may sinabi yung doktor natin, no? Sige. Tapos, next naman po is, ang nanay ko ay diabetic rin, kaya pareho lang kami ng mga gamot, no? So, gaya nga po na sinabi ko kanina, individualized ang gamutan na rin sa diabetes. So, bawat tao ay magkakaiba yung gamot, no? Iba-iba yung pangangailangan. So, may mga gamot na angkop para sa isang pasyente na maaaring hindi angkop sa ibang pasyente. Kaya dapat ay kukonsulta sa doktor, no? Para mabigyan ng nararapat na gamot.
1: And I think, Doc, meron din tayong question, no, from our audience sa ating pong Facebook Live, Doc. So, ito po, katanungan po ito ay galing kay Arely Taguba. So, sabi niya po, ano daw po ang first aid sa mataas ang sugar?
0: Okay po. So, yung gaya nga po nung nasabi ko kanina, yung meron mga acute complications ng diabetes, no? Kapag ka more than 250 milligram per deciliter, tapos nang hihina, dehydrated, nasakit ang tiyan, o kaya naman parang comatose na or parang tutulog-tulog, yung mga yun po dapat po dinadala agad sa ospital o sa emergency room. Kasi baka po kayang kailangan po is padadaanin po yung gamot sa swero or yung insulin ibibigay through IV na, no? Para mapababa agad yung blood sugar ng isang tao.
1: Thank you, Doc. And I think we have one more question, Doc, no? So, na-check lang natin. Sabi niya, ito po ang question nito ay galing kay Ma'am Resel Bayona. Sabi niya po, good morning daw. Ask niya lang daw po kung may kinalaman po ba ang pagpupuyat sa resulta ng FBS.
0: Okay po. So, yun nga po, no? Pwede pong makakos din ng mataas na blood sugar yung stress, no? So, stress, puyat, no? Pwede po yun. Pero yun nga po, doon papasok po yung tinatawag natin na HbA1c to counter-check kung talagang mataas ba yung blood sugar ng isang tao na, no? So, if yung HbA1c mo na average ng 2 to 3 month glucose mo ay mataas din, so malamang sa malamang baka diabetic talaga siya, no? Hindi lang stress. Although stress talaga can cause increase in blood sugar. So, yun po, no?
1: And I think yun naman po ay sa lahat ng uri ng sakit, no, Doc?
0: Yes.
1: Mas maigi na makatulog po tayo ng tama at maaga.
0: Mm-mm.
1: Salamat, Doc.
0: So, next. Yan. So, next natin na statement ay, pwede akong kumain ng kahit na anong gusto ko dahil umiinom naman ako ng gamot, no? So, may mga pasyente tayo, kain lang ng kain kasi naka-insulin naman na daw sila, no? May gamot naman na daw sila. Pero laging sasabihin natin sa kanila, nutrition therapy ay importante sa pagmamanage ng diabetes, no? Ang target blood sugars natin, hindi yan natin ma-reach kung kakain tayo ng marami lagi, no? So, dapat natin tandaan yung apat dapat ulit, no? Babalik tayo doon. So, wastong pagkain, no? So, tamang dami ng pagkain lamang po talaga ang kailangan natin para makontrol ang diabetes. So, next po, pwede akong uminom ng mga herbal supplements imbes na mga gamot para sa diabetes. So, yung mga herbal supplements po ay hindi pwedeng humalili sa mga gamot para sa diabetes, no? May mga nakalagay nga po na sa label, no? Ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamiting panggamot or no approved therapeutic claims, no? So, yung mga herbal supplements po, marami pang pag-aaral na kailangan gawin, no? Researches, studies, para talagang ma-prove na epektibo sila sa pagpapababa ng blood sugar. Kabilang na dyan yung mga ampalaya, no? Mga insulin plant na common nating naririnig sa mga ibang pasyente natin. So, next po. Ang metformin na isang gamot para sa diabetes ay nakakasira ng atay, bato, at nakaka-cancer, no? So, ang metformin ay isang safe na gamot. At hindi yan nakakasira ng atay, hindi yan nakakasira ng bato, at hindi yan nakaka-cancer, no? Ang dahilan ng pagkasira ng bato ay dahil sa komplikasyon ng diabetes at hindi ng metformin. So, mali po yung ating, kumbaga, inaakala na kapag nag-take ng metformin, masisira ang bato. Hindi po, no? Hindi po totoo yun. Usually po, nasisira ang bato dahil sa komplikasyon ng diabetes. So, yan yung isa sa mga madalas na naririnig natin sa ating mga pasyente, no? Na natatakot silang gumamit ng metformin kasi nakaka-cause daw ng cancer o kaya nakakasira ng bato. So, mali po yun, ha? So, safe po ang metformin. Matagal na po yung gamot na napag-aralan na, cost-effective, mura, epektibo. para makapagpababa ng blood sugar natin.
1: Nako, Dok, ang dami ko nang natututunan sa inyo, no? Ang dami palang mga haka-haka lang. And
0: opo,
1: thank you sa paglinaw niyo, Dok. And siguro bago po tayo magpatuloy, yeah, kasi talaga namang nakaka, alam niyo, nakaka-uplift na may mga ganun palang katotohanan beside dun sa mga, alam namin, ayun na yung thinking namin, Dok, eh, no? So, may mga tanong din na nasagot sa ating mga audience. And any additional, I think we have one more.
0: Mm-mm.
1: So, makakapayat daw po ba yung metformin?
0: Apo. So, yung metformin po, may mga studies po na nagsasabi na nakakapagpapayat siya, mm-hmm, no? Although, meron naman din po na ibang sinasabi na parang weight neutral. So, hindi ka tataba, hindi ka din naman papayat sa metformin. So, yan po, no?
1: Ayun. So, malinaw na malinaw po, mm-hmm, from Dr. Diane. And, Doc, syempre, titingnan natin kung meron pa bang ibang question o mga kalinawan po na nais nyo pong bigyan o ipagbigay atensyon sa amin. I-comment nyo lang po. Hindi pa po huli ang lahat at atin po itong sasagutin kung tayo ay may oras pa. Pero bago tayo magpatuloy, Doc, no? Mm-hmm. Nais ko po muli kayong imbitahang panoorin po natin ang short video na ito.
2: Suffering from heart disease, diabetes, hypertension, obesity, stroke, anxiety, and other lifestyle diseases? We can help you. Join our Lifestyle is Medicine Intervention Program. This is a 6-week virtual health program, Tuesdays and Thursdays at 6 to 8 p.m. that will bring your lifestyle doctors and dietitians right where you are. There will be scientific evidence-based lectures, health screening, cooking demonstrations, workbook, and recipes that will help you in your health journey. Find out what is the optimal nutrition for your health conditions and activities fit for you. This holistic lifestyle intervention program will help you and your family to experience the best life in the midst of uncertainty and stressful living. Contact us at Adventist Med Lifestyle Medicine Facebook page for details and registration. Join now!
1: Gaya po ng nakita natin sa short video na ito, kung saan ilalamang po sa mga benepisyo ng programa ay ang pag-regulate ng blood sugar, Doc, no? So kung tayo po ay mayroong mga chronic disease o anuman pong sakit na sa tingin natin ay nakuha natin sa ating lifestyle, ito po ay 6 weeks program, virtual, Doc. So mm-hmm, from 6 to 9 p.m. po every Tuesday and Thursday. Ngunit hindi pa po huli ang lahat na kayo po ay matulungan ng mga doktor, mga nutritionist and dietitian na bumubuo po sa programa. Kung kayo po ay interesadong alamin at gaya po ng mga ganitong topic na dala sa atin ni Dr. Diane, marami pa po kayong mapupulot na aral at maaaring i-apply bilang practice sa ating mga buhay. Kaya pwede niyo pong bisitahin ang aming Facebook page, ang ating pong Facebook page ng Adventist Medical Center Manila o ang Lifestyle is Medicine. At amin po itong tutugunan. And Doc, I think we can just cater one more question.
0: Mm-hmm.
1: So may oras pa naman tayo. And maraming salamat po pala sa ating mga Facebook viewers, sa ating pong mga manonood din po sa TV. Maraming salamat po. At isa po sa tanong dito, Doc, meron po bang ang natural occurring sugars po ba ay healthier sa mga added sugars?
0: Yes po, no. Pwede po 'yun. Yung mga stevia, no, yung mga yun po yung mga ibang mga example po na pwede naman po maging substitute for mga brown sugar, no? So, yung mga pwede naman po yun, mga yun.
1: So, ang best or recommended nyo po talaga, Doc, na alternative sa sugar is stevia?
0: Or yes po, or yung mga ganun po, no? Pwede po yun.
1: Or hanggat maaari, Doc, no, kung kaya namang ilesen, mag-fruits na lang, yung natural, gaya po na sabi nyo, juice.
0: Opo, kaya lang yun nga po, kung juice po, actually, ang juices po, consider the serving as a serving na rin po yun ng fruit, no? So, mm-hmm, yung fruit juice po, pwede humalili yun sa serving ng fruit. So, kung may fruit juice ka na, wag ka na mag-fruit yung, mm-hmm, yung mismong fruit na ano natin. So, yun.
1: So, kumbaga, Doc, parang one at a time.
0: Yes po.
1: So, pero pwede kaya yun, Doc, halimbawa sa umaga, nagprutas ka, or ano? Ang honey po kaya, Dok?
0: Actually, mataas din ang sugar content ng honey, no? So, hindi din natin siya ganun ka-recommended. So, talaga ang sinasabi natin sa mga pasyente, bawas talaga ng sugar, no? So, as much as possible, kung kaya nila na hindi masyadong matamis, no? Yun yung mga gusto natin. Mas rin-recommenda natin para sa pag-control ng diabetes nila, no?
1: And karamihan din ata, Dok, sa mga commercial na tindahan, parang yung mga honey is may added sugars na din.
0: So yun nga po, no? So yun yung isa ding issue ngayon kasi parang akala natin honey is organic, natural, pero may mga halong sugar na mas nakakasama pa sa atin, no? Kaya usually hindi natin din rin-recommenda yung paggamit ng madaming honey, lalo na, no?
1: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat, Dok, at nabigyan ng linaw ang ating pong mga katanungan. And kayo po ba ay nabitin? Kasi ako po ay nabitin. Pero hindi po dyan nagtatapos sapagkat tayo po ay live naman po napapanood every Monday, Wednesday, and Friday. Kaya po sa mga bago naming manonood na nakapiling po namin sa araw na ito, ay huwag po kayong magsawang tumutok sa aming programa. And I think we have one last, may oras pa naman tayo, one last question po, no? So, kung kakain daw po ba kaya ng cake na isang slice or ilang slice, tumawad pa, Dok, pwede daw po kaya iyon?
0: Okay po. So, usually makikita natin, di ba, yun sa mga buffet, no? May mga maliliit na serving na mga cake. Yung sobrang parang one by one inch lang siya na cake. So, siguro mga ganun, para lang at least matikman ng pasyente na nagka-crave. Kasi parang nalulungkot kasi sila kapag hindi nakakakain, no, na nalulungkot sila. So, lagi ang sinasabi ko, pwede naman po, no, pwedeng mag-cheat day, no. Pero yung cheat day na yun, hindi pa rin dapat madami yung kain. Lahat po dapat ay in moderation pa rin. So, yung cake, yung mga one by one na sizes po, yung mga nakikita nyo sa mga buffet, no, yung, 'di ba, yung mga serving ng mga cakes doon.
1: Yung talagang cube nyo, lang.
0: Cube doon. Lang, isang cube lang, no? So, ganun siguro kalaki po. Hindi natin i-advise na yung malalaking slices ng cake talaga or isang buong slice talaga. Kasi tataas po talaga ang sugar nyo.
1: So, I think it's all about temperance, Dok.
0: Yes,
1: no? So,
0: pwede naman mag-cake pero dapat konti lang po.
1: Eh kung paano naman po kung yung ice cream, like may ilang scoop daw po.
0: Yung sa ice cream naman po, yun nga po din po, parang tikim-tikim lang
1: po.
0: Din.
1: So
0: no?
1: To satisfy lang po no, yung
0: cravings. Kasi kung isang buong scoop din po ng ice cream, sobrang tataas din po yung ating blood sugar. No? So mga ilang teaspoon lang po or hindi ka puno yung isang scooper. No? Hindi siya recommended na isang scoop ng ice cream yung kakainin. So, parang more of masatisfy lang yung craving talaga.
1: And I think, Dok, it's about us din po, no? Na parang i-condition natin yung sarili natin. Like, masanay tayo sa prutas, as dessert, ganun po. Kasi usually, kung ano po yung convenient, doon tayo. Parang cake, ice cream. So, yun po. Maraming salamat, okay, Dok, po. Sa inyo pong oras at sa inyo pong talaga namang napaghanda ang presentation, no? Talagang na-appreciate po namin yun. And Dok, total narito na rin naman po tayo. May pagkakataon po tayo habang may oras pa po. Si Dok Dayan po pala sa ating mga manonood. Isa rin pong active consultant sa Adventist Med. Nais niyo po ba silang i-invite, Dok, yung mga maaring magpakonsulta sa inyo sa Adventist Med po?
0: Pwede po kayong magpakonsulta po sa akin po sa Adventist Med po. Ako po yung isang diabetes specialist, thyroid endocrinologist po ako, no? So, pwede po kayong magpakonsulta sa akin sa Adventist Medical Center Manila.
1: Ayan. So, magpa-appointment lang daw po tayo. So, tumawag lang po tayo. Ang ating pong mga phone number ay maaaring maipakita sa screen or maaaring nakita nyo na po kanina na na-flash po sa ating screen. So, wag po kayong magdalawang isip. Kumonsulta po kayo sa mga espesyalista kung kayo po ay may nararamdaman. Pero bago po tayo magtapos, Dok, no? Sa ating mga manonood ay tayo po ay yumuko sa isang maiksing panalangin. So, tayo po ay yumuko. Let's pray. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa successful program na inyo pong ibinigay sa bawat isa sa amin, lalo tigit sa lahat. Nakapiling po namin ang mga viewers at manonood na kami po ay may magandang kalusugan at kasiglahan. Nawa po ang aming napakinggan from Doc Dayan ay may apply po namin sa aming mga buhay, lalo po sa mga mayroon pong nararanasang karamdaman. Lord, ipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay na kami po ay makatamasa ng magandang kalusugan sa araw-araw upang kami po ay mas makapaglingkod ng naaayon sa inyong kalooban. Muli po, ingatan at gabayan niyo po kami sa buong maghapon. Ito po ay dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po ulit, Doc, sa inyong oras, sa inyong presentation. And sa inyo po, na aming mga taga-subaybay at manonood, kami po ay lubos pusong nagpapasalamat at nawa po kayo ay hindi magsawa na kami po ay samahan sa ating pong programa sapagkat tayo po ay live na napapanood every Monday, Wednesday, and Friday po sa GISA Channel, sa Digital Receiver Channel 45 at sa ating pong mga Facebook pages of different organization under North Philippine Union Conference tulad po ng Adventist Medical Center Manila at Hope Channel North Philippines po. So, marami pa po tayong mga topics, interesting topics, kaya huwag po kayong mawawala. Subaybayan nyo rin po kami sa mga or sa ating pong AWR 360 Teleradio sa Luzon area at sa iba pa pong estasyon. At ang ating pong paalala sa ating pong programa upang tayo ay maging masaya, masigla at malusog, ito po ang Voice of Health na nagsasabing, lifestyle is medicine. Maraming salamat po!
3: You are now listening to Adventist World Radio, 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: nasa Tanzania, ang bansa na kilala sa kanyang mamamayan na maasay. May kakaibang kaugalian at makukulay na damit. Sinalubong nila ako sa pamamagitan ng kanilang katutubong sayaw na patalon. Maaaring makatalon ng higit 3 talampakan ng taas. Ang kanilang mga ngiti ay nagpasaya sa akin. Pinayagan pa nila akong kargahin ang isa sa kanilang mga sanggol. Natuwa ako sa bawat sandali at napamahal sa akin ng mga tao doon na tinanggap ako ng bukas palad. Ang mga maasay ay namumuhay na palipat-lipat ng lugar. Ang bawat bahagi ng kanilang buhay ay umiikot sa kanilang mga baka. Ang mga baka magsasabi kung saan sila lilipat base sa kung saan maraming damo na makakain. Ang mga baka ang kanilang pera at pangunahing pinagmumula ng pagkain, maging ang kanilang bahay ay gawa sa dumi ng baka. Ang ibigay ang kanilang baka ay isang kahangalan at hindi ginagawa. Kaya ang mga kwento ni Abraham ay kahanga-hanga. Siya ay may mahigit 1,000 baka.
1: Ako ay mayroong mahigit 1,000 baka at itinuturing na mayaman ng mga maasay. Ngunit may kulang sa aking buhay.
0: Ang puso ni Abraham ay nakilos sa isang serye ng pangangaral at siya ay nabautismuhan sa Seventh-day Adventist Church. Karamihan sa mga maasay ay hindi marunong bumasa at sumulat, kaya sila ay natututo sa pamamagitan ng radyo. Si Abraham ay tuwang-tuwa noong siya ay nakapakinig sa AWR, ang paksa tungkol sa pag-iikapo ang talagang tumawag ng kanyang atensyon.
1: Nangangaral sila ng tungkol sa katapatan at pagtitiwala sa Diyos, na ang 10% ay pag-aari ng Diyos.
0: Nang pagmasdan niya ang kanyang mga baka, alam niya na kung anong gagawin. Nang oras na iyon, siya ay nagtalaga. Gaya ni Jacob, nilagyan niya ng tanda ang bawat 10 bakan. Nang siya ay natapos, mahigit sa 100 baka ay naitalaga sa Diyos.
1: Iniisip ng aking mga kaibigan at kapitbahay na ako ay nababaliw.
0: Sa mga maasay, ang 100 baka ay katumbas ng $30,000 at hindi dapat ibinibigay ang pinaka-importante mong pag-aari. Sa kabila ng pagtuya, si Abraham ay nanatiling tapat sa Diyos. Pagkalipas ng 9 ng kanyang mga kapitbahay ay tumigil sa pagtatawa. Sila ay nagulat nung kanilang makita na karamihan sa mga baka ni Abraham ay nanganak ng kambal at ang kanyang tupa ay nanganak ng triplets. Bihira na ang baka ay manganak ng kambal. Nauunawaan ng lahat ng himalang ito ay mula sa mas mataas na kapangyarihan. Matapos masaksihan ng mga maasay ang katapatan ni Abraham, lumapit sila sa Pangulo ng Union, si Pastor Godwin Lecondayo. Sinabi nila, gusto din naming mag-ikapo. Nagulat si Pastor Godwin at tinanong sila, Adventist ba kayo? Sumagot sila, hindi. Pero nais naming pagpalain din kami ng Diyos, gaya ng kung paano niya pinagpala si Abraham. At purihin ang Panginoon, matapos ang 9 ang kanilang mga baka ay nanganak din ng kambal. Mayroon pang isang kamangha-mangha. Sa tuwing may nagnanakaw ng baka ni Abraham, ang baka ay laging umuwi na parabang may hindi nakikitang kamay na namamatnubay. Kaya ang mga magnanakaw ay natatakot ng pagnakawan si Abraham.
1: Pinupuri ko ang Diyos dahil sa Adventist World Radio.
0: Kinikilala ni Abraham na naging daan ang AWR upang mabago ang buhay niya. Nakita ng lahat na habang siya ay nagbibigay, higit siyang pinagpapala. Salamat sa patotoo ni Abraham. Ngayon, mahigit 80 maasay ang tumanggap na kay Jesus at nabautismahan. Lahat sila ngayon ay nakikinig sa Adventist World Radio.
2: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasalong si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa 30 minutong talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Kami nga po ay patuloy pa rin ang pamimigay ng mga libreng aklat aralin sa Biblia. Kaya naman kung mahilig po kayong magbasa, gusto nyo pong makakuha nitong mga librong ito, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, i-search lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, sa atin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, ang atin pong paksa ay may kinalaman kay Daniel. Daniel's Divine Diet. Atin pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka, kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano ba't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa teleradyo na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Patuloy tayo sa ating serye sa aklat na sulat ni Propeta Daniel, na ang ating ngayong paksa ay may pamagat na Daniel's Divine Diet. Kaibigan, ang Babylonia ay sentro ng rebelyon o paglaban sa Diyos. At ang Jerusalem naman ay loyalty o katapatan sa Diyos. Ang Babylonia ay worship of false gods. Sila ay sumasamba sa mga hindi tunay na Diyos. Samantala naman ang Jerusalem ay sumasamba sa tunay na Diyos. Ang pangatlo, ang Babylonia ay siyang luklukan ng apostasy o yung paglaban sa Diyos at gayon din ng maling mga doktrina. Samantala naman ang Jerusalem, ito ay custodian o pinagkatiwala ng Diyos ang mga katotohanan ng Diyos. At ang Babylonia ay sentro ng immoralidad at ng pleasure-seeking, samantala naman ang Jerusalem ay sentro ng self-control, temperance at gayon din ng purity. Bakit pinaintulot ng Diyos na ang Jerusalem ay sasakupin o sakupin ng ibang mga bansa na katulad ng Babylonia? Ang Jerusalem ay sa pangunguna ng kanilang hari ay lumalaban ngayon sa tunay na Diyos at sila ay sumasamba sa mga Diyosan. Yung panukala ng Diyos hindi na makita sa kanila, kaya nga upang sila'y madisiplina ng Diyos, pinaintulot ng ating Diyos na sila ay mapasailalim ng ibang mga bansa. Meron ding layunin ng Diyos sa pangalawa na ang mga lingkod ng Diyos na naging bihag sa Babylonia ay maging mga misyonero. Sila'y mga evangelist para malaban ngayon ng mga taga-Babylonia o yung sinasabing mga Chaldeans ang pagsamba sa tunay na Diyos. Kaibigan, may panukala ang hari ng Babylonia na si Nebuchadnezzar. Ang kanyang panukala ay baguhin ang paniniwala ng mga apat na mga kabataan sa pangunguna ni Daniel. Meron siyang layunin, meron siya ngayong mga pamamaraan kung papaano ngayon mabago ang paniniwala ng mga kabataan ito. Subalit, ang turo sa kanila simula nung sila'y mga bata ay hindi naalis sa kanilang mga puso't isipan. At si Daniel, ayon sa Biblia, siya ay tumanggi na kumain ng pagkain ng hari at gayon din ng inumin ng hari sapagkat ang mga ito ay makakasira sa kanyang pangatawan, yung sinasabing defilement. Ano ba ang ginawa ng hari? Bago nating bigyan ng pansin ang ginawa pa ng hari sa kanyang pangunguna at sa utos niya sa kanyang yunoko. Ang una, the characters affected Daniel's commitment. Ano pong nangyari? Ano sabi ng Biblia sa Daniel kapitulo 1 versikulo 6 at 7? Ganito ang ating mababasa. Kabilang sa mga ito ay sina Daniel, Hananias, Misael, Azarias mula sa lipi ni Juda. Binigyan sila ng pinuno ng mga yunoko ng ibang pangalan. Si Daniel, tinawag siyang Belteshazzar, si Hananias, tinawag siyang Sadrak, si Misael ay tinawag na Mesak, at si Azarias ay tinawag na Abednego. Ano po ba ang ibig sabihin na bakit mahalaga ang pangalan noong unang panahon? Nakatulad ni Daniel, ang kanyang pangalan ay God is my judge. Ano pa kapag tinawag si Daniel, ay kanyang maalala ang Diyos ang siyang kanyang tagahatol. God is my judge. Binigyan siya ng pangalan na Belteshazzar. Nang ibig sabihin nito sa mga taga-Babylonia, Keeper of the Hid Treasures of Bel. Itong Bel na ito, ito yung kanlang Diyosan. At pagkatapos ngayon si Hananias, nang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay The Lord is Gracious unto Me. Nabinigyan ng ibang pangalan na Sadrak, Inspiration of the Sun, sapagkat sila'y sumasamba sa araw. At pagkatapos ngayon si Misael, nang ibig sabihin ay One who is like God, isa na katulad ng Diyos, yung tunay na Diyos. At pagkatapos binigyan siya ng pangalan na He who belongs to the God, Goddess of Venus, na ang pangalan niya sa Babylonia ay Mesya. Sa makatuwid, nagpapaalala ngayon ang ibang Diyos. Ito yung programa ngayon ng Babylonian King na si Nebuchadnezzar para ma-divert ang kanilang mga isipan mula sa tunay na Diyos patungo sa hindi tunay na Diyos. At pagkatapos yung pang-apat si Azarias, na ang kahulugan nito, The Lord is my keeper. Binigyan siya ng pangalan, Servant of the Goddess of Nebo, or Shining Star. Nanupat kakaiba. Nagpapaalala, hindi na sa tunay na Diyos, kundi pa naman sa mga Diyos-Diyosan. Naalala ninyo kung bakit ang Diyos ay binigyan ng pangalan si Abraham. Nakakabit sa kanyang pangalan ang kanyang naging karakter. At meron pa na binago ng Diyos ang pangalan ng kanyang lingkod, walang iba kundi si Saul na naging Paul. Merong nagpapaalala ngayon sa isang tunay na Diyos kapag ka sila ngayon ay sumunod o yung pangalan na ibinigay sa kanila ng kanilang mga magulang samantalang sila ay noong ipinanganak. Subalit nung naging mga bihag sila sa Babylonia, iniba yung mga pangalan. Kaya pagka tinawag sila, hindi na Daniel, ang tawag sa kanya ngayon ay Belteshazzar o Belteshazzar. At pagkatapos ngayon si Hananias, hindi na yung ganung pangalan. Ang binigay sa kanya ay Sadra. At pagkatapos si Misael ay hindi na yung pangalan na yon, kundi ang wika pagkatawagin siya Mesya. At si Azarias, pagka tinawag siya, hindi na Azarias kundi Abednego. Ano ang layunin nito? Sa halip na ngayon, ang Diyos ang kanlang maalala, ang tunay na Diyos. Kaibigan, kung sila ngayon ay hindi marunong sa katotohanan at hindi nakintala sa kanlang mga puso't isipan ang katotohanan, magbabago ang kanlang paniniwala. Subalit malalim na nakahukit sa kanilang mga puso't isipan ang paniniwala sa tunay na Diyos. At ang sabi sa versikulo 8 ng kapitulo 1, ngunit ipinasya ni Daniel na hindi niya durungisan ang sarili sa pamamagitan ng bahagi sa pagkain mula sa hari o ng alak man o sa kanyang inumin, kaya't kanyang hiniling sa pinuno ng mga yunoko na pahintulutan siyang huwag dungisan ang kanyang sarili. Sa kanyang pagtingin, na kapag siya'y kumain ng pagkain ng hari, ito ay nakakasira sa kanyang katawan. Merong kasabihan sa English, what you eat, that's what you are. Kaya nga itinakda ng ating Diyos sa kanyang bayan noong una at maging sa ating panahon ngayon, ano ang kakainin dapat ng bayan ng Diyos? Kaibigan, alam mo ba kung ano ang panukala ng Diyos sa ating mga kalusugan, sa ating mga pangangatawan? Ito yung panukala ng ating Diyos ayon sa sulat ni Apostol Juan sa kanyang pastoral letter sa 3 John, versikulo 1 o 2, ang wika ng Biblia. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Gusto ng Diyos na tayo lumusong. Gusto ng Diyos na tayo magkaroon ng mga pangangatawan na hindi magkakaroon ng malubhang pagkakasakit. Kung minsan sa ating ngayong pagkain, tayo ay nagkakasakit. Kailangan natin ng temperance. Naalala natin sa Biblia na si Esau ay pinagpalit sa isang pinggang pagkain ang kanyang birthright. Kaibigan, kaya nawala sa kanya ang kanyang birthright. At meron pa, si Adan at saka si Eva, sila ay nasubok dahilan sa pagkain, subalit sila ay hindi nagtagumpay sapagkat kumain sila ng hindi pinapakain ng ating Diyos. At naging matagumpay na hindi kumain, na sinasabi ng kaaway na yung mga bato ay pinapagawang tinapay, panahon ng ating Panginoon ay gutom na gutom sapagkat 40 araw at 40 gabi na siya ay hindi kumain. Subalit hindi natukso ang ating Panginoon, nagtagumpay siya. At ngayon si Daniel at ang kanyang 3 mga kasama ay kanlang pinasya, hindi sila kakain ng pagkain ng hari. Kaya nga ang dream o panaginip ng hari, ang kanyang panukala sa pamamagitan ng mga pagbabago ng kanilang mga pangalan at gayon din ng pagkain ng hari at gayon din ng kanyang inumin, ang kanyang mga anak na si Daniel, si Hananias, si Misael, si Azarias at gayon din yung sinasabing Misael ay hindi dudungisan ang kanilang mga sarili sa pagkain ng hari. At sila'y humiling, nagkaroon ng test. Nang pagsubok ay, ang wika, 10 araw. Kaya nga, si Daniel at ang kanyang mga partner, hindi kanila o hindi dudungisan ang kanilang mga sarili sa pagkain ng hari. Ang pangalawang bahagi ng ating pag-aaral na ito, commitment that called for a contest. Nanupat ang commitment na ito o yung pagtatalaga na hindi dudungisan ang kanilang mga sarili sa pagkain ng hari. Kaibigan, ito ay isang ngayong subukan sa kanila. Ang wika ng ating Biblia ay ganito, at pinahintulutan ng Diyos na si Daniel ay tumanggap ng lingap at habag mula sa pinuno ng mga yunoko. Sinabi ng pinuno ng mga yunoko kay Daniel, ako'y natatakot na baka makita ng aking Panginoon, hari, na nagtakda ng inyong pagkain at inumin na kayo ay nasa mas masamang kalagayan kaysa mga kabataan na inyong kasinggulang Kaya't ilalagay ninyo sa panganib ang aking ulo sa hari. 11. Nang magkakayo'y sinabi ni Daniel sa katiwala na hinirang ng pinuno ng mga yunoko upang mamuno kina Daniel, Hananias, Misael at Azarias, subukin mo o sana ang iyong mga lingkod. Sa loob ng 10 araw, bigyan mo kami ng mga gulay na makakain at tubig na mainom. Ang iniling nila ngayon ay subukin sila sa loob ng 10 araw, sapagkat natatakot ang yunoko na naka-assign sa kanila na baka pati siya ay madamay kapag ka ang hari ay nakitang hindi maganda ang kanilang kalusugan. Sila'y mga payat. Sila'y hindi mga matataba. Pero ang sabi ngayon ni Daniel, subukin mo ako kami ng 10 araw. Sa makatwid ngayon, yung 10 araw ay subukan na kung sila ay magkakaroon ng magandang kalusugan. Kaibigan, kapag ka ating ngayong pinag-uusapan ng 10, meron ka bang naisip pagka 10 ang pinag-uusapan? Sa Old Testament, ang 10 ay kumakatawan sa 10 utos ng ating Panginoon. Subukan din ang mga 10 utos kung tayo ay susunod sa Diyos. Anong sabi ng 10 utos? Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko. Huwag kang gagawa ng mga larawang inukit upang sambahin. Huwag mong gamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. At pagkatapos yung 4, alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangiling. 6 na araw ay kay gagawa, subalit ang wika sa 7 araw ay Sabat ng Panginoong Diyos. At pagkatapos ngayon yung susunod, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang humaba ang iyong buhay sa sanlibutan na ito. At sunod-sunod na ngayon, yung mga utos, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang sasaksi sa hindi katotohanan, huwag mong iimbutin ang anumang bagay na sa iyong kapwa. Mga subukan ang mga 10 utos ng ating Panginoon na kung tayo ay susunod sa kanyang kalooban. Meron ding 10 na binabanggit sa New Testament, yung 10 mga dalaga. Yung 5 ay matatalino, yung 5 naman ay hindi matatalino, at 5 lamang ang nakapasok sa kaharian. Kaibigan, ang 10 ay subukan. 10 araw ang hiniling ni Daniel. Ang sabi nga sa ating Biblia, subukin mo po sana ang iyong mga lingkod. Sa loob ng 10 araw, bigyan mo kami ng mga gulay na makakain at tubig na mainom. Kaibigan, ayon sa ating sensya ngayon, nasusumpungan ng mga nag-aaral sa pangkalusugan na ang gulay ay ang siyang tamang pagkain ng tao. Hindi panukala ng Diyos ang tao hindi kakain ng karne. Kaya nung kumain ng karneng tao ngayon, humiksi nang humiksi ang kanyang buhay. Subalit, bagamat ngayon ang tao ay pinaintulutan kumain ng karne, merong pagkakaiba ayon sa Biblia, maging sa panahon pa ni Noe, Kapitulo 7 ng Genesis, binigay ng Diyos sa kanya ang pagkakaiba sa mga hayop na malinis at sa mga hayop na hindi malinis. Sa mga isda na malinis at gayon din sa mga isda na hindi malinis. Sa mga ibon na malinis at gayon din sa mga hindi malinis ayon sa Levitico Kapitulo 11. Sa makatwid, merong panukala ang Diyos. Ang ating orihinal na pagkain, kaibigan, walang iba kundi yung fruits and nuts ayon sa Genesis 1:29. At ang tao ay kumain ng gulay noong ang tao ay nagkasala. Ang napatunayan ngayon, yung chemistry ng gulay ay tamang-tama sa chemistry ng ating dugo. Kaya ngayon, ang sabi ng ating Biblia, ang hinilig ni Daniel at ang kanyang mga kasama sa kanilang commitment, 10 araw. Anong nangyari, kaibigan? Ang wika ng ating Biblia, versikulo 13, Pagkatapos sa ihiambing mo ang aming anyo, sa anyo ng mga kabataan nagsisikain ng pagkain ng hari at ayon sa iyong makikita ay gawin mo sa iyong mga lingkod. 14. Ito yung ating mababasa. Kaya't sumang-ayon siya sa mungkahing ito at sinubok sila sa loob ng 10 araw. Ano nangyari? 15. Sa katapusan ng 10 araw ay nakitang higit na mabuti ang kanilang anyo at higit na mataba kaysa lahat ng mga kabataang nagsikain ng pagkain ng hari. Kaya't inalis ng katiwala ang kanilang bahaging pagkain at alak na mula sa hari at binigyan sila ng mga gulay. Take note, kaibigan, binigyan sila ng mga gulay. Ang mga gulay ay hindi nakakasira sa kanilang pangangatawan. Hindi nagbibigay ng hindi magandang sitwasyon sa kanila. Madurungisan ang kanilang katawan kapag ka sila ay kumain ng pagkain ng hari. Versikulo 17. Tungkol sa 4 na mga binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. Si Daniel ay mayroong pagkaunawa sa lahat ng pagkain at o pangitain at mga panaginip. Kaya nga, ang sabi ng ating Biblia, si Daniel at ang kanyang mga kasama ay napakatalino. Yung palang pagkain ng gulay ay nagiging matalino ang isang tao. Ang sabi, tungkol sa 4 na mga binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. Si Daniel ay mayroong pagkaunawa sa lahat ng pangitain at mga panaginip. 18. Sa katapusan ng mga araw ay tinakda ng hari at pag-aharap sa kanila, ipinasok sila ng pinuno ng mga yunoko sa harap ni Nabucodonosor. At ang hari ay nakipag-usap sa kanila at sa kanilang lahat ay kanilang natagpuan gaya ni Daniel, Hananias, Misael at Azarias, kaya't sila'y inilagay sa buluwagan ng hari sapagkat sila ngayon ay tapat sa Diyos. Hindi dunungisan ng kanilang mga sarili, kaibigan, sila ngayon ay pinagpala ng Diyos. Kapag tayo ay sumusunod sa panukala ng Diyos, sa kanyang mga utos, kaibigan, tayo ay pagpapalain ng ating Diyos. Maring sabihin natin, bakit yung mga hindi Kristiyano ay pinagpapala? Ang kanilang pagpapala hanggang sa lupa lang. Pero yung pagpapala ng Diyos na gusto niyang ipagkaloob sa kanyang mga anak, walang iba kundi ang buhay na walang hanggan. Ang pangatlong bahagi nito, commitment to God, is a two-way street. Ang ating pagtatalaga o yung ating pagsunod sa kalooban ng ating Diyos ay merong itong gantimpala. Daniel was committed to God and God was committed to Daniel. Ang lingkod ng Diyos, siya ay committed na sumunod sa Diyos. Kaya naman ang Diyos ay merong ding commitment sa Kanya. Hindi siya pawabayaan ng ating Diyos. Iingatan siya ng ating Diyos. Kaibigan, sa mga Kristiyano sa nakalipas na panahon, bagamat ang iba ay pinagpapatay, pero merong nakahanda sa kanilang buhay na walang hanggan. Rejecting the king's defilement diet stood the blessing test. Pagkaraan ng 10 araw, dasumpungan silang sila ay higit na matatalino, malusog, sapagkat ang Diyos ang sumasa kanila. Ang sabi ng Biblia, at sa bawat bagay tungkol sa karunungan at pag-unawa na inusisa ng hari sa kanila, kanyang natuklasan na sila'y 10 ulit na mas mahusay kaysa lahat ng salamangkero at mga engkantador na nasa kanyang buong kaharian. At si Daniel ay namalagi roon hanggang sa unang taon ng hari si Ciro. Kaibigan, napakabuti ng ating Diyos. Meron ngayong panukala ang Diyos sa kanyang mga anak. Susunod ba tayo sa panukala ng Diyos? Tayo ay ginangkatiwala ng Diyos sa ating mga katawan. By redemption and creation, tayo ay pag-aari ng ating Panginoon. Itong katawan na ito ang tunay na owner, walang iba kundi ang Diyos. Tayo ay mga katiwala ng Diyos. Ating bangingatan ang katawan na ito, kaibigan. Tayo ba ngayon ay susunod sa batas ng pangkalusugan upang tayo ay pagpapalain ng ating Diyos? At ang pagpapala ng Diyos sa kanyang mga anak ay isang buhay na walang hanggan. Hindi lamang kalusugan sa lupang ito, ang ating pagsunod, nangangulugan, ang pagpapala ay buhay na walang hanggan. Kaibigan, handa ka bang sumunod sa ating Panginoon? Nais ng Diyos ikaw ay magkaroon ng mabuting kalusugan. Handa ka bang sumunod ngayon sa ating Panginoon? Ang ibig sabihin ng sinasabing ipinasya ni Daniel ang kahulugan nito, to determine, to decide, to choose, pinili niya na siya ay sumunod sa Diyos. Pipiliin ba natin na tayo ay sumunod sa Diyos? Katulad ng sinabi ng lingkod ng Diyos na si Josue, as for me and my house, we will serve the Lord. Ang wika niya sa ganang akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Diyos. Kaibigan, pagpalaing kanawa ng ating Diyos.
0: Maraming salamat po, Pastor Romy. So mga kaibigan, dito po sa ating napag-aralan, nalaman po natin yung kahalagahan ng katapatan, disiplina at pagtitiwala sa Diyos kahit po sa simpleng bahagi ng buhay natin tulad po ng pagkain at kalusugan. Kapag po tayo ay natutong mamuhay ng may disiplina at pagsunod sa Diyos, nagiging mas matatag po tayo spiritually, mentally at physically sa lahat po ng aspeto ng ating buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok sa ating programang Tinig ng Pag-asa, hatid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyong salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas pong muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.
1: Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa
2: Tinig ng Pag-asa. Kasama sina Paula Fofue at Pastor Ernie Marin.
3: Hello, hello po mga kapamilya, kapatid, kapuso at kaibigan. Muli po ninyo ako makakasama, Sister Paula Fofue po, ang sistret nyo sa radyo para po sa 30 minutong punong-puno ng pag-asa. Dito lang sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio na may layuning ibahagi ang salita at pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao. Lalong-lalo na po ang pag-asang hatid ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. And speaking po sa pag-asa ng second coming o muling pagdating ng ating Panginoong Jesus o pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, yan po ang ating pag-uusapan ngayon. Marahil niisip nyo, ano bang meron pag dumating ang Panginoon? Bakit sinasabing merong pag-asa at ito na yung ultimate at blessed hope natin? Ano po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po sa katotohanan na ang Panginoong Jesus ay babalik? Bakit siya babalik? Sino-sino ang babalik? At ano po ang mangyayari sa kanyang pagbabalik? Yan po ang ilan sa mga sasagutin ng ating tagapagsalita. Siya po ay isang pastor ng Seventh-day Adventist Church at siya po ay masigasig talaga na lingkod ng Panginoon. Ipinapahayag po ang pag-asa ng ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Ang akin po binabanggit ay si Pastor Ernie Marin.
4: Isang mayroon pong pagbati ang aking pinapabot sa ating mga taga-subaybay sa Tinig ng Pag-asa. Aking pong dalangin, araw-araw po tayong magkaroon po ng pag-asa sa pamagitan ng salita ng Diyos at tayo patuloy na mahanda sa kanyang ikalawang pagbabalik.
3: Amen. Ngayon po bago tayo magsimula, ay pangungunahan po tayo ni Pastor Marin sa isang panalangin.
4: O dakilang Diyos, sa oras na ito, muli po kaming lumalapit sa inyo. Sa patuloy po namin pagsasagawa ng programang ito, samahan niyo po kami ng Banal na Espiritu. Samantalang aming pag-uusapan ang may kinalaman sa inyong ikalawang pagbabalik, Part 1. Ito po ay magbigay po ng pag-asa sa lahat ng mga taong walang pag-asa sa pamagitan po ng inyong mga salita at kami patuloy na magkaroon ng buhay na malapit sa inyo. Salamat po sa pagdidig sa aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
3: Amen. Mga kaibigan, napakaganda po ng ating pag-uusapan ngayon. Kaya naman po, huwag na huwag niyong ililipat ang inyong mga channel kung kayo po ay nanonood sa television, sa Sky Cable, o kaya naman po sa YouTube. At sa lahat po ng ating tagapakinig sa radyo, huwag na huwag niyo pong ililipat sapagkat sinisigurado ko pong marami kayong katotohanang matutuklasan, mauunawaan sa mga oras pong ito. Ang ating pong topic ay ang ikalawang pagbabalik pagdating ng ating Panginoong Jesus. Pastor?
4: Muli po mga minamahal kong mga taga-subaybay, tayo po'y muling mag-aaral ng salita ng Diyos sa oras na ito. Noong October 22, 1844, mayroong isang Baptist minister na ang pangalan ay si William Miller na siya po'y humula sa banal na kasulatan ng Panginoong Jesus ay darating noong October 22, 1844. At marami po mga tao naghanda, napakarami sa Amerika. Ngunit dumating ang October 22, 1844, ito ay hindi nangyayari. Ito naging great disappointment sa kanila. Kaya sa oras pong ito, mga minamahal kong mga taga-subaybay, Muli po nating tutuklasin sa Biblia ang may kinalaman sa ikalawang pagbalik ng ating Panginoon, na ito ang hinihintay ng mga Millerite movements sa pangunguna ni William Miller. At ito po ay ating pong paghandaan upang tayo ay patuloy na makaranas ng buhay na malapit sa ating Panginoon. Ang ikalawang pagbalik ni Jesus ay binabanggit sa Biblia ng 300 beses, lalo higit sa Bagong Tipan. Malaki ang diin ng Bagong Tipan kapag ang ikalawang pagbalik ng Panginoon ang pinag-uusapan. Ito po ay isang malaking kagalakan sa oras na ito na ating pagkukulan ng pansin ang paksang ikalawang pagbalik ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa aklat ng Juan, Kapitulo 14, talatang 1 hanggang 3, sinabi ni Jesus sa kanila, "Huwag kayong mabagabag. Magtiwala kayo sa Diyos at magtiwala rin kayo sa akin. Sa tahanan ng aking ama ay maraming silid." Ito ang isang salitang nagbibigay ng pag-asa sa mga alagad. At rin po mga minamahal kong mga taga-subaybay ay pag-asa na ating matatamo sa oras na ito. Huwag kayong mabalisa. Sabi, sa ating buhay, huwag po tayo mabagabag o mabalisa. Anong ating gagawin? Magtiwala tayo sa Diyos at magtiwala tayo kay Kristo. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay, ang ikalawang pagbalik ng Panginoon ay nagpapahayag sa atin ng pag-asa na nagmumula sa ating Panginoon. Blessed hope o mapalad o dakilang pag-asa na nais niyang iparanas sa mga anak niya, nagmamahal, nagtatapat at mayroong buhay na relasyon sa ating Panginoon. Pupunta ko roon para ipaghanda ko kayo ng lugar. Hindi ko ito sasabihin kung hindi ito totoo. Sapagkat paroon na ako at naipaghanda na kayo ng lugar, babalik ako at isasama kayo upang kung saan ako naroon, kayo din ay naroon. Mga minamahal kong mga taga-subaybay, ito isang katotohanan na nais ipabatid, ipaalam sa atin ng salita ng Diyos. Ang ating Panginoong Jesus ay maghanda ng isang lugar doon sa langit. At kapag siya'y nakapaghanda na, ang sabi niya, "I will come again." I will come again. Hindi sinabing "I shall come again." Yung salitang "I will," ito'y talagang totoo. Ito'y talagang sigurado. Yung salitang "I shall," ito ay maaring hindi mangyari. Katulad ng sinabi ni nung kilala sa ating church history na si Douglas MacArthur, "I shall return." Pero hindi po nangyari. Ngunit ang ating Panginoon, ang sabi niya, "I will come again." Ito'y totoong mangyayari sapagkat ito'y pangako ng ating Panginoong Jesus. At kapag ang Diyos ang nangako, kapag ang ating Panginoong Jesus ang nangako, ito'y kanyang tutuparin sapagkat ito ay mapanghahawakan natin. Ito ang sinasabi ng kanyang salita. Mateo Kapitulo 24, talatang 36. Meron ba nakakaalam sa kanyang ikalawang pagbalik? Tungkol sa araw o oras ng aking pagbalik, wala nakakaalam nito. Kahit ang mga anghel sa langit o ako mismo na anak ng Diyos, ang Ama lang ang nakakaalam nito. Sa ikalawang pagbabalik ng Panginoong Jesus, walang nakakaalam. Kaya wag na po tayo maghuhula kung kailan ba darating ang Panginoon. 2022, 2023, o kailan. Wag na po tayo mag-set ng araw o oras o kailan sapagkat hindi natin ito alam. Kaya mga minamahal kong mga taga-subaybay, ito'y ating paghandaan. Kaya ang sabi, Mateo Kapitulo 24, talatang 33. Ganun din naman, kapag nakita ninyo nangyari na ang lahat ng sinasabi kong ito sa inyo, nalalaman ninyong malapit na akong dumating. Kung ating pong babasahin ang Matthew chapter 24, ito'y nagpapahayag ng mga tanda ng kanyang ikalawang pagbabalik. Napakarami mga minamahal kong mga taga-subaybay. At kung kayo ho'y merong panahon sa iyong mga bahay, basahin niyo po ang Matthew chapter 24. At ito ay nagbibigay sa atin ng iba't ibang mga tanda ng kanyang ikalawang pagbabalik. At ang sabi ng Panginoon, kapag nakita ninyong nangyari na ang lahat ng sinasabi ko sa inyo, mayroong lindol, may gera, may iba't ibang trahedya, may bulaang propeta, ang sabi ng Panginoon, malapit na akong dumating. Malapit na mga minamahal kong mga kapatid at mga taga-subaybay. Kaya mahalaga na ito'y ating paghandaan sapagkat ito ay magbibigay sa atin ng isang buhay na malapit sa ating Panginoon. Kung ano nga ang ginagawa ng mga tao noong panahon na ni Noe, ay gayon din naman gagawin ng mga tao pagdating ko na anak ng tao. Kaya mga minamahal kong mga kaibigan at mga taga-subaybay, ang ikalawang pagbabalik ng Panginoon ay kanyang nilintulad ni Mateo sa panahon ni Noe na mayroong patayan, na sila ay kumakain, umiinom, at ito'y mangyayari din sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Noe, gumawa ka ng malaking daong. At si Noe, gumawa ng malaking daong upang doon sasakay, doon papasok ang mga maniniwala sa ating Panginoong Hesus. Sa oras pong ito, mga minamahal kong mga taga-subaybay, atin pong aalamin ang mga paraan ng ikalawang pagbalik ni Hesus. Ito po ay part 1. At bukas ay ating alamin yung part 2. Ano po? Paraan ng ikalawang pagbalik ni Hesus. Sabi sa Aklat ng Gawa, Kapitulo 1, talatang 9 hanggang 11. Pagkasabi niya nito, dinala siya paitaas. At habang nakatingin sila sa kanya na pumapaitaas, tinakpan siya ng ulap at agad na nawala sa kanilang paningin. Habang nakatitig sila sa langit, may dalawang lalaking nakaputi na biglang tumayo sa tabi nila at nagsabi, kayong mga taga-Galilea, bakit nakatayo pa kayo rito at nakatingala sa langit? Si Jesus na inyong nakita na nila paitaas ay babalik dito sa mundo. At kung paano siya pumaitaas, gayon din ang kanyang pagbalik. Number 1, literal. Ang ating Panginoong Jesus ay literal na babalik. Kung paano nakita ng mga alagad na umakyat sa langit, ang ating Panginoong Jesus ay literal na babalik. Siya mismo ang babalik. Kaya ang sabi, Apokalipsis Kapitulo 1, talatang 7, pakatandaan ninyo, darating si Jesus na nasa mga ulap, makikita siya ng lahat ng tao, pati ng mga pumatay sa kanya, at iyak ang mga tao sa balat sa lahat ng lupa sa mundo, dahil sa takot nilang sila ay paparusahan na niya. Totoo ito at talagang mangyayari. Sapagkat ako na anak ng tao ay babalik na tulad ng kidlat, nagpapaliwanag mula silangan hanggang sa kanluran na makikita ng lahat. Mga minamahal kong mga taga-subaybay sa oras na ito, ang ating Panginoong Hesus ay nagbibigay po sa atin ng paalala na siya ay muling darating. Ito po ang part 1 ng ating pag-aaral, mga minamahal kong mga taga-subaybay, na si Hesus ay muling darating.
3: Amen. Thank you so much, Pastor Ernie. Ano, tungkol po dito sa ibinahagi nyo sa muling pagdating ng ating Panginoon. Pastor, ano po ba ang dahilan, pinaka-dahilan kung bakit marami po ang hindi naniniwala na ang Panginoong Jesus ay muling babalik?
4: Isa sa dahilan kung bakit maraming naniniwala na ang Panginoong Jesus ay hindi na babalik. Una pong dahilan ay sila ay may mga pinagkakaabalahan, mga busy sa kanilang buhay. Yung iba naman ay hindi niniwala dito. Yung iba naman ay maaring sila ay patuloy na ibang kanilang ginagawa, ibang kanilang focus, pero ang salita ng Diyos ay tiyak at tumpak na nagpapahayag ng Panginoon ay muling babalik.
3: Kasi may mga nagsasabi po, Pastor, na, or sabihin niyo po kung tama o mali, ano, marami po nagsasabi na malapit ng end of the world, pero hindi nila binabanggit na malapit ang dumating ang Panginoon. Yung po bang binabanggit nila na end of the world na malapit ng magunaw at matapos ang mundo, at yung po pagdating ng Panginoon ay iisa o magkaiba?
4: Ako nga tingnan yung end of the world. Ano? Ito ay sa pagbalik ng Panginoon ay mayroong kaugnayan. Mayroong kaugnayan. Sapagkat yung end of the world, ito ay nagtuturo sa atin na kapag tayo ay nasa Panginoon, mahalaga na yung end of the world ay ito'y ating kasi mahalaga yung tinatawag na preparation sa paghanda kapag dumating na yung katapusan ng mundo. At ito'y mangyayari sa ikalawang pagbalik ng ating Panginoon. Kaya ang sabi sa Mateo Kapitulo 24, talatang 44, maghanda tayo. Ito yung ating gagawin, Sister Pao, maghanda tayo. Sapagkat hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon.
3: Okay. Pastor, nabanggit niyo po, no, wala tayong idea kailan darating ang Panginoon. However, paano ko malalaman na malapit na talaga? Kasi tulad po ng ating programa, Tinig ng Pag-asa, tayo ay nagsasabi na malapit na, pero wala namang exact date.
4: Yes.
3: So ano po kaya ang dahilan, Pastor? Bakit ang Panginoon din naman nagsabi kung kailan siya babalik? Di at least yung paghahanda mo ay tamang-tama. Ano po ang inyong tingin dito, Pastor?
4: Ang sabi sa aklat ng ikalawang Pedro, Kapitulo 3, talatang 8, ang Panginoon ay hindi mapagpaliban sa kanyang mga pangako, kundi nais niya na ang lahat ay magsipagsisi. Nais ng Panginoon na ang Panginoon ay nagbigay ng mga tanda. Sa Matthew chapter 24, kung ating mababasa. At ang isa sa kanyang huling tanda na ipinigay sa atin sa Matthew chapter 24, verse 14, ay ipapangaral ang ebanghelyo sa buong sanlibutan. At kapag ito na ipangaral na, darating na ang wakas. Kaya mahalaga na kapag ang mga tandang ito ay nangyayari na, natutupad na, malapit nang dumating ang ating Panginoon.
3: Amen. Ano? Tayo po ay maraming oras, Pastor, at marami rin akong tanong.
4: Yes.
3: Oo. Ito pong tungkol sa kaligtasan. Kaakibat po ng sinasabi nilang magtatapos na mundo pagdating ng ating Panginoong Jesus, ay narito po yung kaligtasan natin. Tama po ba? Pastor, pwede ba yung po bang pagdating ng Panginoon, dun pa lang ba malalaman sino ang maliligtas? So pwede pa ako, nandito na Panginoon, magsisisi na ako. O pagdating ng Panginoon, alam na niya kung sino ang maliligtas at hindi maliligtas.
4: Katulad ng ating napag-aralan nung nakaraan na yung masama at yung mabuti. Kaya dito ho mga minamahal ko, mga taga-subaybay, bago po dumating ang Panginoon, ay alam na ng Panginoon kung sino po yung sa Kanya. Ano po, alam na. Sapagkat dito pa lang sa lupa, ay alam ng Panginoon kung sino yung maliligtas at kung sino yung malapit sa Kanya. Ito po kasi may kinalaman sa relationship natin sa Panginoon. Kaya say po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 6, talatang 14 hanggang 17. Ang sabi roon ay yung mga hari na nawalang relasyon sa ating Panginoon, sasabihin na mga bundok, mga bato, tabunan nyo kami. sapagkat hindi kami makatingin sa katwiran ng sa doon sa kordero. Kaya dito, Sister Pau, mahalaga na yung ating buhay ngayon ay atin ang ihahanda upang kung dumating ang Panginoon, tayo'y talaga'y handa na. Yun po kasing iba, sa katalan ko maghahanda. Kaya ang Panginoon hindi po nagbigay ng exact date, exact araw, exactong araw para siya'y dumating. Sapagkat kung sinabi niya, ako'y darating sa ganitong petsa, baka doon lang tayo maghanda.
3: Ayun na nga. Oo. Tayo pa naman, mahilig tayo sa mamaya na.
4: Opo, mamaya na habit.
3: Oo, bukas na. Oo, no? Pastor, another question. Maraya, ito po ang last bago kayo manawagan. Narinig ko yung ating programa, yung ating mga kaibigan, ano, nakikinig po ngayon sa Tinig ng Pag-asa. At nalalaman ko yung kalagayan ng aking pananampalataya sa Panginoon. Pero ako ay concerned dun sa aking kapamilya, yung aking anak, yung aking magulang, na parang walang pagbabago at yung kaligtasan po, yung relasyon sa Panginoon ay parang baliwala sa kanila. Pwede ko pa, Pastor, na iligtas sila o gumawa ako ng bagay na mabubuti para po sa kanila na iligtas din sila ng Panginoon? Posible ba yun?
4: Kung ating titingnan yung panahon ni Noe, bago gunawin ng Diyos ang lupa sa pagitan ng baha, ginamit ng Diyos si Noe at si Noe ay nangaral sa kanyang mga kaibigan, mga kakilala. Ngunit yung kanyang mga kakilala, kaibigan ay pinagtawanan siya. At dumating yung baha. Sarado na yung daong at ang naligtas ay yung pamilya ni Noe. Narito yung tinatawag na pagtanggap. Kapag hindi tinanggap ng isang tao yung pabalita ng kaligtasan, ito yung pinakamasakit sa ating Panginoon. Lahat ay kanya nang ibinigay at nung hindi ito tanggapin, ito ang pinaka nakalulungkot na bahagi sa isang tao. Kaya mahalaga sa atin ngayon na kapag ating narinig ang salita ng Diyos, tayo manampalataya. Huwag nating pagbatigasin yung ating puso, kundi tayo sumunod sa katotohanan, tayo sumunod sa halimbawa ng ating Panginoon upang tayo ay patuloy na magkaroon at mahanda sa kanyang ikalawang pagbabalik.
3: Amen. Napakaganda, Pastor. No? Habang tayo ay buhay pa,
4: yes,
3: habang may panahon pa tayo, mga kaibigan, tayo po ay lumapit sa Panginoon, magsisi sa ating mga kasalanan. Pastor, napakaganda ng ating topic at ito po ay may part 2.
4: Yes, oh.
3: Sa kinabukasan po, ano po ang inyong panawagan sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa mga oras pong ito?
4: Mga minamahal kong mga taga-subaybay, sa oras pong ito, aki pong dalangin, tayo pong lahat ay sama-samang mahanda sa ating sa ikalawang pagbalik ng Panginoon. Huwag na po nating pagbatikisin ang ating puso. Tayo sumunod sa udyok ng banal na Espiritu na siya'y ating tanggapin sa ating buhay upang kung sa kanyang ikalawang pagbabalik, tayo nasa panig ng ating Panginoon, tayo po ay magiging mapalad kung siya ay dumating sa ikalawa. Hindi natin alam ang oras, ang araw, ang mahalaga. Handa po tayo at tayo ay nasa panig ng Diyos. Kaibigan ko, sa oras bang ito, ikaw ba ay nasa panig ng Diyos? Aking dalangin, ikaw at ang iyong pamilya ay nasa panig ng Diyos sapagkat nais ang Panginoon na tayo'y mahanda sa kanyang ikalawang pagbabalik.
3: Amen. Thank you so much, Pastor Marin. Tayo po ba ay nasa panig ng Panginoon, mga kaibigan? Yan po ang katanungan na dapat natin sagutin sa mga sandaling ito. Para po sa ating pagkatapos, pangungunahan po tayo ni Pastor Marin sa isang panalangin.
4: Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong mga salita na aming napag-aralan ngayon. Tulungan niyo po ang aking mga taga-subaybay na mahanda sa inyong ikalawang pagbabalik. Maihanda ang aming pamilya upang kami sama-samang masaya, maligaya na sasalubong sa inyo sapagkat kayo'y aming minamahal at kayo ay nagmamahal sa amin. Pagpalain po kaming sama-sama sa oras na ito. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
3: Amen. Muli po ay maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Tinig ng Pag-asa. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga pabalita ng pag-asa para sa lahat hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Bukas po muli, samahan kami ni Pastor Ernie Marin para po sa pagkapatuloy ng ating topic tungkol po sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Ako po si Sister Paula, ang sisteret nyo sa radyo na nagsasabing sa Panginoon ka magtiwala sapagkat siya ang tanging pag-asa. Maraming salamat po, mabuhay kayo at pagpalain ng Panginoon.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.
1: Nadarama mo ba ang presensya ng Diyos? Tumingin ka sa iyong paligid. Mga karagatan at kapatagan, sikat ng araw at buwan sa gabi, hangin nating nalalanghap. Saan ka man maparoon, kagandahan likas ang iyong makikita. Ganyan kung magmahal ang Diyos sa iyo.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: Ilang oras na paglalakbay sa gitna ng dagat. Bagtas ang mga alon tungo sa isang lugar na tila nakalimutan na ng modernong mundo. Dito sa Paluan, Mindoro, ang bawat mensahe ay kailangang paghirapan bagong makarating. Hindi naging hadlang ang layo ng Paluan para maabot ng AWR ang mga nauuhaw sa katotohanan. Ang bawat kanta at bawat paliwanag ng mga pastor sa radyo ay nagsilbing liwanag kay Brother Joseph.
1: Yung po radyo na yun ay galing po rin lamang doon sa aming pamangkin na yun po ay pialit po ng manok. Manok po lang ako palit nun. Kumisan, mga drama po ang pinakinggan. Meron po kami pumunta dito sa amin. May binigay po kasi ang kwan ng awit sa amin. Ay, ang sabi, maganda ka lalong ito kung sa undawahan natin dun sa radyo. Hinanap naman itong ahe mga bata. Ay, dinaktangan nila. Maganda nga yung mga paliwanag. Maganda talaga yung mga awitin. Parang yun ang nagdala sa amin ay para kami ay makakilala talaga sa ating Panginoon. Dati po ay kami po ay dito sa Evangelical dahil ako po ngayon naging leader dito. Dahil yung panahon sa ngayon hindi pa namin napakinggan yung mga programa na yan ay yan namang sa Badista ay wala namang kabuluhan yan. Ang aking pipaniwalaan ay yung aming, ibig sabihin yung aming reunion. Pero nang napakinggan ko yung mga bitahin sa doon po ay doon nagsimula yung talagang nakuha ko na yun talaga ang tama. Nang ako yung nakakilig na ng mga akal, yun ay nabasa ko rin sa Biblia at talagang yun na talaga ang tama. Ako ay nagpapasalamat din sa mga pastor na kanyang ginamit. Ay ako ay nagpapasalamat din naman at sinari naman ngayon naging daan para kami ay makakilala ng lumusang parang sa ating Panginoon. Ang sa akin na alaman, yung mga pinagpulwa na kinig ay kailangan po natin na sundin talaga yung nasa banal na kasulatan. At iyon talaga ang tama at nararapat na ating sundin dahil iyon talaga ang nais sa Diyos na siya ay kamiligtuan na salamatan sa lahat ng oras.
0: Isang lugar na mahirap marating, natagpuan ni Brother Joseph ang landas na hindi kailanman maliligaw. Dahil sa dulo ng bawat wire at bawat paglalakbay, naroon ang Panginoon na naghihintay.
2: Mula broadcast patungong bautismo, hinihiling ng AWR ang inyong panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang pabalita ng tatlong mga sinugong anghel. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming mga tao sa pagbabalik ni Kristo. Ito ang AWR 360, Transmitting Truth, Transforming Lives. Connect with us at 0917-1742-777, 0917-1742-777.
3: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Saan ka tutungo, kaibigan? Lubha ka bang nabibigatan? Ibaling mo ang iyong mukha sa Diyos. Siya lamang ang iyong masasandigan. Alamin na maaari mong gawin mula sa iba't ibang alagad ng Diyos at mapuno ng liwanag at kapayapaan. Dito lamang sa Tinig ng Pag-asa.

0: Isang pagpalang araw po muli sa bawat isa po sa atin na patuloy pong sumusubaybay at nakikinig sa atin pong programa. Patuloy po nating pasalamatan ang atin pong Panginoong Diyos sa panibagong araw at pagkakataon na tayo po'y muling magsasama-sama sa loob ng 30 minutong punong-puno ng impormasyon mula sa banal na kasulatan. Ako po ang inyong kaibigan at ang inyong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. ang inyong makasama para sa Tinig ng Pag-asa. Ang atin pong programa ay hatid ng Adventist World Radio Manila, 89.1 FM, na may layuning ibahagi ang salita ng Diyos sa lahat ng tao at ang pabalita na ikalawang pagdating ng ating Panginoong Jesus. Muli po ang atin pong pinag-aaralan ay nasa ilalim ng temang The Gospel of Jesus. At atin pong kasama pa rin ang atin pong tagapagsalita, Pastor Nick Francisco.
1: Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay dito sa Tinig ng Pag-asa upang patuloy tayong magkasama-samang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang akin pong kasama ay si Pastor Edison Aceveros Jr. Siya po ay ating personnel dito sa Communication Department ng Central Luzon Conference Headquarters, Manila. Pastor Edison?
0: Yes po, at bago po tayo magsimula sa atin pong pag-uusapan, sa atin pong pag-aral, atin pong hilingan si Pastor Nick na tayo po ipangunahan sa isa pong panalangin.
1: Mapagpala po naming Diyos sa langit, patuloy po kaming nagpupuri, dumadakila at nagpapasalamat sa iyong kamahal-mahalang pangalan. Salamat po sa lahat ng mga pagpapalang patuloy mong iginagawad sa aming mga buhay. Kagaya po sa oras na ito na kami magkakasama dito sa teknolohiyang ito para mag-aral ng iyong banal na salita. Kaya po patuloy naming hinihingi ang iyong patnubay pagpapala igawad sa amin. Bagaman kami ay magkakalayo ng distansya, ang iyong pakikisama pa rin ang aming patuloy na inaasahan. Alalahanin po ang aming mga taga-subaybay. Alang-alang sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Amen. Mga kaibigan, patuloy po namin kayong iniimbitahan na manatili sa inyong pakikinig o sa inyong pong panonood at huwag din pong kalimutan na mag-follow, mag-like, share or subscribe sa Tinig ng Pag-asa sa pamamagitan po ng atin pong Facebook page. Hanapin nyo lang po ang mismong Facebook page na Adventist World Radio Manila. Atin na pong ibigay ang panahon kay Pastor Nick.
1: Tayo po ay patuloy na mag-aaral ng salita ng Diyos dito sa Tinig ng Pag-asa. At narito po tayo sa seryeng ito ng The Gospel of Jesus, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. At ang ating pag-uusapan ngayon ay ang kwento ng babaeng nahuli sa pangangalo niya. Ang babaeng nahuli sa pangangalo niya. John 8:2. Kinaumagahan siya ay bumalik sa templo at ang buong bayan ay lumapit sa kanya. Siya'y naupo at sila'y tinuruan. Ang ating Panginoon ay, ang tala ay nasa templo. Ang sitwasyon ay kinaumagahan. Marami ang mga taong naipon agad sa templo. At sa isang bahagi sa lugar na yon, siya'y naupo at siya'y nagsimulang magsalita. At ang sabi diyan, sila'y kanyang tinuruan. Ang ating Panginoon ay master teacher. Great teacher, sa lahat ng simpleng paraan at simpleng lugar, alanganing lugar, anumang sitwasyon, ang ating Panginoon ay palaging nakakakuha ng tiyempo at pagkakataon upang magturo sa mga tao. Kaya nga, tamang-tama talaga na tagurian siyang dakilang guro dahil ang kanyang sinasabi ay pawang mga dakilang bagay, kahanga-hanga. At sa kaniyang kalagayang iyon na siya ay nagtuturo sa templo, nakaupo isang umaga, ay alam natin na ang mga kaaway ng ating Panginoon, ang mga eskriba at mga pariseo ay palaging naghahanap ng mali sa ating Panginoon. Juan 8:4. Dinala sa kanya ng mga eskriba at ng mga pariseo ang isang babaeng nahuli sa pangangalo niya nang kanilang patayuin siya sa gitna. Ay sinabi nila sa kanya, Guro, nahuli ang babaeng ito sa akto ng pangangalo niya. Dinala sa kanya ng mga eskriba. Itong mga eskribang ito at saka mga pariseo Talagang ang wala silang hinahanap sa ating Panginoon kundi makakita sila ng pagkakamali. Minsan ay gumagawa sila ng mga trap na kagaya nito upang sa simpleng pagkakamali ng ating Panginoon ay mayroon silang maisumbat. At kung minsan nga ay gumagawa sila ng mga bintang at mga sumbat na hindi naman totoo para lang mapaniwala nila ang mga tao. Kaya lang wala ring maniwala sa kanila. Ang sitwasyon ay nagdala sila ng isang kliyente na babaeng nahuli sa pangangalo niya. Iyon ang kanilang sumbong. Kaya lang, pansinin po ninyo na ang babae ay dinala sa akto ng pangangalo niya. Kaya lang, hindi dinala ang kalunya. Ibig sabihin, babae lang ang hinuli. Yung lalaki ay hindi hinuli. Kaya noon pa man sa panahon ng kasaysayan ng Biblia, meron na talagang discrimination. Talagang mayroong mga pagkakataon na ang mga lalaki ay binibigyan ng special treatment kumpara sa mga babae sa panahon ng Biblia. Ngayong panahong ito ay nagpapahalaga na ang ating lipunan, ang ating gobyerno sa mga babae. Pero dito sa kwentong ito ng pagkakataon na ang Panginoon ay nagtuturo at dinalahan ng isang babaeng nahuli sa pangangalo niya, ay mayroon na kaagad na discrimination sa kanilang kapanahunan. 8:5 ng Juan, sa kautusan ay ipinag-uutos sa amin ni Moses na batuhin ang mga ganyan. Ano ngayon ang iyong masasabi tungkol sa kanya? Mayroon pala silang kasaysayan na panahon ni Moses na kapag ang isang tao ay nahuli na lumalabag, kagaya ng kasalanan ng pangangalo niya, ito ang hatol dito ay batuhin hanggang sa mamatay. Kaya lang, sa tamang husgado, mayroon sila noong husgado ng mga matatanda. Kaya lang, inilagay nila ito sa paanan ng Panginoon upang gawing hukom ang ating Panginoon. At kapag kaka ang ating Panginoon ay tumayo bilang isang hukom, ito ay magiging mali at hindi tamang proseso ng paraan ng paghatol. Anumang klase ng pagkakamali, mayroong tamang hukuman para dito. Kaya minsan ay tayong mga tao ay napakabilis na humatol at hinahatulan natin kaagad ang sinumang tao. Pero ang ating Panginoon ay hindi niya yon ginawa. Bagaman mayroong mga sumbong, hindi siya agad humatol. Kundi kanyang binigyan ng karapatan at pagkakataon ang babae tungkol sa mga naghahabla sa kanya. 8:6. Ngunit ito'y kanilang sinabi upang siya'y subukin, upang sa kanya'y maiparatang sila. Subalit yumuko si Jesus at isinulat ang kanyang daliri sa lupa. Binanggit din ng Biblia sa aklat ng John 8:6 na ito na ang mga taong ito na nagsusumbong sa babaeng nahuli sa pangangalo niya ay humahanap ng maipaparatang sa ating Panginoon. Hindi talaga marahil totoo o totoo ang kalagayan ng babaeng ito. Subalit ang talagang hinahanap ng mga eskriba at pariseo ay makatagpo sila ng anumang bagay na mali na maisusumbat sa ating Panginoon. Pero ganito ang kaniyang ginawa. Siya yumuko sa lupa at isinulat ang kanyang daliri. Ang daliri mismo ng Panginoon ang sumulat sa lupa. Ito ay isang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus na ang kanyang sarili ay iniuugnay niyang lagi sa kalikasan. Kagaya ng lupa na pinutik at ipinahid sa mata ng bulag. Ngayon naman ay ang kanyang daliri ay gumuhit sa lupa. Ang katanungan ay, ano kaya ang iginuhit ng daliri ng ating Panginoon sa lupa? At sa kanyang pagpapatuloy sa pagsusulat sa John 8:7, habang sila'y nagpapatuloy ng pagtatanong sa kanya, Tumayo siya at sinabi sa kanila, "Ang walang kasalanan sa inyo ang siyang unang bumato sa kanya." Ang mga tao ay tinanong ng ating Panginoon, "Sige, sino sa inyo ang walang kasalanan?" Pagkatapos na sumulat ang Panginoon sa lupa o hindi pa siya tapos, nagpapatuloy pa siya ng pagsulat. Kung sino ang walang kasalanan ay siyang unang bumato. Sumulat uli marahil ang ating Panginoon ng kanyang daliri. At pagkatapos ay tinanong uli niya, "Sino sa inyo ang walang kasalanan?" Siya ang unang bumato. Ang tanong ay, ano kaya ang isinulat ng ating Panginoon sa lupa? Dahil dito sa John 8:8, at muli siyang yumuko at isinulat ang kanyang daliri sa lupa. Ganon ang kanyang ginagawa. Magtatanong siya, sino ang walang kasalanan, unang bumato, at patuloy siya sa pagsusulat ng kanyang daliri sa lupa. Ano kaya ang isinulat ng Panginoon sa lupa? John 8:9. Nang ito'y kanilang marinig ay isa-isang silang umalis simula sa mga matatanda at si Jesus ay naiwang nag-iisa at ang babaeng nakatayo sa gitna. Ito ang kalagayan ng sitwasyon. Pagkatapos ng ang Panginoon o samantalang siya'y sumusulat sa lupa, ang mga tao ay unti-unting umalis simula sa pinakamatanda. Yung aking katanungan, ano kaya ang isinulat ng daliri ng Panginoon sa lupa? Alam ng Panginoon ang kasalanan ng mga tao na nagsusumbong. Marahil isinulat niya ang isa-isang kasalanan ng mga tao. Walang lihim na hindi mahahayag. Anuman ang mga kasalanang ginawa ng mga taong nagsusuplong, alam ng ating Panginoon. At marahil iyon ay isa-isa niyang isinulat at nakita nila ang kanilang kasalanan at sila ay nabisto sa kanilang kasalanan. Kaya sila ay dali-daling umalis. Ang kaniyaring daliri ay maaaring nagsulat ng kautusan ng Panginoon upang maalaala nila ang kautusan ng Diyos at sa pamamagitan nito ay makita nila ang kanilang kasalanan. John 8:9. Tumayo si Jesus at sinabi sa kanya, "Babae, nasaan sila? Wala na bang ni isang humatol sa iyo?" Ito talaga ang gusto ng ating Panginoon, na ang tayo ay hindi mabilis humatol. Kaya lang dahil ito ang sitwasyon at ito ang kasaysayan, ito ang kwento sa Ebanghelyo ng ating Panginoon upang ipakita ng ating Panginoon bilang ating tagapagligtas na hindi siya naparito upang tayo ay hatulan, kundi ang tayo ay kanyang iligtas. Kaya ang mga taong ito na humahatol sa kanilang kapwa ay patuloy na sinasaway ng ating Panginoon. Actually, ang kanilang hinahanapan ng mali, ng sumbong, ng habla ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Sila ay mabilis na humatol upang ipagtanggol nila ang kanilang sarili, upang sila ay magmatuwid at upang sila ay pangatwiranan ang kanilang mga kasalanan na marahil ay matagal na nilang ginagawa. Kaya lang, lahat ng ito ay hayag sa ating Panginoon. Kaya, nakita nila ang kanilang mga kasalanan, naalala nila kung saan sila nagkamali, at hindi nila nagawa na batuhin ang babae. John 8:11. At sinabi niya, "Walang sino man, Panginoon." Sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hinahatulan. Humayo ka na at mula ngayon, huwag ka nang magkasala." Anuman ang pagkakataon ang kalagayan ng babaeng ito, Ito ang pakiusap ng Panginoon sa kanya. Ang ebanghelyong ito ng Panginoon ay hindi lamang kanyang pakiusap, hindi lang kanyang utos sa babaeng ito. Ito ay kanyang pangaral para sa lahat na inabutan sa atin ng ebanghelyo ng ating Panginoon. Na samantalang tayo ay hahayo, tayo'y lumayo sa pagkakasala. Unawain natin ang banal na kalooban ng Diyos. At kung ating matagpuan na ang mga bagay na ito ay hindi ayon sa kalooban ng ating Panginoon, ito ay ating iiwasan, ito ay ating itatanggihan. Huwag nating ugaliin, nalabagin o suwayin ang alinman sa mga kautusan ng Panginoon na siyang kanyang kalooban, dahil ito ay nangangahulugan ng patuloy nating pagkakasala laban sa Diyos. Kung tayo ay gumagawa ng isang mabuti at nagmamabuti kagaya ng mga iskriba at pariseyo na ito, na sapagkat sila'y nasa kapangyarihan at nasa authority ng paglilingkod sa Panginoon, pero gayunpaman sila ay nakakagawa ng mga simple at maling pagkakasala na nagbabaon para sa tao upang masadlak sa kasalanan. Kagaya rin ng babaeng ito na nahuli sa pangangalunya niya, ang kanyang moral ay mahina. Ang kanyang reputasyon ay gayon na lamang na anupat marami sa kapaligiran na kagaya ng mga nagsusumbong na ito ay marami silang naisusumbat sa babae. Pero hindi ibig sabihin at sila ay nakakakita ng mali ng iba at nang isusumbat sa ibang mga tao ay hindi ibig sabihin na sila ay walang kasalanan. Dahil napatunayan ng Panginoon at sinabi rin sa ibang mga kasulatan na ang lahat ng tao ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito'y isang bahagi ng ebanghelyo ng Panginoon na nagpapatotoo at nagsasabi sa atin na tayo ay mabuhay, ilayo natin ang ating sarili sa paggawa ng kasalanan. Aklat ng Juan 8:15 and 16. Humahatol kayo ayon sa laman. Ako'y hindi humahatol sa kaninuman. At kung ako'y humahatol man, ang hatol ko'y totoo sapagkat hindi ako nag-iisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Pansinin natin na ang bahaging ito na sinabi ng Panginoon na ang Diyos ay humahatol sang-ayon sa tama at sang-ayon sa katwiran. Kung alin ang totoo at tama. Pero ang tao ay humahatol ayon sa kaniyang nakikita at ayon sa kaniyang kakayanan. Ang ganitong kalagayan sa ating sanglibutan ay napakabilis na pangyayari na nagbibigay sa atin ng hindi tama at hindi magandang karanasan ng ating buhay. Dahil ito ay pinagmumulan ng pagkakabahabahagi, pagkakagakagalit, at hindi pagkakasundo sa ating komunidad. Ang sabi ng Panginoon, ako man ay hindi hahatol sa iyo. Hayaan natin, sabi dito, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Hayaan natin na ang Diyos ang humatol sa ating kapwa. Alamin natin, unawain natin, na tayo lahat ay ordinaryong tao na ang kailangan natin ay tagapagligtas. Tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa na ang ating pangangailangan ay ang ating tagapagligtas. Mabuhay tayo na malayo sa pagkakasala at gayon din sa pakikipagkasundo sa ating kapwa-tao. Hayaan natin na ang Diyos ang humatol sa kanila. Aklat ng John 3:17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Nang sabihin ito ng ating Panginoon, sinabi niya ito upang patuloy na makilala ng kanyang mga alagad na ang ating Panginoon ay naparito bilang tagapagligtas. Ito yung idinidiin sa bawat pag-aaral sa seryeng ito ng Ebanghelyo ng Panginoon, na matagpuan natin na mayroon tayong kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Wala nang iba. Itong mga pag-aaral na ito tungkol sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ay nagsasabi ng tayo ay maging tapat sa lahat ng ating pakikitungo sa ating kapwa-tao. Huwag nating batuhin ang ating kapwa dahil sa sila ay nagkasala, sapagkat tayo man ay wala ay mayroon ding sariling ating kasalanan. Ito naman ang sabi sa John 5:24. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi darating sa kahatulan kundi lumipat na sa buhay mula sa kamatayan. Ang kwentong ito ng babaeng nahuli sa pangangalo niya at dinala sa ating Panginoon upang hatulan ay pagkakataon para sa Panginoon na sa pamamagitan ng karanasang ito ay maituro niya ang aral ng tungkol sa paghuhukom. Napagkatapos na ating tanggapin ang ating Panginoon bilang ating personal na tagapagligtas, ay wala nang hatol sa atin sapagkat tayo ay inilipat na sa buhay na walang hanggan. Ito rin ay pagkakataon upang ituloy ng ating Panginoon ang pag-aaral na may kinalaman sa kanyang ikalawang pagdating na nakasulat sa aklat ng Mateo 25:31 and 32. Kapag dumating na ang anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, siya'y uupo sa trono ng kanyang kaluwalhatian. Ganito pala, ang ating Panginoong Hesus ay tatayong hukom sa wakas ng panahon. Sa 32, at titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukod-bukurin ang mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Ang salitang yan ng patalinhaga ay ipinakita ng ating Panginoon upang patunayan na siya ang tapat na hukom. Aklat ng Gawa 17:31, may takdang panahon para sa paghukom, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan, ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. At tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Ito ay ipinagtututuhanan ng banal na kasulatan na mayroon talagang nakalaan, nakatakdang panahon ng araw ng paghuhukom. Tayo ngayon ay nabubuhay sa huling bahagi ng kasaysayan ng sanglibutang ito, na lahat ng mga pangyayari at mga sitwasyon ng ating sanglibutan ay nagpapatotoo, nagpapatunay na malapit nang dumating ang ating Panginoon. Kaya mag-ingat tayo sa paraan ng pamumuhay kung paano tayo nabubuhay, dahil dito'y iiwas tayo sa mga pagkakasala na labag sa banal na kalooban ng Diyos upang tayo ay makaiwas sa paghatol. Sa aklat ng Apokalipsis 20, talatang 12, at nakita ko ang mga patay, mga dakila at mga hamak na nakatayo sa harapan ng trono, at binuksan ang mga aklat. Binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa nakatala sa mga aklat. Ang ating kasalanan pala ay nasulat sa mga aklat na ito. Ang ating mga pangalan ay nasulat sa mga aklat na ito. Ang ating ginawa, maging mabuti o masama, ay nasulat sa aklat na ito. At ito'y bubuksan sa araw o oras ng paghuhukom doon sa langit. Iyan po ang ating pag-aaral.
2: Amen.
0: Salamat po muli, Pastor Nick, sa pagbibigay po ng inyo pong insights at the same time yung mga aral na atin pong napakinggan mula po sa salita po ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya po patuloy lang po kayong tumutok at makinig sa Tinig ng Pag-asa. At inyo rin pong suportahan ng iba pang programa ng Adventist World Radio Manila 89.1 FM. Kung saan ang layunin namin ay maghatid ng pag-asa, katotohanan at tiwanag ng salita ng Diyos sa inyong tahanan araw-araw. At bago po tayo magtapos, tayo po muna ay mananalangin sa pamuna po muli ni Pastor Nick.
1: Pinupuri ka po namin, Ama naming Diyos sa langit. Dahil kami ay iyong binibigyan ng mga inspirasyon, mga aral, paalala sa karanasan ng Ebanghelyo ng aming Panginoon nang siya'y narito sa ibabaw ng lupa. Kagaya ng babaeng ito na dinala sa paanan ng aming Panginoon upang siya'y hatulan na batuhin hanggang sa mamatay. Gayon pa man, Panginoon, nakilala namin na mayroon kaming Diyos sa langit na siyang aming tagapagligtas, buhat sa lahat ng aming mga karumihan ng kasalanan na aming tinataglay. Salamat po na ikaw ay aming makilala na aming Diyos na nagpapahalaga sa aming mga buhay na ito sa aming pagkamakasalanan. At ang iyong tanging adhikain at panukala sa sangkatauhan ay ang magtamo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Pagpalain po kami kasama ang aming mga tagasubaybay, saan mang dako sila naroon, ang iyong pagkukupkop, pagkakalinga at pagpapala ay kanila ring nagiging karanasan. Lahat po'y aming pinasasalamatan sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
0: Amen. Tayo po ay patuloy na maghahatid ng mga serye patungkol sa Biblia at pag-asa para sa lahat. Samahan niyo po ulit kami bukas. Muli ako po inyong lingkod, Brother Edison Aceveros Jr. Kasama po si Pastor Nick Francisco na nag-iwan ng mga katagang, sa Diyos laging may pag-asa. Pastor Nick.
1: Ang karanasan ito ng babaeng dinala sa ating Panginoon upang hatulang mamatay dahil sa akto ng pagkakasala ay upang ipaliwanag sa atin at ipakita sa atin na ang hukuman sa sanglibutang ito ay dito lamang sa ibabaw ng lupa. At kung mayroong hukuman na dapat tayong paghandaan, na ito ang ating Panginoong Hesus mismo ang siyang tatayong hukom, siya rin ang abogado. At doon sa pagsisiyasat sa ating mga kasalanan ay naroon ang mga aklat na nasulat doon sa langit upang magpatotoo sa anong paraan tayo nabubuhay. Kaya nga ang ating buhay na pinagdaraanan ngayon ay bahagi ng ating paghahanda sa malapit ng pagdating ng ating Panginoon. Marahil ang mga tao ay nagkakamali ng paghatol para sa atin, o tayo naman ay humahatol para sa iba, huwag natin iyang gawin, sapagkat tayong lahat ay haharap sa hukuman ng Diyos sa langit. Yan po ang ating pag-aaral. Pagpalain po tayo ng Diyos.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: Isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin at narito na naman po tayo sa ating programa na Reasoning from the Scriptures na kung saan ay pinag-uusapan po natin ang bawat talata na kung saan ay meron pong pagkakaiba ang paliwanag. Dito po ay bawat talata po na merong issue na atin pong natatanggap dito at ating pong pinapaliwanag ay ina-apply po natin yung tinatawag po nating the process of interpretation na kung saan ay tinitignan po natin, pinag-aaralan natin yung word study na yon ay ipapaliwanag mamaya ng akin pong partner. At pangalawa ay tinitignan po natin yung tinatawag na immediate context. At kailangan ang sa word study or nakafocus lang sa talata or tinitignan natin yung immediate context. At ang pangatlo ay tinitignan po natin yung tinatawag po nating the wider context. At dapat ang ibig sabihin mula sa word study at sa immediate context at hanggang sa wider context ay iisa po ang ibig niyang sabihin. Yan po ang proseso na ginagamit po natin upang maipaliwanag po natin at makuha po natin ang ibig sabihin ng talata po na ito. Kaya nakakasigurado po tayo dito po sa Reasoning from the Scriptures ay ang atin pong interpretasyon ay sigurado na interpretasyon po ito ng banal na kasulatan. Ano po? At tayo po ay nagagalak sapagkat ako po ay mayroon pong bagong partner na gusto ko pong ipakilala sa inyo. Walang iba kundi si partner Glenn Abogado. Kamusta ka, partner?
1: Ayos lang, partner.
0: Ayan, thank you so much. Ano? At ang atin pong partner ngayon ay isa po siyang mahilig mag-aral ng banal na kasulatan.
1: Amen.
0: At gusto po niyang pinag-aaralan yung mga talata na kung saan ay meron pong mga meron pong iba't iba ang pangunawa, ano? At dito po ay mamaya ay kanyang hahawakan at kanya pong ipapaliwanag yung tinatawag po nating word study, ano? Dito po ay ipapaliwanag po mamaya. At ngayon ay nais po nating batiin ang atin pong mga taga-subaybay mula po sa buong nasasakupan ng 89.1 FM AWR Manila. Gusto po nating batiin ang atin pong mga technician po diyan, ang atin pong mga staff diyan sa AWR Manila, si Sir Andy, si Sir Leo at ganun din naman si Sir Irvs, ano, isang magandang hapon po, ano, sa bawat isa sa atin. At ganun din naman ay gusto po nating batiin ang lahat po ng atin pong tagapakinig mula po sa Mindoro hanggang dyan po sa South, ano, papunta po dito sa Norte at maging sa Northeast. Ano po? At gusto po nating batiin ang isang mapagpalang oras po sa bawat isa sa atin, ano? At tayo po ay naka-live po ngayon. At gusto rin po nating batiin ang lahat po ng nanonood sa atin pong live broadcast sa Facebook at sa mga nanonood sa ibang dako ng daigdig, ano, dito po sa atin pong programa. Maraming salamat po. At nakakatuwa po, ano, sapagkat meron po tayong bagong talata po na pag-uusapan sa oras po na ito. Walang iba kundi ang Hebreo chapter 8 verse 13 na kung saan ay ang talata po na ito ay pinag-uusapan na ang talata na ito ay nagsasabi, ano, na meron daw na po nawala, meron daw nawala, meron daw na obsolete or merong mga napawi, ano, yung mga hindi na kailangan. Like halimbawa, ang interpretation po ng iba na paniniwala ito ay lumang tipan, no? Ang talata po na ito ay nagsasabi at nagpapatunay na ang lumang tipan or ang Old Testament ay hindi na kailangang sundin or napawalang bisa na or ibig sabihin sa English ito ay na obsolete na. Ano, yung iba naman ang tinutukoy nito ay yung Ten Commandments. Ibig sabihin yung Ten Commandments or yung law or yung kautusan ay hindi na kailangang sundin sapagkat sinasabi ng talata na ito na meron ng bagong tipan at ang luma ay nawala na. Tama naman po yung talata, no? Sapagkat sinasabi rito na merong bagong tipan at ang luma ay wala na. Kaya gusto ko pong basahin po sa inyo ang talata po na ito sa Kapitulo 8 ng Hebreo, sa Kapitulo 8, versikulo 13 Ang sinasabi po rito ay sa pagsasalita tungkol sa bagong tipan, ginawa niyang lipas na ang una at ang ginawang lipas na ay tumatanda ay malapit ng maglaho. Nung panahon ito ni Pablo ay sinulat niya ito sa mga Hebreo sapagkat ito ay aklat ng Hebreo at sinasabihan niya yung mga Hebreo na meron ng malapit ng maglaho. Ano yung malapit ng maglaho? Ano? At meron ng bagong tipan. Ang tinutukoy dito na malapit ng maglaho ay walang iba kundi ang lumang tipan. Ano po ba yung lumang tipan na yon? Mamaya ipapaliwanag sa atin ng aking partner na ito ang kung ano ang ibig sabihin ng tipan ng ito, anong ibig sabihin ng lumang tipan at anong ibig sabihin ng bagong tipan. At dito mga ka-reasoning ano, ay sinasabi rito ng talata ano na sa pagsasalita tungkol sa bagong tipan, merong bagong tipan na tinuturo, ginawa niyang lipas na ang una. Ibig sabihin, merong old covenant na napawi na at ngayon ay meron ng bagong tipan at ang ginawang lipas na ay tumatanda ay malapit ng maglaho. Ano po ba yung ibig sabihin nito na lumipas na? Ano po ba yung ibig sabihin nito na nawala na, yung maglalaho na? Ano po ba yung ibig sabihin noon, ano? Nung sinasabi pa ni Pablo ito, ito ay maglalaho pa lang, maglaho, sabi niya. Pero alam nyo, sa panahon nating ito, naglaho na ang sinasabing lumang tipan na ito. Ngayon, ang katanungan, ito ba ang lumang tipan ba na ito? Ito ba ay ang Old Testament na pagkabinasa po natin yung kapag binasa po natin yung Biblia ay meron pong Old Testament at New Testament. Ito ba ang ibig sabihin yun? Yung Old Testament ay hindi na kailangang tuparin. Kaya po meron pong mga pananampalataya na sa kaisipan nila ay hindi na kailangang sundin ang lumang tipan. Yun po ba ang kanyang ibig sabihin? At meron namang nagsasabi na itong na-obsolete na ito or yung kautusan na ito, ito yung tinatawag na Ten Commandments. At hindi na rin kailangang sundin ang Ten Commandments. Yun po ba ang ibig sabihin ng talata po na ito, mga ka-reasoning? Ano? Ngayon ay sisimulan po natin na aralin ang talata po na ito. Pero bago ko po ibigay kay sa aking partner na si ka-reasoning Glenn, ay nais ko pong simulan ito sa isang panalangin. Tayo po ay manalangin. Mapagpala po naming Diyos ng tahanan ay nasa mga langit. Sa oras po na ito, bigyan niyo po kami ng katalinuhan, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba at humihiling ng katalinuhan mula sa inyo. At ganun din naman, Panginoon, sa amin po mga tagapanood upang maunawaan po nila ang ibig sabihin ng talata na ito. Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang lahat-lahat, sinusuko ang aming buhay. Ito po ang aming samo at hiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ibigay na natin ang pagkakataon sa aking partner.
1: Mapagpalang oras po sa ating lahat, mga kapatid, mga ka-reasoning. Ako'y nagagalak dahil ako'y naisama sa programang ito. bago ang lahat, ako'y nagpapasalamat dahil inibitan ako ni Brother Buddy sa talakayang ito. So, ang aming pag-aaralan at tatalakayin sa hapong ito ay patungkol sa Hebreo 8 verse 13. So, ka-reasoning, dito maraming mga argumento na sinabi ni Brother Buddy patungkol sa verse na to, ano mga kapatid, na sinasabi dito na ito ba yung lumang tipan at bagong tipan na sinasabi o yung about ito sa commandments. Mga kapatid, kung ating babasahin ang banal na kasulatan, ating pong masiting siya sa atin, pag-aralang mabuti, di ba mga kapatid? Dahil ito po yung banal na kasulatan na magbibigay sa atin ng kaligtasan. Kaya hindi dapat tayo mamamali sa interpretasyon na to. Kaya itong programa ito ay magandang programa ito para may unawaan at maintindihan itong mga verse na to. So una, pag-aralan muna natin yung text na to. Ano ba yung ibig sabihin nito? Ano ba yung kahulugan? Ano ba yung interpretasyon na to? Sabi nga, katulad din kapag tayo ay kakain, ano mga kapatid, lalo na kapag ito ay mga butil-butil lang, kapag ito'y ating lang ninuyan na isang beses at nilunok, pag tumay ka, ganun lang din mga kapatid. Kaya dapat nating namnamin, nguyain mabuti upang maunawaan at maintindihan itong talatang ito mga kapatid. Kaya kanina sinabi ni Carison Buddy patungkol dito sa Hebrew 8 verse 13. Akin munang babasahin mga kapatid ano. Sabi dito sa Hebrew kapitulo 8 versikulo 13. Sa pagsasalita tungkol sa bagong tipan, ginawa niyang lipas na ang una at ginawang lipas na at tumanda ay malapit ng maglaho. So dito sa bersikulong ito mga kapatid, maraming mga isipang marami tayong naiisip patungkol dito sa bagong tipan na to. Ano ba itong tipan na sinasabi dito mga kapatid? Ito ba yung bagong tipan? Lumang tipan na sinasabi lipas na. Ito ba yung sinasabi dito? So dito mga kapatid, ating pag-aralang mabuti at diinin. Sabi ko kanina, namnamin natin, nguyain natin mabuti para ito ay maunawaan at maintindihan natin mga kapatid. Sabi dito, sa bersikulong ito, magpo-focus dito sa bersikulong ito muna. Ano? Bago tayo pupunta sa immediate context at saka wider context. Sabi dito, ay no, may bagong tipan. Di ba mga kapatid? At yung unang tipan ay lipas na na sinasabi dito. At yung lumang tipan na to, ay ano, tumanda na at malapit ng maglaho. Yun ang sinasabi dito. Okay? Pero hindi sinasabi dito na direktang sinasabi dito na yung moral law, yung Ten Commandments. Hindi sinasabi, ito ay, sinasabi lang, ito ay tipan. Ano? Ito ay tipanan. Alam mo yung mga kapatid, di ba? Meron naman tayong katipanan. Dumaan din naman tayo doon, Brother Carison Buddy, ano? Na di ba, ibig sabihin, meron din katipanan. Mm-hmm. Di ba? Ano ba yung tipanan natin sa ating mga girlfriend, boyfriend, o ano man mga yan? May tipan tayo, di ba mga kapatid?
2: Mm-hmm.
1: Okay? Minsan pa nga, sinusulat natin sa puno ng mangga eh. Di ba? May heart-heart pa. Mm-hmm. Di ba? Ano ba yung mga tipanin na yon? Ano? Ito ba ay may... Minsan naman yung tipanan natin, minsan eh hindi natutupad ng maayos. Mm-hmm. Di ba? Yung kasunduan natin, di ba?
2: Yes.
1: Minsan eh yung pagmamahal ko, minsan nakakita ng iba, eh parang nawawala. Oh. Ano ba yung kasi yung proseso? Ano ba yung proseso na sinasabi dito na yung pagtitipan? Alam niyo mga ka-reason dito, ito ay pinapakita doon sa, ano, sa proseso ng pakikipagtipan.
2: Mm-hmm.
1: Ang sinasabi ng Panginoon dito, yung pakikipagtipan niya ng una sa mga Israelita at ngayon ay may bagong pakikipagtipan niya. Kasi nung una, ayan o, na-break ng mga Israelita yung unang tipan na binigay sa kanila ng Panginoon.
2: Mm-hmm.
1: Okay? Atin munang basahin Carison Buddy dun sa Jeremiah 31, verse 31 to 33. Kung ano ba yung ibig sabihin at yung bang sinasabi? Kasi ito interrelated dito sa versikula na ito, mga kapatid. Ano? Ito ay hindi ito paputol-putol, kundi ating hinihimay. Katulad nga sa kwento, sabi nga nila, sa umpisa, alam mo siguro kung nagbabatay ka lang dun sa isang kwento, no? Doon lang sa isang bersikulo, yung bida, akala mo bida, yung pala kontrabida. Dapat nating unawain, di ba? Dapat nating basahin yung buong chapter, next chapter, o kaya ibang mga referensya upang mapatunayan natin ano bang ibig sabihin at ano bang sinasabi dito. Okay? Basahin natin sa Jeremiah 31, chapter 31, verse 31 to 33. Anong sabi doon?
0: Sabi rito sa Jeremiah 31 verse 33, narito ang mga araw ay dumating. Sabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng panibagong tipan sa sambahayan ng Israel at sa sambahayan ng Juda. Hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang kinukunin ko sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto. Ang aking tipanan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa sa kanila, sabi ng Panginoon. Ngunit, ito ang tipanan na aking gagawin sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat ito sa kanilang mga puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan.
1: Yod, napakaliwanag, Karison Buddy, na sinasabi dito na yung proseso ng pakikipagtipan ng Panginoon. Mm-hmm. Nung una, meron silang bagong yung tipan na una, di ba? Mm-hmm. Na sinasabi dito na hindi katulad ng tipan na ginawa ko sa kanila ng mga ninuno nung kunin ko sila sa pamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Egypto. Mm-hmm. Ang aking tipan na kanilang sinira, o di ba? Sinira nila. Mm-hmm. Di ba? Ganon din yung pakikipagtipan natin sa mga boyfriend, girlfriend natin, di ba? Meron tayong mga tipanan. Mm-hmm. Pero sa kalaunan, paglipas ng panahon, ay ito ay nababaliwala. Ibig sabihin, nasira yung tipanan.
0: Yes.
1: Pero dahil kayo muling nagkita at nagkaroon kayo ng na sumibol uli yung inyong pag-ibig, di ba? Nagkakaroon kayo ng panibagong tipanan. Mm-hmm. Di ba? Ganon din yung verse na to na sinasabi dito mga kapatid. Noong una, ang Panginoon, meron siyang unang tipanan sa mga Israelita. At ganon din, dahil sinira ng mga Israelita yung tipanan na yon, ayun o, merong panibagong proseso na pakikipagtipan ng Panginoon. Ano ba yung bagong proseso na pakikipagtipan kabady ngayon?
0: Yung bagong proseso na pagkikipagtipan katulad ng binasa natin ay yung nilagay yung kautusan sa isipan at sinulat sa puso ng tao.
1: Oh, yun pala mga kapatid. Ano? So, it's very clear na kung titignan naman natin, mahirap din naman na yung tipanan natin nakasulat lang doon sa puno ng mangga. Mm-hmm. At nare-remind lang na tayo kapag nakikita natin ang yung manggang yun nakasulat. Ano? Mm-hmm. Paano kapag nawala na tayo, lumayo na tayo sa ibang panahon o kaya ibang place, di ba mga kapatid? Edi, hindi na tayo nare-remind.
0: Paano pero, kung wala na?
1: Oh, wala no? na.
0: Yung katipanan mo, wala na.
1: Oh, wala na. Pero dito, kung titignan natin, mga kapatid, yung panibagong proseso ng pakikipagtipan ng Panginoon. Sabi niya dito, ano, iuukit niya sa kanyang puso't isipan. Mm-hmm. Di ba, mga kapatid? Kung ating unawain at intindihin ano, dun sa mga ibang mga talata, ano, hindi lang isinulat. Ano, mga kapatid? Yung sinulat isang beses lang eh. Pero sabi dito, minarka. Kapag mamarkan mo yan, paulit-ulit yan. Di ba? So, ibig sabihin, kapag tinumatak sa iyong puso't isipan, hindi yan mawawala magpakailanman. Mm-hmm. At lagi accessible yan, mga kapatid. Ano? Itong tipanan na to ng Panginoon, accessible yan. Hindi katulad dati na nakasulat sa bato na Stone Age. Diba? Pero ngayon, ano, may panibagong ano, tipanan ng Panginoon na kung saan ito ay nakasulat sa ating puso't isipan at accessible at lagi nating nare-remind na ang pagmamahal ng Panginoon at ganoon din ang pagmamahal natin sa Kanya. Amen. Yun lang mga
0: wow,
1: Karison.
0: Thank you. Yes, thank you so much. Ano, malinaw mga Karisoning ano, na pinapaliwanag dito ng akin partner na kung saan ay ang talata na ito na sinasabi na binabanggit dito sa Hebreo Kapitulo 8, versikulo 13 na yung sinasabi rito na yung mapapawi ano, or yung pagsasalita tungkol sa bagong tipan, ginawa niyang lipas na. Ang una, ibig sabihin yung lilipasin, yung papawiin or yung aalisin ano, or yung papawalang bisa at ang ginawang lipas na ay tumatanda at malapit ng maglaho. Mm-hmm. Yung tipanan, yung lumang tipan na sinasabi rito na maglalaho, ito yung tipanan nila na sinulat sa bato.
1: Oo.
0: No? Kaya malinaw na sinasabi ng aking partner na yung tipanan, hindi po ibig sabihin nito na pinapawi or inaalis yung Old Testament. Mm-hmm. At hindi rin po ito tungkol sa 10 kautusan or yung kautusan ng Diyos or yung 10 commandments, kundi patungkol ito sa kung saan isusulat yung kautusan na yun. Yun yung tipanan. Ano? Malinaw po ba mga ka-reasoning? Dahil nung una, ano, nung kung babasahin po natin sa lumang tipan, ano, kung titignan po natin sa Exodo Kapitulo 24, versikulo 7, nasabi niya, sabi rito na kanyang kinuha ang aklat ng tipan, binasa sa pandinig ng bayan, at kanilang sinabi, lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magiging masunurin. Ibig sabihin, meron po silang tipanan na yung kautusan na sinulat sa bato, ni Moses, no? At ng Diyos ay susin din nila ito at sila ay magiging masinurin. Yun yung tipanan nila. Pero hindi po nangangahulugan na nung hindi na sumunod ang mga Israelita doon sa tipanan, doon sa kautosan na yon, ay nung sinabing papawiin, hindi nangangahulugan na inalis pati po yung Ten Commandments. Hindi po ganun, ano? Kundi ito po ay nagpapatuloy pa rin yung kautosan, pero nagkamali nga lang, nagkaroon ng problema sa kanilang tipanan sapagkat sa kanilang agreement, sa kanilang tipanan ay hindi nila sunod. Masasabi po natin ito, ano, kung titignan po natin, ngayon pinag-aralan po natin yung word study at ngayon ay titignan po naman po natin yung tinatawag po nating immediate context. Ano? Yung unang step po or yung unang proseso na ginagawa po natin ay ini-interpret po natin yung talata mula sa pagpo-focus doon sa text. Kaya pinaliwanag ng aking partner kung ano yung ibig sabihin ng covenant na yun, ng tipanan. At ito ay napatunayan na ang pagkakaiba lamang ay yung proseso. Pero hindi inangahulugan na inalis yung kautusan. Ano po? Mm-hmm. At ngayon ay titignan naman po natin yung immediate context. Ang ibig sabihin ba nitong talata na ito ay inalis na ang sampung kautusan or pinapawalang bisa yung Old Testament, no? Tignan po natin dito. Gusto ko pong basahin dahil titignan po natin yung konteksto mula po sa Hebreo chapter 8, versikulo 13. Ia-atras ko po siya at babasahin ko po doon sa verse 8 para makita po natin kung ano po yung konteksto ng talata na ito. Sabi po rito, sapagkat nang makakita ang Diyos ng kapintasan sa kanila ay sinabi niya, ang mga araw na tiyak na darating, sabi ng Panginoon, na ako'y gagawa ng isang bagong tipan at sa sambahayan ni Israel at sa sambahayan ni Juda. Hindi ayon sa tipang aking ginawa sa kanilang mga ninuno, ng araw na hawakan ko sila sa kamay upang sila'y ihatid palabas sa lupain ng Ehipto, sapagkat sila'y hindi nagpatuloy sa aking tipan. Hindi sila nagpatuloy sa pagsunod sa kautusan, no? Kaya ako'y hindi nagmalasakit sa kanila, sabi ng Panginoon. Ito ang tipang aking gagawin. Ito na po yung bagong tipan, no? So, inalis na yung lumang tipan. Meron ng bagong tipan na gagawin ng Diyos. Ito na ang tipang aking gagawin sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip. Sa kanilang pag-iisip, sabi niya, at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang puso. Ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. So, ibig sabihin mga ka-reasoning, kung ang iniisip po natin, ito ay Ten Commandments na nakasulat sa bato, na winala, hindi po yun ang ibig sabihin nun, na winala yung kautosan. Totoo po yun, winala yung pagkakasulat sa bato, pero nilipat po yun doon saan? Sa isip ng tao at sa puso ng tao. So, ibig sabihin, nandun pa rin po ang kautusan. Kasi sinasabi po rito, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa isip nila at isusulat ito sa kanilang mga puso. So, malinaw mga ka-reasoning na ang pagkakaiba, yung na-obsolete dito ay kung saan isinulat. At ngayon ay meron ng bagong pagsusulatan. Saan yun? Sa isip at sa puso ng tao. Amen. Yun lang po yung ibig sabihin nun. Hindi po ang ibig sabihin nun ay inalis po yung Old Testament at sasabihin natin hindi na kailangan ang lumang tipan kasi bagong tipan na tayo. Pinulas na yan, inalis na yan. Or hindi na kailangan sundin yung Ten Commandments. Bakit? Kasi inalis na yan. Kasi sabi po rito sa verse 13 ng Hebrews chapter 8. Hindi po yun ang ibig sabihin nun mga ka-reasoning. Kundi ang ibig sabihin po nun ay nilipat lamang dahil hindi po pupwede na yun ay nakasulat sa bato kasi hindi nila yun kayang sundin, no? Kundi kailangang ilagay sa isip at puso ng tao. Kaya nga meron po tinatawag doon na law in spirit. Yung sinasabi pong law in spirit, ito yung sinasabing paano yung nagre-reflect yun, ano? Paano yung ibig sabihin nun? Alam niyo po yung sinabing pagka sinampal ka sa kanan, ibigay mo sa kaliwa. no? Yun po yung tinatawag na law of spirit. Ibig sabihin po nun, yun yung ibig sabihin na nakasulat sa puso. Yung sinasabi doon na pagka ninakaw ang balabal mo, sabi niya, ibigay mo pa pati ang damit mo. Ang ibig sabihin po nun, na magnify yung kautusan, na nung sinulat sa isip at puso, talagang siguradong masusunod na natin ito. Bakit? Kasi sinulat na sa ating isip at puso. Dahil yung sinulat sa bato ay hindi nagsucceed, ano? Yung pagkakasulat sa bato ay hindi nagsucceed, kaya kailangang ililipat sa pagkakasulatan. Yun ay sa isip at sa puso ng tao, no? Yun lamang po yung ibig sabihin nun, mga ka-reasoning. Hindi po sa konteksto nito, no? Sa konteksto na sinasabi po rito, hindi po inaalis yung kautusan at hindi po inaalis yung Old Testament, kundi nililipat lamang po siya ng pagsusulatan.
1: Amen.
0: Kaya yung na-obsolete doon, yung pagkakasulat nila doon sa bato.
1: Amen.
0: Pero ngayon, meron ng bagong tipanan na sinulat naman ngayon sa isip at puso ng tao. Ayan, napaka linaw. Hopefully ay naunawaan po natin, ano. At ngayon ay pupunta naman po tayo sa tinatawag po nating word study. Tapos na tayo sa word study, tapos na rin tayo sa immediate context. Yung pangatlong step na po yung atin pong pupuntahan, yung pangatlo ay titignan natin kung yung wider context. Ang buong kasulatan ba ng Biblia ay nag-aagree or talagang sinusuportahan ng atin pong interpretasyon, sapagkat ang atin pong interpretasyon ay hindi po nawala yung Old Testament, hindi rin po nawala yung Ten Commandments, hindi rin po yung napawalang bisa, kundi nililipat lang po yun ng pinagsulatan sa puso at isip ng tao. Pero yun pa rin po yung kautusan na kailangan nating sundin, no? Ngayon, ang tanong po natin ngayon, ano? Ito po ba ay sinusuportahan ng buong kasulatan ng Biblia? Ngayon, titignan po natin, maghahanap po tayo or titignan natin ito sa ibang mga libro ng Biblia kung sinusuportahan ba ang kaisipang ito. Ayan, ibigay ko po ang pagkakataon sa aking partner.
1: Yun, napakaliwanag at napakaganda yung pagka-explain ni Carison Buddy tungkol dito sa Hebreo 8 verse 13 na kung saan talagang binasa niya sa taas ng kwan, dun sa verse 8, diba? Mm-hmm. Yung kanina, yung immediate context, di ba? Hindi lang tayo doon lang sa verse na binasok kanina. Hindi yung ganun, mga kapatid. Minsan kasi mga kapwa natin na iba yung pagka-interpret nila kapag may nabasa lang isang verse na ayun, no, palipat-lipat lang sila, pero hindi nila binabasa yung kabuuan. So very clear naman ni ni Carison Buddy yung patungkol dito sa tipanan na to ay very clear na sinabi pa doon sa verse 8. So hindi lang doon sa verse na ng 13 na sinasabi yung tipanan na to, yung pag-abolish ng yung tipan.
0: Mm-hmm.
1: Oh, na sinasabi dito na lipas na. Mm-hmm. Hindi yung sinasabi dito yung Ten Commandments, ano?
0: Yes.
1: Hindi sinasabi yung lupang tipan at bagong tipan, hindi yung lumang tipan. New Testament, nasa New Testament na tayo, sinasabi nila. Wala na yung lumang tipan na yan, sinasabi. Mm-hmm. Kung doon lang sila kabasa sa versikulo na ito, mamamali sila. Pero nagpapasalamat tayo dahil merong programa ito, Carison from the Scripture, dahil sisiya sa atin natin kung ano yung sinasabi dito sa verse na ito, at napatunayan naman natin na yung itong verse na ito ay in-explain uli doon sa itaas ng verse na ito, mga kapatid. Ano? Ngayon, pupunta naman na tayo doon sa wider context. Ibig sabihin, ito yung mga ibang ebidensya pa doon sa ibang mga libro ng banal na kasulatan na nagpapatunay na yung kasulatan patungkol sa tipanan na to, ano, mga kapatid. So, ating basahin sa Roma chapter 13 verse 31. At ang sabi dito, kung gayon, pinawalang
0: 3 verse 31. Right?
1: Romans 3. Chapter 3, verse 31. Sabi dito, kung gayon, pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Sabi dito, huwag nawang mangyari. Sabi dito, mga kapatid, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kasulatan.
0: Amen.
1: So, yun, mga kapatid, very clear na pinagtitibay pa ito ng kasulatan. So, yun, mga kapatid, ano? At ano pa? Ang mga ebidensya sa ibang mga libro. Carison Buddy, ano pa? Basahin natin sa
0: Matthew chapter 5 verse 17.
1: Yan, Matthew 5
0: verse 17.
1: Sabi dito sa Matthew 5 verse 17. Okay? Huwag ninyong isipin pumarito ako upang sirain ang kautosan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain kundi upang tuparin ang mga ito. Mm-hmm. So, napakaliwanag mga kapatid na ang Panginoon pumunta dito upang tuparin at tuparin yung mga tipanang ito, hindi yung sirain. So, very clear mga kapatid, ano? Mm-hmm.
0: Oh. Ayan, no, napakalinaw ano? Napakalinaw ka-reasoning Glenn, ano, kung titignan po natin dito mga ka-reasoning, malinaw na sinasabi rito na yung kautusan na sinasabi po noon, kung ang kaisipan po natin na yung sampung utos ay napawi na, ay nawala na, ay napawalang bisa, dapat itong sa ibang kasulatan, ano, sa ibang libro, dapat hindi na ito pinapatibay ang kautusan. Pero nabasa po natin doon sa Roma chapter 3 verse 31 na sinasabi niya na nangangahulugan ba na ito na hindi na inaalis na natin, na hindi na natin susundin ang kautusan. Sabi niya gano'n, sabi ni Pablo, God forbid. Wag nawang mangyari. Sabi niya gano'n, kundi ang kautusan ito ay pinapatibay pa nga natin. Napakalinaw. Ano, sa ibang talata, hindi po winala. Ano, sa isa sa banal na kasulatan, sa aklat ng Roma, ang kautusan ng Diyos, yung Ten Commandments, ay pinapatibay pa nga ng mga apostol yan. Kaya po hindi po pwedeng sabihin po natin na yan po ay pinunas. No? At sasabi pa nga dito, binasa kanina, ang binasa ng aking partner kanina sa ano dito sa Mateo ano sa Mateo 5 versikulo 17 na sabing ganun ng ating Panginoong Hesus, sabi niya huwag ninyong sabi niya isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan, sabi niya ganun, o ang mga propeta, pumarito ako hindi upang sirain kundi upang tuparin ang mga ito.
1: Amen.
0: Alam niyo po, kung iniisip po natin na alisin ang kautusan, yun po ay nakakatakot na kaisipan at nakakatakot na teolohiya, no? O nakakatakot na katuruan kasi sinasabi ng ating Panginoong Hesus na niisipin ay wag nating gagawin. Alam niyo, nakakalungkot lamang po, ano? Sapagkat marami po ngayon, hindi lang po nila inisip na alisin ang sampung kautusan, kundi iniisip, hindi lang nila inisip, kundi inalis na talaga nila. Sa kanilang katuruan, ang sabi nila ay hindi na daw kailangang sundin ang Ten Commandments. O kaya hindi na kailangang sundin ang lumang tipan, yung Old Testament, ano? Hindi na daw kailangang sundin 'yon. 'Yun ang 'yun po ang yung kadalasang naririnig po natin, lalo na po sa mga tinatawag po nating grupo na anti-Numinianism, na yung mga tao na nagtuturo na hindi na kailangang sundin ang kautusan. Alam nyo, sabi ng ating Panginoong Hesus, niisipin ay huwag mong iisiping na naalisin ito, ano? Kasi hindi ito inisip ni or hindi ito inalis ng Panginoon o hindi niya ito sinira, kundi sabi niya pumarito daw siya upang tuparin ang mga ito. Alam niyo mga ka-reasoning, kung ang ating Panginoong Hesus ay tinutupad ang mga kautusang ito, bakit po tayo ngayon ay hindi nating tutuparin? Kaya po, alam niyo ang akin pong conclusion, ano, natatakot po ako sa katuruan. Na alam nyo, kung meron pong mga nagtuturo po sa atin, kung kayo po ay nasa grupo ng mga mananampalataya na kung saan ay tinuturo na hindi na kailangang sundin ang kautusan, nako, matakot po kayo. Naniniwala po ako at papatunayan din po ng reasoning from the scripture na hindi po yan ang iglesia ng Diyos. Sapagkat ang iglesia ng Diyos ay tumutupad sa kautusan. Amen. Ang tingin sa kautusan ng mga anak ng Diyos, na tunay na anak ng Diyos, ito ay banal. Sabi po sa Roma, Kapitulo 7, versikulo 12, sabi po niya, kaya't ang kautusan ay banal at ang utos ay banal, ang kautusan ay banal at ang utos ay banal, sabi niya, at matuwid at mabuti.
1: Amen.
0: Alam niyo po mga ka-reasoning, wala pong titulo na sinabihan ng ganito kundi ang kautusan lamang, ang sampung utos lamang. Sabi niya, kaya't ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Alam niyo po ba yung pagkakabanggit po ng word na mabuti rito sa Grego na pananalita, mga ka-reasoning, ano? Ito ay equivalent ng kung gaano ka good or kung gaano ka matuwid ang ating Diyos. No, ganun po 'yun ini-equate siya, naka-equate siya doon. Kaya po hindi po natin, alam niyo nakakatakot po ano, kasi kung nagtuturo po tayo ng kautusan ay tinatanggal, ano po? Ay ito na lamang nga lang yung banal. Alam niyo po ba no na sa banal na kasulatan ano, napaka-significance po talaga ng kautusan ito. Sapagkat itong kautusan po na ito ay tinawag po itong banal, tinawag itong matuwid at tinawag po itong mabuti. Wala pong account na ganito sa Biblia. Ito lamang po 'yon ano, kasi sinasabi niya kung gaano kahalaga ang sampung utos na 'yan. Kaya po ano po no, ako po ay nananawagan sa mga bahagi ng pananampalataya na kung saan ay sinasabi po na hindi na kailangang sundin ang kautusan. Nako, matakot po tayo ano, matakot po tayo, mag-isip-isip po tayo sapagkat hindi tayo tinuturuan maging banal kundi tinuturuan po tayong maging masama sapagkat hindi na pinapawalang bisa na yung kautusan ano. At marami pa po kaming babasahin ano na mga ebidensya o mga talata na nagpapatunay na doon sa kaisipan na yung kautusan ay hindi po yun tinanggal ano. Yun po sa Hebrews chapter 8 verse 13 ay hindi po nagsasabi na inalis po yung Old Testament or inaalis na po yung Ten Commandments. Hindi po yan ang ibig niyang sabihin. Kundi nililipat lamang po yan kung saan sinulat. Kasi nung una, ang tipanan nila ay sinulat doon sa bato at sinabi ng mga Israelita na susundin nila pero hindi nila nasunod. Kaya nilipat ngayon para siguradong masunod nila, nilipat ng Diyos sa isip ng tao at sinulat sa puso ng tao para sigurado talaga na ito ay masusunod niya. Kaya po nagtuturo ang ating Panginoong Hesus, ano? Nagtuturo ang ating Panginoong Hesus, sabing ganon, na kung sasabihin mo ng sabi ng luma na katuruan, huwag kang papatay. Diba yun po yung sabi ng luma, no? Yung sabi dun sa Ten Commandments, dun sa bato, nakasulat sa bato, huwag kang papatay. Pero alam nyo, sabi ng Panginoon, hindi niya binago yun eh, kundi inamplify niya yun. Kundi ang ginawa niya, pinaganda niya yun. Pinalalim niya ang ibig sabihin. Sabi niya, magsabi ka lang ng murahin mo lang ang iyong kapatid. Sabi niya, para mo na rin siyang pinatay. No, pinalalim po niya, hindi niya inalis yung kautusan na huwag kang papatay, pero pinalalim na po niya. Kaya ni magsalita ng masama sa ating kapwa ay hindi po natin gagawin 'yon dahil 'yun pala ay ang equivalent noon ay para na rin natin siyang pinatay. Ayan, maraming salamat po ano at ibigay po natin sa akin pong partner, baka meron ka pang gustong panghuli sa konklusyon ng ating

0: tipanan ay nilipat lang yung proseso ng tipanan. Noon na nasa bato, ngayon naman ay sa puso't isipan. Nasabi ko nga kanina na ito ay naging accessible. O, lagi nating nare-remind yung tipanan natin sa Panginoon, di ba? Kung ating isip sa puso yung kautosan ng Panginoon, ibig sabihin magiging mabuti po tayo, magiging productive po tayo, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Ano? Kasi kapag sa bato, sabi ko nga, kapag sa bato, kung dadahlin mo yung bato, mabigat yan, di ba? Stone age pa lang yan. Pero kapag ito'y sinulat sa iyong puso't isipan at minark ka ng Panginoon sa iyong puso't isipan, ibig sabihin, ano, magpakailanman, lagi mong naaalala at naiintindihan. So, ibig sabihin, kapag lagi mong iniisip at lagi mong nasa puso mo, ibig sabihin, ito'y magiging karakter mo, di ba? Di ba?
1: Yes.
0: Ito'y magiging pagkatao mo, yun mga kapatid. So, it's very clear naman, mga kapatid, na itong versikulo na to ay patungkol po sa proseso. Ano, mga kapatid?
1: Yes.
0: Yun lang po, mga ka-reasoning.
1: Ayan, ano? So, napakalinaw, mga ka-reasoning. Ano? Malinaw na malinaw po at malinaw pa sa sikat ng araw ang ibig sabihin po ng talata po na ito. Kaya po, alam nyo, sa totoo lamang po, mahirap pong sundin ang Ten Commandments. Napakahirap po niyan kung wala po ang ating Panginoon sa atin pong buhay. Ngunit kung nasa atin po ang ating Panginoong Jesus, ibig sabihin po ay isusulat, ilalagay niya sa ating isipan ang kautosang ito at isusulat niya po ito sa atin pong puso.
0: No?
1: Kaya po ang ibig sabihin po ng Hebrews chapter 8 verse 13 ay ang ibig sabihin po nito, hindi ito yung nawala na yung Old Testament or hindi ito yung winala na yung Ten Commandments, no? Or yung kautosan ng Diyos. Ang ibig sabihin po ng Hebrews chapter 8 verse 13 ay nililipat lamang po yung pinagsulatan, ano? Oh. Hindi na sa bato kundi sa puso at isip ng tao, pero yun pa rin yung kautusan. Wala pong nabago doon sa kautusan. Kaya po hindi po nangangahulugan na ang talata na ito na bagamat sinasabi na naobsolete na, bagamat sinasabi na pinawalang bisa, bagamat sinasabi na nawala na, kunit ang sinasabi po rito na nawala na, na lumang tipan, ay yun pong tipanan nila doon sa Exodo na sinasabi na susundin nila ang utos ng Diyos. Yung Ten Commandments, nung binaba yung Ten Commandments, susundin nila yung Ten Commandments, yun po yung tipanan nila. Pero ang problema ay hindi nasunod yun ng tao. No, hindi nasunod ng mga Israelita. Kaya gumawa ang Diyos ng isang panibagong pamamaraan para ito ay magiging epektibo, para ito ay masunod nila. Yun ay ang kautusan ay hindi na nakasulat sa mga bato, kundi isusulat ito sa puso, ilalagay ito sa isip ng tao at isusulat sa puso ng tao. Napakaganda. Amen. Po, ano, kaya alam nyo, napakasarap po, ano, na laliman po natin yung atin pong pag-aaral at hopefully na malinaw po ang atin pong pagpapaliwanag dito po sa talata na ito, and I hope na naunawaan po natin ang ibig sabihin nito, ano. Kaya po, bago po tayo magpaalam, ay nais ko po kayong ipanalangin ang bawat isa sa atin na tayo po ay manalangin. Manalangin po tayo. Mapagpala po naming Diyos, salamat po sapagkat tinuturo mo sa amin ang ibig sabihin ng Hebrews chapter 8 verse 13 na kung saan ay hindi po pinapawalang bisa ang kautusan, kundi nagsasabi lamang na kailangan po naming masunod ang kautusan, kaya ito ay nilagay sa aming isipan at sinulat sa aming puso. Salamat po Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus ay masusunod po namin ito ayon po sa kanyang sa pamamagitan po ng kanyang ng inyong biyaya. Panginoon, pagkamat kami po ay makasalanan, patawarin niyo po kami sa aming pong mga pagkukulang at sa amin pong sa mga bagay na nagawa po namin na hindi ka nais-nais. Pinagkakatiwala po namin ang lahat-lahat. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pagsusubaybay at sa inyo pong pag-share ng programa po na ito. At makita-kita po muli tayo, ano, MWF, alas 6 hanggang alas 7, Monday, Wednesday, and Friday, alas 6 hanggang alas 7 po ng gabi, dito po sa programa na Reasoning from the Scriptures.

0: na ng banal na kasulatan.
1: Gusto niyang tanggapin natin ang kanyang alok na relasyon.
0: Nagsasabing tayo'y pamilya sa mahal.
2: Panginoon na nagmamayari.
3: Meron kang tanging pag-asa.
4: Ipayag natin ang katotohanan sa iba.
5: Alaman at katotohanan.
6: Kay Jesus, mayroong tanging
7: masayang pamilya ang panukala ng
8: Jesus. Siya ang kasagutan.

Mga kapatid, malugod po kayong tinatanggap sa ating programa, Ang Tanging Pag-asa Season 10. Sama-sama po nating purihin at magbigay pugay sa ating Diyos na katulad ng mga kapatid natin mula sa Manila, Makati, San Juan at Pasay. Ay sabay-sabay tayong matuto at magbahagi ng pabalita mula sa ating mapapakinggan. Tayo po'y manalangin. Mapagpala at mabagi naming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na kami makapag-aral ng inyong banal na salita. At ang tanging po naming hiling sa gabing ito ay inyong bigyan ng takal na banal na espiritu ang aming tagapagsalita na walang iba kundi si Pastor Rene Montoya. Masa po kami na gayon din ang mga makikinig sa at nanonood sa programang ito ay inyo ring buksan ang kanilang mga puso't isipan upang ang lahat ng kanilang mga mapapakinggan at matututunan ay magamit nila sa kanilang pang-araw-araw na buhay habang nag-iintay sa nalalapit mong pagbabalik. Maasa rin kami na magiging payapa at tahimik ang aming pag-aaral na ito. At ito po ang aming tanging hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.

Isang mainit na pagbati sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Welcome muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos na nasa ilalim ng temang Si Jesus ang Kasagutan. Alam ko na napaka-busy po ng bawat isa sa inyo ngayon. May iba na todo sa trabaho, ang iba naman ay nasa school, at siyempre, hindi ho mawawala ang mga gawaing bahay. Pero napakabuti ng ating mahal na Panginoon dahil kahit gaano tayo kabisi, ang schedule natin, binigyan niya tayo ng pagkakataon na muli po tayong magsama-sama sa mga pag-aaral ng kanya pong mga salita. Kahapon, kaibigan, ay natutunan natin na si Jesus lang ang tanging kasagutan sa lahat ng ating kainaan at bisyo. Wala tayong magagawa kundi kung tayo'y hiwalay sa kanya. Pero kaibigan, kapag kasama natin, posible ang tunay na pagbabago dahil kay Jesus meron tayong pagbabago. Kay Jesus ay meron tayong kasagutan. Ngayon mga kaibigan, kaya nga napakasimple ng panawagan niya sa atin. Isuko mo ang lahat sa kanya. At siya ang actually magbibigay ng bagong buhay at bagong lakas. Ngayon naman sa oras na ito ay pag-uusapan natin ang isang napakahalagang bagay na hindi pwedeng iwasan ng kahit sino. Kasi bahagi ito ng ating buhay araw-araw. Ang usapin ito ng pera. Ari-arian at kung paano tayo dapat managot sa ating Diyos. Sa lahat ng bagay na ipinagkatiwala niya sa atin. Kaya ang topic natin sa oras na ito ay pananalapi at pananagutan. Stewardship sa buhay ng Kristiyano. Kaibigan, alam mo, sa totoo lang, karamihan sa atin halos araw-araw iniikot ang isip sa pera. Iniisip kung sapat ba ang kinikita ko, kung paano babayaran ang mga bills, kung paano matustusan ang gastusin ng pamilya, at kung paanong makaipon para sa kinabukasan. And that's normal. Kasi part talaga yan ang buhay natin. Pero dito sa kadalasang nagsisimula ang stress, yung paulit-ulit na pag-aalala at minsan pati pagkasira ng relasyon. Ilan sa atin ang nakasaksi na ng pamilya na nag-aaway dahil po sa pera. May mga mag-asawa na nasisira ang samahan dahil hindi marunong mag-handle ng finances. At siyempre, meron ding mga tao na kahit sagana na sila sa yaman, halatang walang kapayapaan kasi mali ang puso nila sa paggamit ng mga biyayang ito. Kaibigan, gusto kong maging malinaw agad mula sa simula. Ang message natin ngayon ay hindi tungkol sa pagyaman lang o tungkol sa laki ng kinikita mo. Hindi ito pagko-compare kung gaano karami ang meron ka kumpara sa iba. Our topic today is all about stewardship o pagiging katiwala. Ang ibig sabihin nito, lahat ng bagay na nasa iyo ngayon, maliit man o malaki, ay hindi mo talaga pagmamay-ari. Ang lahat ay ipinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Kaibigan, bilang mga katiwala, may pananagutan tayo sa kung papaano natin ginagamit ang lahat ng ito para sa ikapupuri ng ating Panginoon. Kaibigan,
balikan po natin ang sinasabi sa Deuteronomio chapter 15 verses 45. Ngunit hindi na magkakadukha sa iyo sapagkat pagpapalain ka ng Panginoon. Kung iyong didinggin lamang na masikap ang tinig ng Panginoong mong Diyos na isagawa ang buong utos na ito na aking inuutos sa iyo sa araw-araw na ito. O kaibigan, dito makikita natin ang malinaw, ang pangako ng Diyos. Ang blessing ay sure, pero hindi ito basta-basta automatic. Nakadepende ito sa pakikinig at pagsunod natin sa kanyang tinig. Kaibigan, napakahalaga na tandaan natin ang pagpapala ng Diyos ay laging nakaugat sa relasyon natin sa Kanya at sa obedience natin sa Kanyang mga utos. Oh, now, may dalawang paraan ng pamumuhay na pwedeng tahakin ng tao. Either the way of man or the way of God. Kaibigan, kapag pinili natin ang paraan ng tao, madalas nire-reject natin ang prinsipyo ng Diyos. Ang focus ay sarili. At ang kayamanan ay para sa sariling kalwalatian. Oo, posibleng maging successful siya at umangat ang estado ng buhay. Pero kadalasan kapalit nito ay punong-puno ng stress, problema, at minsan pati kaguluhan sa pamilya at sa relasyon. Kaibigan, para bang nakamit mo nga ang gusto mo, pero ang kapalit naman ay kapayapaan ng isip at puso. Pero kapag binili po natin ang paraan ng Diyos, ibang-iba ang resulta. Hindi ibig sabihin na automatic kang magiging milyonaryo, pero nagkakaroon ng lalim at saysay ang buhay. Pabubuhay ka hindi para sa sarili mo lang, kundi para walatiin ang Panginoon. At kapag inayaan mong siya ang magtakda ng timing at sukat ng pagpapala, makikita mo na may kasamang kapayapaan ang bawat blessings na binibigay niya. Ang kaibigan, ano ho? Walang guilt, walang stress, igis sa lahat, may kasamang joy and contentment. Ano po ang sabi sa banal na kasulatan? Deuteronomio chapter 8 verse 18. Kung inyong alalahanin ang Panginoong mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. O kaibigan, grabe, di ba? Napakalinaw. Minsan kasi iniisip natin, ako ang nagsipag, ako ang nag-aral, ako ang nagtrabaho. Kaibigan, totoo naman, hindi natin pwedeng i-deny na nagsusumikap tayo. Pero saan galing ang talino? Saan galing ang kalakasan para makapagtrabaho araw-araw? Saan galing ang pagkakataon para magtagumpay? Lahat yon ay galing po sa Diyos. Kaya hindi dapat maputol ang connection ng puso natin sa Diyos dahil siya ang tunay na source ng lahat ng mayroon tayo. Kaibigan, bakit nga ba nagbibigay ng blessing ang Diyos? Simple lang ang sagot. Hindi lang ito para sa atin. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan sa 2 Corinto chapter 9 verse 11? Yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kasaganaang loob na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Ang ibig sabihin nito, kaya tayo pinagpala ng Diyos ay para maging daluyan din tayo ng
pagpapala sa iba. Hindi para sa sarilinin, kundi para makapagpasalamat tayo at makatulong. Ang tunay na pagpapala nagiging makabuluhanan kapag ibinabahagi mo at nagagamit para magbigay ng kalulatian sa Diyos. Kaibigan, alalahanin po natin at isipin po natin ang halimbawa ni Uze sa lumang tipan. Ano po ang sabi sa Genesis 39 verse 2? At ang Panginoon ay sumakay Uze at naging lalaking mapalad at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoong taga Ehipto. Ang ibig sabihin nito, kaya tayo pinagpapala ng Diyos ay para maging daluyan din tayo ng pagpapala sa iba. Hindi para sa sarilinin natin, kundi para makapagpasalamat tayo at makatulong. Oo, kaibigan ko, ang tunay na pagpapala nagiging makabuluhanan kapag ibinahagi mo sa iba at nagagamit para magbigay ng kalulatian sa ating pong Diyos. Isipin natin ang halimbawa ni Uze sa lumang tipan. Sabi nga sa Genesis 39 verse 2, at ang Panginoon ay sumakay Uze at naging lalaking mapalad at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoong taga-Ehipto. Kaibigan, hindi si Uze ang dahilan kaya siya'y pinagpala, kundi ang presensya ng Diyos sa buhay niya. Ano man ang gawin niya, maliit man o malaki, ano ho, naging tapat siya. Kaya kahit alipin siya noon, kitang-kita ang favor ng Panginoon sa kanya. Kaibigan ko, ang secret ni Uze, hindi lang talino, hindi lang sipag, kundi yung relasyon niya sa Diyos na palaging buo at matatag. Kaya ito yung tanong, ano ba ang mga biblical principles para matanggap at mapanatili ang pagpapala ng Diyos? Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Ano? Una, dapat tama ang motive. Ano po ba ang sabi ni Jesus sa Mateo chapter 6 verse 21? Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naman doroon ang iyong puso. O kaibigan, kung pera lang talaga ang habol mo, kung yaman lang ang goal mo, madaling masira ang puso at masira ang priorities mo. Pero kung ang deserve mo ay i-glorify ang Diyos, automatically nagiging tama ang direksyon ng buhay mo, pati na rin ng finances mo. Ikalawa, kaibigan ko, sumunod sa utos ng Diyos. Balikan natin ang sinabi sa Deuteronomy chapter 15 verses 4 to 5. Ngunit hindi magkakaduka sa iyo sapagkat pagpapalain ka nga ng Panginoon. Kung iyong didinggin lamang na masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isagawa ang buong utos na ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. O kaibigan ko, dito malinaw na ang blessings ay laging konektado sa obedience. Hindi pa pwedeng umaasa ka ng pagpapala pero hindi ka willing sumunod. Ang pagsunod ang susi para manatiling bukas ang pintuan ng pagpapala ng Diyos sa buhay natin. Ikatlo, mamuhay ng matuwid. Ano po ang sabi sa Kawikaan chapter 3 verse 33? At ang sumpa ng Panginoon ay nasa bahay ng masama, ngunit pinagpapala niya ang tahanan ng matuwid. Kaibigan, kaya kahit may mga pamilya na hindi sobrang yaman sa material na bagay, kapansin-pansin na
puno sila ng kapayapaan, pagkakaunawaan, at pagmamahalan. Alam mo ba kung bakit? Kasi ang blessing ng Diyos ang tunay na nagpapasaya at nagbibigay ng harmony sa kanilang tahanan. Kaibigan, ang ikaapat ay, siyempre, magtrabaho ng masipag. Ano po ba ang sabi sa Kawikaan chapter 10 verse 4? Siya'y nagiging duka na gumagawa ng kamay na walang kasipagan, ngunit yumayaman ang kamay ng masipag. Oo, dito makikita natin na hindi pwede yung umasa ka lang sa blessing pero wala ka naman effort. Ang totoo, kaibigan ko, bahagi ng stewardship ang diligence. Gusto ng Diyos na gawin natin ang best natin at siya ang magbibigay ng increase. Ang ikalama, siyempre, isa sa mga sikreto ay umanap ka ng asawa na may mabuting pagkatao. Ano po ba ang sabi sa Kawikaan 18:22? Sino mang lalaking nakakasumpong ng asawa ay nakakasumpong ng mabuting bagay at nagtatamo ng lingap ng Panginoon. O kaibigan ko, ano ho, malaking bagay ang partner sa buhay dahil sila ang kaakibat mo sa pagdedesisyon, sa pagpapalaki ng pamilya at sa pangangalaga ng resources na ibinibigay ng Diyos. Kung tama ang iyong kapareha, mas magiging matibay ang iyong stewardship journey. Ang ika-anim, kaibigan ko, parangalin ang Panginoon sa iyong tinatangkilik. O ano po ba ang sabi sa Kawikaan chapter 3 verses 9 to 10? Parangalin mo ang Panginoon ng iyong tinatangkilik at ng mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayoy mapupuno ang iyong mga kamalig ng sagana at ang iyong mga dilisan ay aapawan ng bagong alak. O kaibigan, dito po pumapasok ang tithes and offerings. Ito yung paraan para ipakita natin na hindi tayo nakakapit sa ating kayamanan, kundi kinikilala natin na ang lahat ay galing po sa Diyos. Kaibigan, kaya nga tinatanong po natin sa Malakias chapter 3 verses 8 to 10, nananakawan baga ng tao ang Diyos? Gayunmay ninanakawan ninyo ako, ngunit inyong sinasabi, sa ano ka namin ninakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog? O, dali ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid ng kalalagyan. Kaibigan, kung isipin mo, matindi ang tanong ng Diyos. Nananakawan ba ng tao ang Diyos? Parang imposible. Kasi siya ang may-ari ng lahat. Wala naman tayong kayang kunin na tunay na atin dahil lahat ay galing sa Kanya. Pero ang sabi niya mismo, ninanakawan siya kapag hindi natin ibinabalik ang ikapo at handog. Ibig pong sabihin, ang tithes at offerings ay hindi optional, kundi bahagi ng ating covenant relationship sa Kanya. Kaibigan ko, hindi ito actually tungkol sa pera per se, kundi tungkol sa katapatan ng puso natin
At kapag faithful ka sa pagbabalik ng ikapo at andog, mismong Diyos ang nag-promise na bubuksan niya ang dungawan ng langit at ibubuhos ang pagpapala na hindi mo kayang sukatin. Tandaan po natin, napakalinaw na ang sabi po sa Levitico 27:30, lahat ng 10 bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa mga bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Magiging banal sa Panginoon. Kaibigan ko, ibig pong sabihin, ang ikapo ay hindi talaga atin. Sa Diyos ito. Kaya kung hindi natin ito binabalik, ninananakawan natin siya. Tingnan natin ang halimbawa ni Abraham sa lumantipan. Ano po ang sabi sa Genesis chapter 14 verses 18 to 20? Pagpalaing ng katastaas ang Diyos na may-ari ng langit at lupa at nagbigay si Abraham kay Melchizedek ng 10 bahagi ng buong samsam. O kaibigan, makikita natin na lahat noong paman, bahagi ng relasyon ng tao sa Diyos ang stewardship. Ito, hindi ito bagong concept, kundi expression ng tiwala at pagkilala na ang lahat ay galing po sa Kanya. O kaibigan, sa bagong tipan naman, pinapaalala po sa atin sa 1 Corinto chapter 4 verse 2, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Bilang mga katiwala ng lahat ng bagay na pinagkaloob ng Diyos, inaasahan niya na maging faithful tayo. Kaya nga, may praktikal na prinsipyo na pwede po nating sundan. Kaibigan ko, 10% para tithes, another 10% para sa giving or pagtulong sa iba. Ano, ito yung tinatawag po nating offerings. At yung 10% ay isa-save po natin ito. Ano, yung 100% na kinikita po natin, yung 10% ay gawin po nating saving. At yung 70% para sa pang-araw-araw na pangangailangan. This is a simple but powerful principle na ibinigay ng Diyos. Ito ay isang gabay, isang prinsipyo ng karunungan na ibinigay ng Diyos para magkaroon ng balance, direksyon, tamang priorities sa buhay financial po natin. Kung tingnan mo, yung 10% tithes ay malinaw na utos ng Diyos. Kaya nga, sabi nga sa Malakias chapter 3 verse 10, dali ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. O kaibigan, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ihuhulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. O kaibigan, ibig sabihin, ang pagbabalik ng ikapo ay hindi lang obligasyon, kundi expression ng trust at faithfulness. Yung susunod na 10% para sa giving o yung offering para sa pagtulong sa iba, para maging systematic, ay ilalagay natin sa iglesia natin. Dito, makikita na ang blessings na natanggap mo ay hindi para sa iyo lang. Pinapadaan ito ng Diyos sa iyo para maging daluyang ka ng biyaya para sa iba. Kaya kapag nagbibigay ka, natutukang hindi maging makasarili at nagiging mas malapit ang puso mo sa Diyos.
na laging mapagbigay. Kaibigan ko, meron na po tayong itinabi na po natin yung 10% sa tithes, 10% sa offering. Ngayon, yung 10% savings naman, ito ang protection mo para sa future ng pangangailangan po natin o kaya para sa anak. Kapag marunong kang mag-ipon, hindi ka madaling matitinag ng emergencies o biglang pangangailangan. Hindi ito kawalan ng faith kundi stewardship. Ibig sabihin, marunong kang maganda dahil ang Diyos mismo nagtuturo ng wisdom kung paano harapin ang buhay. At yung natitirang 70%, yan ay practical na bahagi para sa iyong araw-araw na needs. Pagkain, bills, edukasyon, at iba pang gastusin. Pero tandaan po natin, dito sa 70% na ito, may principle na dapat po nating sundin. Huwag gastusin ng lampas sa kinikita. Kung matuto kang mamuhay ng may self-control at discipline, hindi ka mababaon sa utang at magiging maayos ang takbo ng finances mo. Kapag sinunod mo ito, makikita mo na hindi lang finances ang nagiging maayos, kundi pati puso mo, kaibigan ko. Natutong magtiwala, maging generous, maging faithful sa Panginoon. At ang pinaka-importante, hindi lang sa aspetong financial umiikot ang pagiging katiwala. Ang sabi nga ni Jesus sa Mateo chapter 25, verse 34, kung magkagayoy sasabihin ng hari sa nasa kanyang kanan, magsiparito kayo ng mga pinagpala ng Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa iyo buhat nang itatag ang salibutan. O kaibigan, ang tunay na katiwala ay hindi lang tumatanggap ng blessing dito sa lupa, kundi may nakalaang gantimpala sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, iwan ko sa inyo ang isang napakahalagang tanong. Sa lahat ng bagay na ipinagkatiwala ng Diyos sa iyo, naging tapat ka ba? Tandaan, hindi lang pera ang pinag-uusapan po dito. Kasama ang oras, kasama ang talento, kakayahan, maging ang mga oportunidad na dumarating sa iyo. Lahat ng ito ay susukatin ng Diyos. Dito, masusubok kung gaano ka naging tapat bilang kanyang katiwala. Kaya ngayong oras na ito, habang pinapakinggan mo ang message na ito, baka merong bumubulong sa isip mo, paano ba ako magsisimula? Ang hirap mag-budget. Ang hirap magbalik ng kapo kasi kulang na nga para sa pangangailangan. Kaibigan ko, totoo sa sarili nating lakas, hindi talaga natin kaya. But please remember this, si Jesus ang kasagutan. Siya ang nagbibigay ng lakas. Siya ang naglalagay ng pananampalataya sa puso para maging faithful tayo sa kabila ng kakulangan. Ngayon mismo, inimbay kitang lumapit sa Diyos at sabihin, Panginoon, salamat sa lahat ng bagay na pinagkatiwala mo sa akin. Please, Lord, turuan mo akong maging tapat na katiwala. Bigyan mo ako ng pusong puno ng
pananampalataya para unahin ka sa lahat ng aking desisyon. At hayaan mo na ang buhay ko ay maging daluyan ng pagupala sa iba. Huwag mong ayaan, kaibigan ko, na ang pera ang magdikta ng direksyon sa buhay mo. Huwag mong gawing Diyos ang kayamanan mo dahil ang tunay na kayamanan ay si Kristo mismo. Amen? At kapag siya ang nasa puso mo, lahat ng bagay ay nagkakaroon ng tamang ayos at tamang halaga. Kaya sa lahat ng bagay, mula sa pananalapi hanggang sa relasyon, mula sa oras hanggang sa talento, tandaan mo ito, kaibigan ko. Si Jesus ang kasagutan. Siya ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Siya ang nagbabalik ng kaayusan. At siya rin ang nagbibigay ng walang hanggang buhay.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777

0: nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Pero ako po ay nasa ibang iglesia. Pinaghahambing ko yung aral, lalong-lalo na tungkol dun sa Sabat. Laging pasalamat ko sa lockdown. Bakit ganyo? Doon ko lang po natagpuan.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: During the lockdown po, Pastor, habang ako po ay sa duyan ko, nag-iniisip pong ganyan na sana sa radyo ay mayroon din programa ng Christian. Hanggang sa yung radio ko naman na yan, kasi nag-automatic siya pag kinunin mo, bahala na siyang maghanap ng channel. Eksakto na nung sinubukan kong ganyan, huminto yung radio ko na ang pinapatugtog na kanta ay yung Jesus is coming again, Jesus oh my man. Mayroon palang ganitong programa. Ang ganda naman ito. Tapos, kinamwagahan, inulit ko. Doon na nakatutok na ako palagi sa station na yon hanggang ngayon. Nababanggit niyo po sa inyong programa na yun kung gustong magbasa o makatanggap ng libreng babasahin. Doon po yun ang nagsimula na ano yung damdamin ko. Parang may nakikusap na humingi ka. Kasi makakatulong yan. Lalong-lalo na sa pananampalataya. Yung tinig ng pag-asa po na napapakinggan ko, hindi lang sa gabi ng 7 o'clock sa gabi. Pati sa bago magtanghali, bago magkainan, mga 11 siguro. Ganyan. Tapos 12:30 rin, mayroon din. Ganyan. Nakatutok ako talaga noon during the lockdown sa pakikinig. Saka habang nakikinig po ako ng tinig ng pag-asa, kung mayroon kayong binabanggit na yung mga chapter at saka verses, sinusulat ko yan. Pagkatapos ng programa ninyo, binabasa ko chapter saka verses, tapos yung napakinggan ko, totoo. Kasi sa iba na explanation dun sa mga parang iba, doon ko nakita talaga na ay napakaganda itong programa na ito. Talagang magkakaroon ka ng knowledge na bakit yung araw ng Linggo ay mas maraming tao na nagsasamba sa araw na yan. Pero dun sa Bible, pag binasa mo naman, yung ikapitong araw na talagang pinagpala at ginawang banal ng ating Panginoon sa araw na yun, ay bakit hindi naiba doon sa araw na pagsamba ng iba? Yun ang isang nag-ano pa sa akin, sa damdamin ko na talagang tunay o totoo itong na yung araw na Sunday ay gawa lang pala ng ibang malaking relisyon. Sa tagal lang aking pakikinig ng inyong programa, yung pagkaalam ko doon sa Bible, lalong-lalo na yung correct interpretation, pakuhulugan, doon ko talaga na nalaman yung talagang katotohanan na naiiba naman doon sa aking kinaaniban na yung iglesia dati. Lalong-lalo na tungkol doon sa Sabat, di ba? Pinaghahambing ko yung aral dito sa dati kong iglesia, sa aral ng Seventh-day Adventist. Mas nakita ko yung katotohanan dito sa Seventh-day Adventist. Marami pong na bago sa akin. Dati, Pastor, mainitin ang ulo ko. Pag nakakakinig lang ako ng talagang kontra sa akin, talagang naghahabla na ako. Pero yun, mula nung nakikinig ako dito, meron na yung pagkukontrol. Kaya napakalaking pasalamat ko nga sa Panginoon dahil itong programa na ito sa aking buhay. Kahit sa kalusugan talagang sinasabi nila yung kung ano yung makakasama at pati yung sa relasyon natin sa Panginoon. Yung narinig ko sa programa, saka yung mga mensahe, binabahagi ko rin po Hindi natin alam, baka mamaya o bukas, hindi natin alam yung panahon, di ba? Ang pagdating ng ating Panginoon sa Kristo para sa lahat, huwag natin hintayin na mahuli ang lahat. At ang nagpin ng ating Panginoon sa Kristo sa kanilang buhay, ating pamuhay kung ano yung kalooban ng ating Panginoon Diyos sa kanila.
1: Inihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suportang pinansyal habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

0: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, hinahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
1: Magandang gabi mga kaibigan. Hello and good evening. Narito na naman po tayo sa ating programang Pangkalusugang Pangkaisipan, kung saan pinag-uusapan natin ang mga tunay na hamon ng buhay, emosyon at mental health. Mga kaibigan, we are so happy na kumpleto po ang inyong mga kaibigan dito sa AWR 89.1. Hello Pam, hello Andy, and hello Pastor Ponch. Good evening.
2: Magandang gabi.
1: Yeah. Talagang nakaka-miss kayo.
2: Oo nga. Pati ikaw.
1: Yeah, we are so happy na nandito uli sa atin si Pastor Ponch Kudyamat. At napaka-interesante ng ating topic, di ba Pam?
2: Ay nako, nandito ang ating His Excellency. Maraming salamat sa pagpuntang ngayong gabi.
1: Opo. Oo.
2: Ano?
1: Kamukha kasi ni PB, ano,
2: PBBM.
1: Ni His Excellency.
3: Yeah. Ako may PMC.
2: Ah, PMC ka, ano po? PMC.
3: Ponciano Malabanan Kudyamat.
2: Ayan na. Full name na po siya.
3: Ito kung sasama ko yung isa, PMMC. Ponciano Manguera Malabanan Kudyamat.
2: Ayan na.
1: Okay. Talagang kapitag-pitagan, ano ho? Sa pangalan na lang ay, kahit sa acronym ng pangalan ay kapitag-pitagan ng ating resource speaker. Well, mga kaibigan, sa episode po natin ngayong gabi, tatalakayin po natin ang isang napakahalagang paksa. Very important. Ano? Bakit ba nag-aalala ang mga lalaki? Well, Pam, tayo kasing mga babae, natural na sa atin ang mag-worry ng kahit ano, we don't worry natin, no? Worry tayo ng worry. It's just but natural for women to worry. Pero ang mga lalaki, bakit ba sila nag-worry, no? Hindi lang pala kababaihan ang nag-worry. Aalamin din po natin kung bakit pati ang mga kalalakihan ay nag-aalala, nag-worry, at higit sa lahat, paano natin may iwasan ang sobrang pag-worry na nakaka-apekto sa ating isip, katawan, relasyon at pananampalataya? Ano ho? So mga kaibigan, samahan nyo kami habang pinag-uusapan natin ang mga praktikal na paraan upang magkaroon ng mga payapang isip, mas matatag na damdamin at mas malalim na pagtitiwala sa Diyos, ang tunay na pinagmumulan ng kapayapaan at pag-asa. And mga kaibigan, we are so happy na ipapakilala sa atin muli ang ating resource speaker for this evening ni Pam. Pam?
2: Ay, bago natin ipakilala ang ating resource speaker ngayong gabi, kami po ay napapanood live sa ating Facebook at YouTube accounts. The same name, AWR, Adventist World Radio, 89.1 Manila. At pwede po kayong makipag-chika sa amin sa aming mga chat boxes. Available po yan. At meron na tayong mga regular na followers at listeners. At okay po tayong mag-chat din po or mag-text dito sa 0918-944-7891 kung kayo po ay may mga katanungan. Namumroblema ba kayo? Ang ating pumbang mukha, pinoproblema natin? Because if your problem is your face, learn how to face your problem. Do you know that? Before we could even start, that's one of the questions that we're going to ask our resource speaker tonight. Kung ang kapugian ba, pinoproblema ng mga lalaki?
1: Wow! Yan ang mabigat na problema.
2: Yan, sabi ko sa inyo eh. Kasi kung hindi naman mukha nyo, problema nyo, kahit pogi kayo, problema pa rin.
1: Alam mo. Saka, Pam, aside sa kapugihan, pati ba kamachuhan ay prino problema pa rin.
2: Talaga naman. Sabi ko sa iyo eh, kanina lang may pinakita silang picture sa akin. Para siyang, may ibang mga, you know, mamaya po pag-uusapan natin yan. Just a bit of those, you know, at the tip long of our, what we're going to discuss tonight. But before we go there, let us ask God's guidance. Before I could even introduce our speaker tonight, let us have a quick prayer. May I invite everyone to pray with us? Heavenly Father, in the name of Jesus, we come to you. We entrust our lives, especially our program tonight. Kami po ay mag-uusap tungkol po sa mga pinoproblema ng mga lalaki. Hindi po namin alam kung ano man ang mga problema pumapasok sa aming mga utak. Ngunit po sa inyo kami nakasandal at hilihingi po namin ang guidance ng Banal na Espiritu upang kami ay makapag-usap ng mas maayos at makapakipakinabang at makakapaglulhati sa inyong pangalan. Ito pong aming samot dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen.
3: Amen.
2: Ngayong gabi, sabi ng ating resource speaker, Doc Lane, wala na daw intro-introng iba. So, eto yung aking introduction sa kanya. Siya po ay isang tatay.
3: Mm-hmm.
2: Siya po ay isang asawa ng nag-iisang asawang babae. Siya po ay pastor. Siya po ay servant of God. And siya po ay isang, you know, pogi. Alam mo bang may kanta, mahirap talagang maging pogi.
1: Yan ang malaking at mabigat na problema ng ating resource speaker.
2: Correct. His Excellency, Pastor Ponch Kujamat. Pastor Ponch.
3: Maraming salamat sa isang introduction na nagbibigay sa akin ng worry. Basta, meron lang ako isa-site dito kasi dahil sa issue natin, stress ng mga lalaki. Ang sabi rito sa Nationwide Social Weather Station, SWS Survey, 2025, 27% ng adult na Pilipino men ay nakakaranas po ng daily stress.
2: Mm-hmm.
3: Yung isang nabasa ko nga, sabi doon, ang bawat tao nakakaranas ng 5 stressors every day. 5 stress. Tapos ito yung mga sources ng stress nila, major sources. Ang una rito, nakaka-relate po ako dito ah. Nag-interview na rin ako kanina ng ilang mga lalaki at talagang pumapasok po ano. Ang number one sa kanila bilang lalaki, financial situation.
2: Oh.
3: Oo. 53% of Filipinos cite money and economic pressure as a major source of stress. Pangalawa, ito naranasan ko na po to, health concern. Ayan, 42% nakakaranasan ng mga stress. Marami nang nararamdaman. Hindi ko lang kung mga babae, kagaya nyo, nakakaramdam na kayo ha. Kasi pangamukhang bata pa kayo eh.
2: Wow!
3: Hindi lang po to sa katawan ng lalaki. Ito po ay sa katawan ng mga miyembro ng pamilya, asawa at mga anak.
2: Health concerns, kumbaga.
3: Yeah, health concerns. Pangatlo, trabaho. Naranasan ko po ito eh. Mamaya pwede ako mag-share sa inyo, no? Every stress stemming from their jobs. Magkapatuloy pa kaya itong trabaho ko? Matatanggal kaya ako? Lalahay kaya ang sweldo ko? Ayan.
2: Makapromote mo kaya ako?
3: Yes. Paano ko mabayaran ng mga utang?
2: Ala.
3: Ayan. Diba?
2: Dami.
3: Dami. Pang-apat, family matters. Ayan. Family related. Issue ng mag-asawa. Issue ng mag-asawa at anak. Ano ko? So marami mga papatak na mga strained relationships, family conflict. Actually, nilagay pa nga yun sa pang-apat eh, sa survey. At yung ibang mga issues po, lumabas dito mga minor na lang eh. Kaya yung issue ng kapugian sa kapangitan, minor
2: aray
3: na lang
2: ko.
3: Yun.
2: Aray so, ko. Cuts both ways.
3: Kapatindi, ang matindi naman dito, kahit ang itsura ay minor, pero sangayon sa pag-aaral, siya ang merong pinakamaraming investment ng salapi.
2: Para?
3: Sa pagpaganda. Sa pagpaganda.
2: Opo.
3: Kasi lalo na mga babae. Diba?
2: So, Pastor Ponch, makat lang kita. So, yung kapugian or hindi masyadong pogi, financial concern yan, Pastor.
3: Oh, ay, tama, pwede. Financial concern, lalo na sa kung gusto mo magkaroon ng matinding transformation, di ba?
2: Ay, opo. Oh. Sino magiging kamukha mo? Ay, ikaw hindi na pwedeng magkamukha kasi may kamukha ka na.
3: Oh. Well, gusto ko maging real dito sa usapang ito, ah. Opo. Alam nyo, nung yung bilang lalaki, lalo na magkaroon ka ng pamilya, talagang totoo ito, financial issue. Lalo na pag pumapasok po rito yung social expectation, social pressure. Anong ibig ko sabihin? Nung ako po ay mag-asawa, aaminin ko, mas kumaga mas malaki yung sinusweldo ng asawa ko kaysa akin.
2: Oh, how is
3: Siyempre,
2: that?
3: Diba, so, yes, social expectation. Nagkakaroon para ng pressure na ikaw ang haligi ng tahanan, ikaw ang ulo ng tahanan. So expected sa iyo na ikaw ang provider, sustainer, at ikaw ang gagawa ng paraan, lalo na sa tinatawag nating finances.
2: Mm-hmm.
3: So naging actually, honestly speaking, naging issue ko po ito.
2: Mm-hmm.
3: Okay, kasi halimbawa ko ang sweldo ko ay, yung time, literally ang sweldo ko ng time na yun, 4,000 pesos na mag-asawa ko.
2: What year 4, was that, Pastor?
3: Ang wife ko times 5 na ng time na yon.
2: So what year was that, Pastor?
3: 1995, 1996.
2: Oo nga, ganun nga, ang
3: swelduhan
2: nun.
3: Oo, isipin niya, ako 4,000 pesos, ako as a worker of God, ako ang pare, I am the priest of the home.
2: Yes.
3: Okay, primerang priest, sabihin natin.
2: Mm-hmm.
3: Ako as pastor ng tahanan,
2: mm-hmm.
3: ako ang principal, kung teacher ang pag-uusapan, ako ang principal.
2: Mm-hmm.
3: Kumbaga ako yung kung primera. Pero pagdating po sa tinatawag nating ekonomiya o yung finances, naiiwan ako. Alam niyo naging issue ko 'yan sa wife ko. Mabuti na lang yung wife ko ay hindi nakatingin sa lapi
2: o
3: sa status. Alam niya manggagawa ako, pastor ako. Okay, hindi issue sa kanya. In fact, kung i-interviewin niyo po siya, bihirang sasabihin niya sa kanya nagsulit ako ng kwan eh. Nagsulit ako ng sweldo sa kanya.
2: Oh.
3: Kasi sa pagdadalaw ko pa lang sa mga bahay, sa pag-ikot ko pa lang sa distrito, na napakalawak ng hawak kong distrito, ubos na yung 4,000 pesos ko, yung sweldo ko. So, anong gagawin ko? Hihingi pa ako sa kanya. Minsan, ang kung po, nagkakaroon ako ng feeling of shame. Okay?
2: Mm-hmm.
3: Feeling of, nahihiya ako. Na supposedly na ako ang provider, sustainer, eto ang wife ko. Kaya lumalabas dito, yun din ang nararamdaman ng ilang mga Pilipino na mga lalaki na nagkaroon halimbawa ng gentong situation na mas malaki ang sweldo ng wife. Yan. So, issue ko yan, finances. Okay? Ba't ko pa issue yan? Kasi syempre, alam ko, lumalaki ang pamilya, nagkakaroon ng mga anak. Noong time na yon, alam niyo, laki ng problema ng mga anak ko. Kasi, hindi ako ito pa, kasi, mama, dumating ang time, hindi ako kumota sa bilang kulpultor, hindi ako credential, nawalan ako ng kwan, ng, ang tawag dito, ng benefits. Ayan. So, ang hirap mag-provide, mag-sustain. So, ano mangyayari dyan? Siyempre, yung iyong maunawain at very supportive na wife, siya ang susuporta sa'yo. Pero ang issue talaga na nandun sa loob ay yung tinatawag nating parang nagkakaroon ka ng hiya at nagkakaroon ka ng duda sa kakayanan mo. So mabuti na lamang na ang perspective ng asawa mo ay hindi, kumbaga, hindi earthly, kundi heavenly. Yon. So nakakatulog.
2: Pastor, makat lang po kita. Kasi last Wednesday, mayroong ganyan nag-wrap up na problem. Yung caller namin last Wednesday, nagtanong, for example, yung baliktad nga daw po yung sweldo, yung mas malaking sweldo ng babae. Mas at yung lalaki naman po ay mas mababa. Kung pwede daw po na mag-stay na lang yung lalaki sa bahay, tapos yung babae na lang yung magtrabaho. At nag-create daw po yun ng ng problema sa kanila. And nakaka-stress daw sa lalaki, and then parang yun, nakaka-emasculate daw po dun sa asawa.
3: Yeah.
2: How do you deal with that?
3: Oh, so ang maganda nga lang nito, no, kaya na-overcome ko, pero it took, no, kumbaga, time talaga. Years talaga. Pag nawawala, bumabalik lang.
2: Mm-hmm.
3: Kasi ang lalaki, meron kaming issue na hindi kami, nagsasalita. Okay,
2: mm-hmm.
3: Another, kumbaga, sabihin natin, yung issue ng masculinity, di ba?
2: Mm-hmm.
3: Yung masculine image, macho image na ayaw mong magsalita. Kasi, kumbaga, naset na yung issue na ikaw ang halige, ikaw ang ulo, kailangan ipakita mo na malakas ka. Ipakita mo na kaya mo lahat. Pero alam nyo, by God's grace and mercy, bilang manggagawa, na we have to be transparent and honest with one another, no? Kaya, nag-usap kami ng wife ko, nang sabi niya, Ponch, everything is the Lord's. Yung sa akin, sa'yo.
2: Ay, sa'yo.
3: Yung sa'yo, sa akin, sa atin yan. Hindi pwedeng kanya-kanya rito. Nag-asawa ako ng isang manggagawa, alam ko ang kalagayan ng isang manggagawa. So, pag ganun po ang senaryo, ma'am, by God's grace and mercy, nawawala po yung feeling of shame, ayan. Nawawala yung feeling na parang hindi ka macho. Nawawala na po yun. Kasi alam mo na yung wife mo meron siyang eternal perspective pagdating sa gawain ng Panginoon.
2: At blessed are you.
3: Yes, yes. Kaya it means ang nagbibiroan na lamang na pag may nagtatanong kung paano kami nagdi-deal sa buhay namin, sabi ko ang role ko bilang pastor, I pray. And my wife, siya yung tagahanap ng pera.
2: Yeah, ang so galing.
3: Okay, ako ang taga-pray, ikaw ang tagahanap ng pera. Oh. Naging, kumbaga pa, naging joke yung sa aming dalawa, pero totoo po yun. Pag po lumabas na ang asawa ko, bago siya lumabas ng bahay, talagang matindi po ang panalangin ko. Lord, i-bless niyo po ang wife ko.
2: Mm-hmm. Amen.
3: At naniniwala yung wife ko sa prayer ko. Mm-hmm. At sa by God's grace and mercy, nakita niya. O kumbaga sa pagdaan ng maraming panahon hanggang sa mga oras ito, nakita niya na napakahalaga pala ng isang asawang mapanalanginin kahit walang sinusweldo o walang sweldo.
2: Grabe siya.
3: Grabe malaki siya. Malaking role ko, role ng prayer. Malaki po talaga.
2: Napakalaki. Kaya,
3: yes. Kaya hindi ko po ikinakahiya hanggang sa mga oras na ito. Okay, hanggang sa na yung wife ko na kumbaga nag-retire na dahil sa kanyang karamdaman na talagang isang malaking issue sa amin yan, pero by God's grace po, na-overcome ko po yung issue yon. Sa tulong na rin ni God, at syempre, sa tulong ng asawa ko, na inunawa yung situation ko.
2: You're so blessed to have a wife like that.
1: Yeah, that's exactly what I am saying. Very fortunate si Pastor kasi kung makilala niyo talaga si Ma'am Elma, talagang very generous, very understanding, very patient. Talagang siya na talaga yung virtuous woman.
2: Proverbs 31.
1: Yes. But the thing is, buti kung lahat ng babae gaya kay Ma'am Elma.
2: Ayan lang.
1: What if not? Paano ang gagawin ng lalaki pag wala siyang spouse na kasing understanding? Oo, ni Ma'am Elma.
2: Mas stress,
1: mag-worry.
3: Yeah, malaking issue yan. Malaking issue talaga. Pag,
1: yes, oo.
3: Pag nanag kasi yung babae, tapos i-humiliate ka, i-put down ka. Okay, kaya malaki ang role po ng women's ministry. Ipatawag niyo lahat ng mga babae at bigyan niyo ng training at seminar.
2: Ganun ba?
1: How to be an understanding wife.
3: Opo. Oh,
1: and I think vice versa din, no? Vice versa din. But again, ngayon kasi focus natin mga kalalakihan kung paano mawawala ang stress. So number one nga yan, kahit talaga majority ng mga kakilala ko, talagang nag-aaway sila. Yan ang pinapanggalingan ng feud.
3: Opo, totoo.
2: Because of the expectations that a man should be the provider of the family.
3: Alam niyo dahil doon, honestly speaking.
1: Oy, narinig niyo yung sinabi ng asawa ko, ATM, grabe ka naman.
2: Ano yung ATM? Anong ibig sabihin ng ATM po?
1: ATM, kuha ng pera.
2: Banko yun, ba?
3: Dumating pa sa point ng buhay ko dahil sa issue yan, talagang ini-invite ko, in-encourage ko ang wife ko mag-abroad kami for several times.
2: Mm-hmm.
3: Oo, na-deny lang talaga ako mag-America. For all those 10 years, lahat ng application ko sa America, binigyan ako ng multiple denial. Hindi ako nakakit. So, denied ako sa America, nag-apply ako sa New Zealand, natanggap ako sa New Zealand, na-interview ako doon. Wow, sabi ko, ako naman ngayon. Ayan, parang ganun, ako naman ngayon. Malilit pa ang mga bata. Nung babalik na po ako sa New Zealand, hinarang naman ako sa kwan, hinarang ako sa dito sa embassy natin. Na ba't daw ako
1: Uy.
3: Babalik ng New Zealand? Hindi ako natuloy. Ang dami ko na pong attempts na gusto kong, kumbaga, ako naman. Pero hindi po ipinahintulot ng, kumbaga, ng langit. Pero nandun pa rin yung pangunawa ng, pinagbibigyan lang ako ng web, sige, apply ka, apply ka. Pag pinahintulot ang Panginoon, di, ikaw naman ang mag-provide sa amin. Pero hindi po inalaw ni God. At ang ginawa ni God ay inalaw niya na lalo pang maging maunawain yung wife ko sa case ko.
1: Oh.
3: Sana lahat ng mga lalaki, panawagan ko po sa lahat ng mga lalaki na mayroong ganitong case, be transparent lang. Para sa akin, hindi naman ako naging less punching, okay? Uh-huh. O less of a man nung maging humble ako, transparent at open sa wife ko. Okay, importante lang talaga magkuhan. Kumbaga, maging honest ka sa situation mo.
2: Ano po yung naging answer sa'yo ng Panginoon noon? Bakit hindi kayo pinahintulutan?
3: Well, ang laging sagot ni Ma'am Elma, Ponch, merong ibang plano si Lord para sa atin. Basta ang gawin na lang natin, lagi tayong manalangin. At alam natin na si Lord ang, kumbaga, siya naman ang source lahat ng bagay eh. Then He will provide, He will sustain. Alam niyo, dami ko mga ginawang paraan eh, para masustain ko lang siya eh. Di patatahin ng Palawan. Mura ang cost of living doon. Ayan, di ba? Mura ang upa doon.
2: Nagre-reklamo si Champ.
3: Yeah, mukhang lalaki yun. Lalaki pa yun?
2: Lalaki nga. Ayon. Si Champ. Tapos ano nangyari, Pastor?
3: Ay, hindi matuloy. Nagpalipat ako ng Palawan. Hindi ako nalipat ng Palawan. Okay? Kaya nag-apply ako ng South Central. Una naman natanggap ako sa Central Luzon Conference. Oo, di ba? Dami kong as kumbaga bilang lalaki para lamang makatulong ako, gumagawa ako ng paraan. Hanggang sa yung paraan ko nga, mapilit ko siya mag-resign sa trabaho niya at ako magsusustain sa kanya. Okay, oo, nag-apply ako sa Abu Dhabi. Okay, maraming kwan eh. Bilang pastor po ito, nakailang interview ko sa Amerika para magpastor. Oh, pero hindi,
2: multiple denial.
3: Multiple denial din po.
2: Galing yung multiple entry, ikaw multiple denial, pastor.
3: Ganda. Nagpunta ako ng Australia. Nagpunta ako ng Australia sa Perth. Nag-apply ako doon. Sabi ko, ito, tinanggap na ako. Pero yung unang offer sa akin, $500. Sabi ko, hindi, nasa abroad ako, $500. Hindi kaya. So, bumalik lang sa Pilipinas. Si wife na naman ang nagtrabaho. Okay. So, yun po ang issue ng mga lalaki talaga. Pag naramdaman mo na hindi mo kaya, tapos wala kang magawa, ayan, nananalangin ka na lang na unawain ka ng asawa mo. So, yan po, finances.
2: Doc Lane, naka-off po yung microphone mo, Doc Lane.
1: Okay, sorry si Champ kasi. So, Apo. Going back to that question again. So, it's... You are very fortunate kasi you have an understanding wife. Pero paano, marami sa atin ngayon na nakikinig, mga jeepney driver, mga tricycle drivers, yung mga tatay ng tahanan. Ano ang gagawin nila kung ang kanilang asawa ay bungangera at hindi nakakaintindi sa sitwasyon? Sa sitwasyon na gaya mo, ano ang kanilang gagawin para mawala ang kanilang stress or kanilang worry?
3: Well, kung sakaling yung opposite ang nangyari kay Ma'am Elma, no? Siyempre, ang gagawin ko, kung yung wife ko ay pagod na pagod, ayan, pagdating niya, nasa bahay ako, pagluluto ko na siya.
1: Compensation. Yes, compensate what is lacking.
3: Yes, ganun na lang. Kung ang wife ko ay, halimbawa, pagod na nga, galing sa trabaho, actually, yan si Ma'am Elma, aalis yan, tulog pa ang mga bata. Pagbalik niya, tulog pa rin ang mga bata. Pero tinitiyak ko sa kanya na ang mga bata, napakain ko na. Napagluto ko na. Napaliguan ko na. So, sa bahay, wala na siyang stress kasi yung issue sa bahay, ako na ang gumawa. Ayun. So, yun ang empire ko. Ang mahirap niyan, malaki na nga ang sweldo ng asawa mo, litis ang sweldo mo, tapos mabisyo ka pa. Okay. Tapos, tong-it ka pa ng tong-it, o kaya naman, lahat ka lang nasa cellphone, nasa TV, basa ng basa. So, bumawi ka sa ibang bagay, maging masipag ka sa ibang bagay.
1: So, yun, yung compensation niya, i-compensate mo yung, yes. ano, yung lacking sa'yo in that way.
3: Yes.
1: Na, ano, na, nababawasan, nadadivert, nadadivert yung worry mo sa something, ano yan,
3: tama po, tama kayo.
1: Doing, no? Something
3: yes.
1: doing. Oo.
3: At yan po ang ginawa ko. Honestly speaking, pag pumadaling araw, pagod ng wife ko, ako ang gumigising para magpadede. Oo. Kinuha ko na yung pang, kinuha ko na yung kwa na, anong tawag doon, nasak ko na yung gatas.
1: Oo.
3: Okay, tapos pag madaling araw, nag-usap na kami niyan, nandiyan na yung gatas, pag madaling araw po ako nagising, ako ang nagpapadede.
1: Wow.
3: Okay. Yun po yung mga years na talagang nagsakripisyo, parehas kami. Oo.
1: Kaya so, talaga pala, ano, Pam, yung sinasabi, na kailangan mo lang ng diversion, no? And then, kailangan, yung an idle mind is the playhouse or workshop of an evil. So, siguro kung magmumukmuk ka, pagkatapos magwo-worry ka, magsa-self-pity ka, at kung ano-ano ang iniisip mo, ano mo na lang, i-translate mo na lang yun sa
3: tama.
1: Maraming magagandang dapat gawin sa loob ng bahay. Ano
2: yes, kaysa maging yes. kaysa maging bugnutin ka kasi wala kang trabaho, nagagalit ka sa sarili mo, anong gagawin ko? Wala akong trabaho. Mm-hmm. So ang gawin mo na lang kagaya ng ginagawa ni Pastor Ponch noon. Na pag wala asawa mo, edi asikasuhin mo yung mga anak mo, and by that your mind will be occupied and you will never worry about anything anymore because when your wife cries, the house is already fixed.
3: Yes, tama. Naglaba na ako, naglaba na, nagluto na, nagpakain na. So pagdating po niya, ma'am, tutulog na lang siya.
2: Ay, tigas. Kasi, tigas ka talaga.
3: Oo, oh, tigasin.
2: Tigasin.
3: Oo.
2: Oh. What's the so, next worry thing that occurs in a man? Wait lang po, Pastor Poncha. Our time now is 8:29 and we are saying good evening po sa ating mga tagapsubaybay kay Arsenia Bulatao Torio, kay R. Christian Roda, of course, all the time, kay Ma'am Helen Aguilar, kay Ma'am Mila Maliare. Magandang gabi po kay Ma'am Rysel Araniego Bayona. Who else is here? And Starlex Elican Lee. And the rest of you are listening right now. Yung mga kaibigan po natin, mga jeepney drivers, kung saan man po kayo, jeepney drivers, bus drivers, anong klaseng drivers, kayo po ay nakikinig sa Mindful Chats dito po rin po sa AWR 89.1 Manila. Doc Lane.
1: Okay. Well, Pastor Ponch, isa sa mga dahilan kung bakit maraming lalaki ang nag-worry, nag-aalala ngayon, ay ang, yun nga, pagbabago o paglilipat ng mga responsibility.
3: Tama.
1: Sa ampunan at sa tahanan, marami kasi ng ating kalalakihan ang nakakaramdam ng pressure, no? Dahil inaasahan pa rin kasi ng society na sila ang, sabi mo nga, pangunahing provider, ang haligi ng tahanan, habang nag-a-adjust din sa mga bagong expectations ng family, ng trabaho at relasyon. Ngayon, kapag hindi po malinaw o hindi balanse ang mga tungkulin, nagdadulo talaga ito ng stress, ng pagod, ng insecurity at pag-aalala. Di po ba?
3: May mga,
1: may mga lalaki kasing ang pakiramdam nila ay sila lang yung may pasan ng responsibilidad. Habang ang iba naman ay nalilito sa kanilang papel sa pamilya. Now, mga kaibigan na nakikinig ngayon, iba na ang takbo ng society natin ngayon. Naiintindihan na nila. May shifting of responsibilities and roles. Kaya nga, may tinatawag ng housebound, di ba? yung lalaki na ang nasa bahay at ang babae ang nagtatrabaho. Naiintindihan
2: niya ni Champ, Doc Lane.
3: Oo nga. Ma-appreciate.
2: Oh, naiintindihan nila yan na yung shift, na paradigm shift na nampunta na doon kasi now, yes. Women have become already leaders. In our country, one specifically, we had already two women presidents. And the rest are men, of course. And nakita natin na you can shift always all the time kasi pwede naman talaga magpalitan. Hindi naman kailangan na paglalaki siya lang ang pwede mag-provide, ang babae hindi. Hindi naman kailangan na ang lalaki, babae lang ang naglalaba. Pwede din naman ang lalaki, di po ba?
3: Tama,
2: at
3: tama.
2: Mas malinis nga ang lalaki maglaba kasi mas malakas, di po ba? At maglinis ng bahay kasi mas may mas meron silang ano ba, yung kanilang physical attributes na meron sila. Yung mga babae kasi medyo, siyempre physically, mga weakling. Pero, siyempre, from time to time, nag-shift din yan para naman marami na pati ngayon mga single mothers at meron din mga single fathers. Di ba, Doc Lane? May tanong ka po, Doc Lane.
1: Ay, baka... Grabe kasi itong aso naming lalaki. Worry ng worry pag may tao sa labas. Kailangan meron tayo isang episode dito. Paano hindi mag-worry ang mga aso?
2: Nahahawa.
1: Sa mindful chats. Okay, so yun ang pinag-usapan natin. So, sa financial lang, no? Financial pressure. What else, no? Ang iba pang pinag-worry ng mga kalalakihan. Well, yung sabi ni Pam kanina, yung kapugihan, yung kamachohan, no? Ito po ba talaga ay problema sa mga kalalakihan?
2: May tinanong kanina si Pastor Podge.
3: Well, balik mo na sa kanina, no? Napansin ko kasi yung issue ng finances interconnected sa maraming bagay. Halimbawa sa trabaho. Kasi dumating ang point ng nasa work ako, nag-work na ako, nag-work din si Mama, tapos kapag walang katiyakan yung trabaho mo kung hanggang kailan ka.
2: Mm-hmm.
3: Tapos dumating pa yung isang naon nag-worry ako na doon nakita ko na kung paano inunawa ako ng Panginoon through Ma'am Elma nung mag-resign ako sa trabaho ko. Mm-hmm. Ayan. Kumbaga maliit na nga yung sweldo ko, mas maliit yung sweldo ko, nag-resign pa ako. Then, ano kaya ang magiging response nung asawa ko sa akin? Nararamdaman niya na parang hirap na ako, pero hanggang sa narinig ko sa kanya na kung hindi mo na kaya, pagod ka na, hirap ka na, God will provide.
2: Ay, amen.
3: Ay, grabe, lumakas na naman ang loob ko. Okay, isang babae na napaka-unawain, napaka-supportive sa decision ko. So, nag-resign ako. Minsan nga nakakatuwa eh. Nagtingin pa ako sa banko. Resign na nga pala ako. Naghahanap pa ako ng sweldo. So, ayun. Pag talaga na nandoon yung issue na ang alam mo na ang wife mo ay very supportive, hindi ko masabi, no? Pero tinulungan niya ako na mag-express na sabi niya ay parang ganun talaga eh. Kung nasa end ka na ng rope mo, kumbaga yung issue ng burnout dumating na sa buhay mo at hindi ka na masaya, mahirap naman yon. At yun din sabi niya nangyari sa kanya. Na for example, after how many years na nag-work siya, 22 years na nag-work siya, dumating yung point na sabi niya, kinakailangan magpahinga na ako. So, hindi lang dahil sa issue ng sweldo, kundi mas binigyan niya ng higher importance ang kalusugan.
2: Ay, amen.
3: Diba? Health naman ngayon. So, interconnected siya. Babalik tayo sa isang issue pa ng lalaki. Kami mga lalaki, siguro din ang lalaki, no? Pero nag-aalala rin kami pag ang mga anak nagkakasakit. Alala na, ang wife nagkakasakit. Ako, honestly speaking, pag may nararamdaman ako, nagkakaroon na rin ako ng kumbaga health concerns.
2: Mm-hmm.
3: Ayan, di ba? Dati ang dami kong takbo sa basketball, kaya ko pabalik-balik sa court. Ngayon, napansin ko, tatlong ikot at apat na ikot, iba na ang, kumbaga dating ng puso ko. So,
2: para si Doc Lane din kanina.
3: Yes. Sabi nito, 42% ng respondent nagkakaroon na ng issue sa health.
2: Mm-hmm.
3: Health concerns. So, kasama yon. Ayan. At pag may health concern ka, ang isang issue mo dyan, finances na naman. Pag nasabi nila, ba't ka umalis sa work, no? May 90% ka, o may 75% ka, o may support ka. Pero, saan ka kukuha ng support ngayon? Ngayon, babalik, papasok naman tayo sa word na pananampalataya. na God, everything is the Lord's. God is the provider. Kaya nga para sa mga lalaki may issue on ganung concern, kine-claim ko lang ang 1 Peter 5:7. Casting all your burdens to God, di ba? Ayan, for He cares for you. So, actually, connect-connect naman yan eh. Finances, health issues. Okay, yung pagpaganda, hindi ka naman masyadong issue yan eh. Sabi natin, actually, issue
1: innate
3: rin. Innate
1: na, innate.
3: Actually, ma'am, issue rin. Kaya, minemaintain ko yung katawan ko.
1: Oh.
3: Kasi, lahi kami ng diabetes, lahi kami ng cardiovascular diseases. So, laging nire-remind ako ng wife ko, paglaki ng tiyan mo, pag-ikli ng buhay, sabi nga, pagdami ng karamdaman. So, sabay kami nag-walking, nag-exercise. Okay. Nagpa-practice ako ng, sa ngayon na, pinapractice ko 80-20. Ayan. Hindi ko kinakaya.
1: Ano po yung 80-20?
3: 80%, 80% vegetarian, 20% happiness.
1: Oh.
3: Pero pagkasama ko yung wife ko, eh 100% ako.
1: Ah.
3: Pero pina-allow naman niya ako pag hindi ko siya kasama, edi mag 20% ka. Ayun, 'di ba? So lagi may room for understanding and room for growth. Ayan.
1: Oh, yeah. So pinag-uusapan rin naman natin yung ano, yung physical appearance. Mahalaga sa mga lalaki yung manatili ka talagang malusog, yung feet na sinasabi
3: yes,
1: ng mga
3: yes.
1: pastor. Yung maayos yung ano ba, yung pangangatawan, hindi lamang para sa itsura kundi para
3: yes.
1: sa kalusugan.
3: Tama,
1: para
3: tama.
1: You feel confident, no?
3: Tama,
1: at
3: tama.
1: Yung emotional well-being mo ay ano, perfect. Kapag kasi inalaga ng isang lalaki ang kanyang sarili sa tamang pagkain, sa ehersisyo, sa pahinga at
3: so,
1: lifestyle,
3: tama.
1: Nagiging positive ang kanyang pananaw at nababawasan
3: tama, tama.
1: Ang stress at pag-alala, no? So, yes. Importante pa rin talaga sa mga kalalakihan yung appearance. Ayun.
3: Honestly speaking, ma'am, ako nagpo-polvo ko.
1: Oh,
2: kailangan naman ah.
3: Bago ko marap dito, kaso very oily kasi ang face ko. Ngayon, nag-oily na naman, oh. Pag,
2: welcome to the club.
3: So, nawala na naman yung polvo ko sa mukha ko. Alam ng wife ko yan na nabili ako ng polvo. Okay. So, dati nga, nag-oolay pa ako eh.
2: Oh, di ba?
1: Nag-hot flashes ba rin ang mga lalaki?
2: Ay, may andropause sila, di po ba?
3: Yun, hindi ko pastor. Alam kasi naramdaman ko parang init na init ako, pawis ako, no? Siguro yun yun.
1: Oh, yes. Oh.
2: Pero yun nga, Doc Lane, ang tanong ko nga lang, kung ang naging problema ba ni Joseph, ay naging problema nyo ding mga gwapong lalaki? Yung bang kinakalanta? Sorry for the term.
3: Ba?
2: Yung attractive ba kayo doon sa mga ano na to the point na minsan fatal ng attraction nyo doon sa kabilang mga taong na-attract sa inyo? Whether opposite or otherwise?
3: Well, alam po ni ma'am yan na ako as a human, no? As a person, dumating po talaga sa issue na talagang may mga fatal attraction sa buhay natin. Oh, hindi mawala yan, ano po? Kaya nga, kumbaga, yung mga fatal issues begins in the eyes eh. Kaya
1: uh-huh.
3: pag nakita mo, di ba? Kaya nga, pansinin nyo yung nangyari kay Adam and Eve, di ba? Fatal attraction, simula sa mata. Oo, kaya magiging maingat din po tayo sa bagay na yan. Kasi lahat ng mga kumbaga, issues, complications ng relationship, marami nagkapasimula sa fatal attraction eh. Sa simula, hindi pa fatal attraction, pero eventually, pag nag-give in ka, it becomes fatal at hindi mo alam, tira na pala yung pamilya mo.
1: Mm-hmm.
3: Ayan. Kaya rito, papasok na naman yung maganda pag yung mataas yung spirituality ng both, kumbaga ng both sides, na nandun yung issue of one, kumbaga forgiveness. Ayan. Kumbaga lumalawak eh. Kaya napaka-importante talaga ng forgiveness sa isang tahanan. Na pag halimbawa ang lalaki, dahil sa macho ka, lalaki ka, okay, hindi mo issue yung ma-attract ka sa iba at sila ma-attract sa'yo, pero hindi mo alam, kinakain na pala yung pamilya mo.
1: Oo.
3: Hanggang sa nasira na. Okay, kaya ayaw ko sa mga kalalakihan, hindi lang sa akin, actually dami ko naging issue no nung kabataan ko. Okay, nung kabataan ko, napakarami talaga mga issues no. Pero importante, mas mahalaga para sa atin ang pamilya. Mahalaga ang relasyon sa Diyos. Magkaroon ka ng issue sa ibang, kumbaga, sa ibang babae, sa ibang lalaki, ang importante pa rin yung pamilya mo. Ayan. Kaya, pwedeng ma-attract ang sinamang tao. Eh, kung may na-attract nga sa maganda, na-attract sa pogi, okay, actually, hindi, sa karanasan ko po, ma'am, hindi issue ang face eh, sa attraction eh. Yung kabutihan, kabaitan ng isang lalaki at babae na nakukuha mo na yung emotion niya. Ayan. Kaya importante maging maingat. Maging maingat ang lalaki. Lala, pag pastor ka, okay, nasa distrito ka, okay, parang ikaw ang lahat ng mata nakatingin sa'yo. Ayan, di ba? Tapos napakabait mo pa. Minsan na-overlook ng kabataan, ng babae at ng lalaki, yung iyong role as a priest, as a pastor, ang nakikita nila, ah, mabait ito sa akin. Sweet ito sa akin. Dumadalaw ito sa bahay. Pag may sakit ako, pinagpe-pray ako.
2: Ah, misappreciation na.
3: Yes, oo. So, tapos pag nagkaroon pa kayo ng counseling sessions, magta-transfer ng problema yung babae o lalaki, ikaw naman ang pastor, ikaw naman ang missionaryng babae, magka-counter transference ka. Ayun. So, pag nag-counter na, so, nandun na yung tinatawag na you're both vulnerable. So,
1: unti-unti na.
3: Yes. Okay. Kaya, ang issue, hindi lang finances, hindi lang health, kundi papasok na yung emotional issue ng, di ba? Malawak na usapin yan eh, yung mga ganyang bagay.
1: Tama, tama. So, Pastor, so nirank mo yung mga worries no ng mga kalalakihan. So

0: Lalaki ako, ayoko ipakita yung pag-worry ko, yung pagpo-problema ko.
1: Tama, tama.
0: Paano ba ang gagawin ng isang lalaki na problemadong problemado na bottled up, sabi nga, bottled up ang problema. Paano ang gagawin niya para maalis or para ma-divert ang kanyang mga problema o mga pag-worry?
1: Alam niyo, napakalaki talaga ng role ng relationship with God eh. Pag alam mo yung relationship mo with God, na si God, pwede mong masabihan ng iyong issues, ng iyong problema, malaking kumpuin eh. Malaking, kumbaga, ano nga ito, para nakapag-release ka. Kaya mga natin dito, di ba, impasse, release of pent-up feelings.
0: Yes.
1: Okay? Pag na-release mo yung mga issues mo kay God, malaking alwan po yon. Lalo na pag nagkaroon ka pa ng asawa na pwede kang mag-release sa kanya. Na yung release mo sa babae o release mo sa lalaki, hindi siya magiging issue. Okay, I'm here to listen. Kumbaga, nandito lang ako para makinig sa'yo. Okay? Suspending, kumbaga, judgment and condemnation. Iyon ang magandang makita sa both parties eh. Kasi honestly speaking, kami talaga lalaki, hindi kami masalita eh. Ayan, si Elma nga lagi niya kinokomment. Si Ponch hindi naman nagsasalita yan eh. Tahimik lang yan. Cheat lang yan. Cool lang yan. Okay? O, kasi nga, yun ang tendency naming lalaki. Na, nandito lang. Pero si God mismo ang nagsabi, ako, si Jesus, di ba? Umiyak ako eh. Ayan, ako, nagsalita ako. So, kung paano si Jesus umiiyak, si Jesus ay nagsasabi ng kanyang burdens kay God. Lord, kung pwede lang po, lumipas to, no? Pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Kung nagagawa ito ni Jesus, ipinapayo po sa atin ng ating Panginoong Jesus na tayo mga lalaki ay mag-open up din po tayo. Kasi pag yan, kagaya mga pag yan ay hindi natin inirelease, inilabas, pag sumabog yan, minsan huli na. Sabi nga ng isa, di ba, sa mental hospital ngayon, halos 80% ng nandoon, pati yung nagsisuicide, mga lalaki. O, kasi nga ako itinatago nila eh. Oo. Parang wala silang boses. Kaya ngayon, tinuturoan po tayo ni God, sabi nga ni Jesus, di ba? Casting all your cares, casting all your burdens upon me. At tutulungan kita. Kaya, so unang-una, importante ang lalaki, may relationship po kayo kay God. Alam niyo po na si Jesus ay nandyan para sa inyo, para sa atin, personally para sa akin. Pag may issues po talaga doon sa bahay, meron kaming prayer room doon ni Ma'am Elma. Actually, dalawang prayer room namin na maliit. Sa baba, may prayer room kami doon. Pag may issue kami, individual, o kami dalawa, luluhod lang doon. Mag-release lang. Pagdating sa taas, may prayer room na maliit doon, release na naman. Release na naman. So, importante ang lalaki matutong mag-release. And the best release is through prayer.
0: Amen.
1: All your burdens to God. 1 Peter 5:7, Matthew 11, di ba? Sabi sa Matthew 11:28, di ba? Come to me, all of you who are carrying heavy load of burdens. So kayo mga kalalakihan, lapit lang po tayo kay Kristo. At kung ang asawa niyo po ay very spiritual, maka Diyos, nainiwala ako na pag nag-open up kayo sa asawa niyo, maunawaan po kayo ko naman ng mga issues. At natutunan ko na po mag-release, mag-issue ng mga issue ko sa wife ko. Kahit na nga ang wife ko, almost 3 years ago, nagkaroon ng ruptured aneurysm. May mga time na hindi ako nag-release sa kanya, pero may mga time na pag nakikita ko na okay ang health niya, nakapag-open up ako. At normally, yung aming release, both release, ay madaling araw pag nagigising kami ng alas 4, alas 5, kwentuhan na po yan. Pag nakipagkwentuhan kayo sa asawa nyo, wow, ang sarap po ng pakiramdam. Pero hindi pwedeng magsimula o matapos ang release, ang confession without a prayer.
0: Amen.
1: Yeah. Okay, so kaya yun lang po payo ko sa mga, at yun din ang sinasabi ko sa anak ko na may asawa na ngayon, si yung panganay namin na kinakailangan maging open sila sa bawat isa. Okay, matuto na pag-release. Okay, una sa Panginoon at sa mag-asawa.
0: Ayun. So, Pastor, kailangan na sa asawa muna, no? Baka naman alam na ng lahat, hindi yung asawa. So yes, I would agree.

0: sa asawa, sa spouse, then sa ating Panginoon. Then mahalagang matutunan din po natin na magbahagi sa iba, those we trust, no? Kailangan na kung may mga friends tayo na trusted friends natin, then kailangan na mag-share tayo para mabawasan yung pasan-pasan natin, di ba?
1: Tama.
0: O kapag kinikim-kim kasi natin ang sobra yung stress, yung lungkot, yung takot, problema, mas lalo talaga itong bumibigat at maaring maka-apekto sa ating isip, sa emosyon.
1: Tama.
0: Pati na sa relasyon. Sabi nga po niyan, di ba, hindi tayo ginawa ng Diyos para harapin ang lahat ng mag-isa. Kailangan natin ng taong nakikinig, magpayo, magdasal para sa atin, at mga kaibigan, nandiyan ang inyong asawa, ang inyong mga anak, ang inyong mga parents, or kaya someone you trust, no? Yes.
1: Meron lang dadagdag, no? Huwag tayo, honestly speaking, ito personally, sabi ko sa pamilya ko, sabi ko sa asawa ko, sa mga anak ko, pag may problema kayo, huwag kayong mag-release ng problema nyo sa Facebook.
0: Yes, opo.
1: Huwag kayong mag-release ng problema nyo sa social media. Tala nyo nakakatulong, pero hindi nakakatulong. Pinag-uusapan kayo ng tao, hindi nyo alam, nabubuli na kayo.
0: Oo.
1: Okay, kaya huwag po natin gawing platform of release yung social media kung may problema po tayo. Alam nyo, pinakamaganda pa rin talaga lumapit tayo sa Panginoon at lumapit tayo sa ating asawa. At kung matured na yung ating mga anak, nandiyan ang mga anak natin. Turuan natin sila na ang pamilya-pamilya. Na kung nagsasacrifice ang tatay, ang nanay, ang anak, matuturing magsakripisyo. Para makita ng mga bata yung realidad ng buhay. Na meron palang issue talaga, meron mga hamon na kinakailangan harapin. Kasi pag hindi natin ginawa yan, yung mga anak po natin, hindi matututong umarap sa buhay na may hamon o mahihirapan sila na harapin. Kasi binata nating lahat, ano po, tayong mga tatay, at hindi natin tinuruan sila na, kumbaga sabi sa Bible, di ba, sakit ng kalingkingan, sakit ng buong katawan. Okay? So, your family, so, ang isang pamilya, nagtutulungan. Huwag batain lahat ng tatay.
2: Correct, Pastor. Salamat po. Sabi po dito ni J.R. Viray Lakap, galing po ako sa ganyang sitwasyon. Halos nagkasakit na ako. Ang nakatulong lang talaga sa akin, si God. At meron po sinasabi si Ma'am Helen Aguilar na correct po kayo, praise the Lord. At kapag ang tunay na Kristiyano, lahat nagkakaisa sa lahat ng bagay sa loob ng tahanan. Maraming salamat po sa inyong nag-contribute po dito sa ating mga chat boxes. Meron na lang po tayong 2 minuto. Bago tayo magtapos sa ating programa ngayong gabi, Doc Lane?
0: Yeah, parting words, Pastor Ponch.
1: Masabi ko lang po, ang lalaki po, tayo po ay tao. Kaya importante at kailangan natin si God sa buhay natin. At mahalin po natin tuloy-tuloy ang ating pamilya.
2: Amen. Mm-hmm.
0: Thank you. Salamat po, Pastor Counselor Ponch.
1: Thank you rin po.
0: So Wednesday, magkita-kita po uli tayo.
1: Okay po. God bless po. Okay.
0: Pam?
2: Maraming salamat po sa inyo sa pakikipag-ugnayan. This is a 2-part series. Our last series will be on Wednesday. Maraming salamat, Doc Lalaine. Nandito ka ngayon. Kompleto tayo. This has been Mindful Chats. Maraming salamat. Ito po si Pam, Doc Lalaine.
0: Yes, mga kaibigan, at bago tayo magtapos, pakinggan po natin ang pangako ng Diyos sa Philippians 4:6-7. Ang sabi niya po, huwag kayong mabalisa tungkol sa anuman, kundi sa lahat ng bagay ay ipahayag ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maunawa ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Ito po ang inyong kaibigan, Lalaine Soron Alfanoso. Nagpapaalam, muli po tayo magkikita sa Miyerkules. Thank you so much po at magandang gabi.
3: Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, hinahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Doc Lalaine Alfanoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.
4: Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

nakalikutan ko yung radyo. Doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Nagsaliksik po ako mabuti. Nag-desisyon na ako na noong December 23, pabautismo na ako. Ito na yung tutot, ito na yung reliyon na aakay sa akin. Sa tuwid na daan, mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Dati po kasi akong isang militar, isang sundalo. Madilim ang buhay ko noon, walang direksyon. Nag-optional retirement ako sa militar. At totoo po rin, hindi sa amin dito, kinatatakutan ako. Hudlog po ako noon eh. Pag nakainom ako, kung magpaputok ng baril, meron ako samurai. Bandong uli, asawa ko, umiiyak yan, pati mga anak ko. Ngayon, minsan, nakuha ko yung tuning ng radyo. Si Pastor nga. Nung una, kakape akong ganyan, papunta na ako sa garahe ng truck ng mga anak ko.

0: maling-mali yung nasundan kong aral. Kasi pinapahinga ko yung linguist, hindi Sabado eh. Kaya dyan ako na-bless at doon ako nag-interest na subaybayan yung programa ni Pastor sa 5 taon. Malaki pagbabago, sabi nga ng misis ko, nagbago ko, inalis ko yung bisyong inom, naging malamig na ulo ko. Kaya po ako natagalan. Nagsaliksik po ako mabuti. Yung pong mga teksto na binabasa ni Pastor Romy sa Biblia, tinitignan ko rin sa Biblia. Tinitake down ko yung mga verses at yung mga chapter niya. Tama naman. Tama. Nag-decision na ako na noong December 23, pabautis muna ako. Ito na yung totoo at ito na yung reliyon na aakay sa akin sa tuwid na daan at mabigyan ako ng payapang pag-iisip. Ito na po sa akin yan. Nabe-bless nga po ako eh. Kaya hindi ko maparaan yung araw na hindi ko pakinggan yung programa ni Pastor. Kasi bless ako sa programa niya at yung paliwanag eh. Kung ako yung na-bautismo at tumalib na ako dyan at inakap ko na yung doktrina at aral ng Biblia, malaki pagbabago. Bakit po? Kasi tahimik ang pamilya ko. Yung gusto kong mangyari sa pamilya ko, napag-aral ko, napagtrabaho sila. At yung mga pamilya ko tuwing magan, nakikinig kami sa radyo na to. Malaki. Mula ho nung tanggapin ko ang Panginoon at nabautismuhan ako, pasalamat. At saan po ako nagpapasalamat? Sa programa ni Pastor at ng AWR. Kasi kung hindi ko ho nasumpungan yun, eh baka po ako yung sinatawag na naglalakad na walang direksyon eh. Pero ngayon, may direksyon na po ako sa buhay. Ang misis ko, masaya. Ang pamilya ko, malaki. Malaki yung pagbabago nung mabautismo ko. Tsaka, hindi naman po ako mababautismoan dyan kung hindi nagumpisa sa programa ng AWR sa pamagitan ni Pastor. Kaya, bless na bless ako rin sa programa at sa aral.
1: AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng 3 anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ang ating pungpaksa sa oras na ito ay The Omega Mystery, Revelation's Secret to Personal Power. Tayo po ay dumating na sa makabagong teknolohiya ng ating kasaysayan. Tayo po ay nabubuhay sa oras ng kapangyarihan ng taon ng teknolohiya. Merong makabagong kagamitan na ginagamit na natin sa ngayon, katulad ng laptops, tablets, cellphones, at iba pa. Bagamat tayo ay nasa modernong panahon, ang mga makabagong tao ay alipin pa rin ng masamang kaugalian. Masamang kaugalian kagaya ng pag-inom ng alak, paninigarilyo, masamang hangarin, at droga na nagiging sanhi ng pagkalulong ng madami. Marami ang hindi kayang magtagumpay sa mga masasamang kaugalian na ito. At ang tanong nga ng marami, sino ang makapagbibigay sa atin ng personal na kapangyarihan? Maraming teknolohiya ang naimbento, mga computers, pero lahat ng ito ay hindi pa din makapagbibigay ng kalakasan. Saan nga kaya tayo makakasumpong ng personal na kapangyarihan? Libo-libo ang nagtatanong at naghahanap ng kasagutan. Kay Jesus ba nagmumula ang personal na kapangyarihan? Ating tunghayan ang tamang kasagutan galing sa salita ng Diyos. At ito ay makikita natin sa Aklat ng Juan, Kapitulo 1, Talatang 12. Inyo na po bang nasumpungan? Ito ang ika-apat na ebanghelyo. Ito hindi malayo sa bungad ng bagong tipan. Nakita nyo na po ba? Kung gayon, sabihin niyo kung oo. Sige, sabay-sabay nating basahin. Ngunit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, sa ating Panginoong Hesukristo, sa kanila ay binigyan niya ng kapangyarihan na maging mga anak ng Diyos sa mga tuwid bagay sa mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Nais mo bang magkaroon ng kapangyarihan sa iyong buhay? Kung gayon, ang kailangan mo ay tanggapin si Jesus. Ang kailangan ng mundo ngayon ay hindi computer o ang mayayamang kumpanya o langis o anumang teknolohiya. Ang kailangan ng mundo ngayon ay si Hesukristo. Siya ang pinagmumulan ng sekreto ng personal na kapangyarihan. Ang Biblia ay nagsasabi ng tungkol sa kapangyarihan ng Panginoong Hesukristo. Ang tanong ko po sa inyo, gaano kalaki ang kapangyarihang meron ang Panginoong Hesukristo? Sinasabi ng Biblia, basahin ho natin sa Mateo 28, talatang 18. Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Gaano at ilan ang kapangyarihan ang ibinigay sa Panginoong Hesukristo? Lahat ng kapangyarihan. Kaya kung tinanggap mo ang Panginoong Hesukristo sa iyong buhay, gaano kalaking kapangyarihan ang tinanggap mo? Ikaw ay makatatanggap ng walang hanggang kapangyarihan. Gusto ba ninyong magkaroon ng kapangyarihan sa inyong buhay? Gusto ba ninyong magkaroon ng kapangyarihang espiritual na di magagapi? Ang kailangan mo lamang gawin ay tanggapin ang Panginoong Hesukristo. Ipinahahayag na ang pinagmumulan ng sekreto ng kapangyarihan ay ang Panginoong Hesukristo. Inyo na po bang nakikita ngayon kung bakit importanteng tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo? Ang Biblia ay naglalarawan na si Hesukristo ang simula at ang wakas. Ayon sa Apokalipsis, Kapitulo 21, talatang 6. At sinabi niya sa akin, nagawa na, ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang nauuhaw ay aking paiinuming walang bayad sa bukal ng tubig ng buhay. Ang tanong ko po sa inyo, kayo po ba ay uhaw sa espiritual? Kayo ay makakalapit kay Jesus at mapapawi ang inyong uhaw sa espiritual. Magkakaroon kayo ng pagkauhaw sa pangkaluluwang kaluwagan. At siya'y tinawag ditong ang simula at ang wakas. Ano po ang ibig sabihin ng alpha o ang simula? Ang unang letra ng regong alpabeto. At ano po ang omega o wakas? Ang huling letra. Kung si Jesus ang nagsasalita sa atin, ay sasabihin niya, ako ang A at ang Z at lahat ng letra sa pagitan.
ang Alpha o simula at ang Omega o wakas ay si Jesucristo. Si Jesucristo ang simula at ang wakas ng kasaysayan. Siya ang simula at ang wakas ng hula. Ang tanong ko po sa inyo, siya ba ang simula at wakas ng inyong buhay? Ang una at wakas? Mabuti kung gayon. Sana po. Kung gayon, kayo ay magkakaroon ng personal na kapangyarihan. Kung si Jesus ang simula, masusumpuan natin siya sa unang talata ng aklat ng Apokalipsis. Tama? Tignan nga po natin kung ito'y masusumpungan. Ito ay nakatala sa Apokalipsis 1:1. Ang Apokalipsis ni Jesucristo. Naroon siya. Siyempre, siya ang Alpha, ang simula. At masusumpungan din kaya natin siya sa huling talata ng Apokalipsis, ang huling talata sa Biblia. Ang sabi sa Apokalipsis 22:21, ang biyaya ng Panginoong Jesus ay mapapa sa mga banal. Nawa, siya nawa. Nakita natin, si Jesus ay nasa huling talata din ng Apokalipsis, di po ba? Siya ang simula, kaya masusumpungan natin si Jesucristo ang una at ang huling talata ng Apokalipsis o pahayag. Sa buong kasaysayan ng mundo, nababanggit palagi ang Panginoong Jesucristo. Bawat relihiyon sa mundo at bawat tao ay aminado na si Jesus ay umiiral. At hindi natin ito maikakaila. Ang pag-iral ng Panginoong Jesus ay sinang-ayunan ng kasaysayan. Karamihan sa relihiyon at karamihan sa tao ay nagsasabing ang Panginoong Jesucristo ay mabuting tao o isang propeta o tagapagturo ng moral. Ngunit kung siya isa lamang guro o isang propeta o magaling na pilosopo, ay hindi siya makapagbibigay ng personal na kapangyarihan. Ang philosopher ay nagbibigay sa atin ng ideolohiya. Ang moral na guro ay nagsasabi sa atin kung ito ay tama o mali. Ngunit ang katotohanan, marami sa atin ngayon ay nakakaalam ng tama at mali. Hindi po ba? Tingnan natin ang halimbawa, ang alcohol. Maraming tao ang nakakaalam na ang alcohol ay mapanganib para sa ating kalusugan. Alam nila na hindi dapat sila uminom ng alcohol. Marami sa kanila ang gustong tumigil sa pag-inom ng alak. Ngunit ang problema, wala silang kapangyarihan para ito'y itigil. Hindi nila kayang pigilan. Sila ay parang naakadena sa masamang kaugalian. At marami sa atin ang nakakaalam kung ano ang tama at mali. Pero sino ang makapagbibigay sa atin ng kapangyarihan para makawala tayo sa pagiging alipin ni Satanas? Di ba si Jesus lang ang makapagbibigay sa atin ng kapangyarihan? Hindi lang natin kailangan ng sino man na nagsasabi sa atin ng tama at mali. Kailangan natin ng makapagbibigay sa atin ng kakayahang piliin ang tama. Siya ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya naman, sinasabi sa aklat ng Juan, Kapitulo 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At muli at maaari nating itanong, kinakailangan ba nating makristyano si Jesus? Kailangan ba nating tanggapin si Jesus? Ang sagot ay oo. Kung tayo ay inaakusahan ng mga bagay na hindi nating ginagawa, sino ang ating malalapitan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kailangan natin si Jesus. Kung may mga ginawa si Jesus na sa tingin natin ay hindi natin kaya, gaya ng pagkapatawad sa ating kaaway, ay sino ang dapat tanggapin? Si Jesus. Kaya mga kaibigan, ating makikita na hindi lamang sapat na tanggapin natin si Kristo ng isang beses, ngunit araw-araw sa ating buhay. Meron nga bang kapangyarihan si Jesus na baguhin ang sino man? Opo, siya'y may kapangyarihan. Ito'y pinatunayan niya noong siya ay narito sa lupa. Maari din po ninyong itala sa inyong notebook ang mga bersikulong ito upang hindi ninyo makalimutan o makadagdag sa inyong kaalaman ang mga talaang ito. Inangkin ni Kristo na siya ay Diyos. Ayon po sa Juan 10, katalatang 27 hanggang 30. Sa simula pa, siya ang Diyos. Ayon po sa Juan
8:58. Siya din ang pinahiran, ayon po sa 1 Kapitulo 4:26. Makapangyarihan sa lahat, ayon sa Mateo 28:18. Nakakaalam sa hinaharap, ayon po sa 1:13-19. May karapatan sa pagpapatawad ng kasalanan. Yan po'y nakatala sa Mateo 9:2. Nakakaalam sa iniisip ng tao. Ayon po yan sa Juan 2:25. At pangwalo, daan at katotohanan. Ayon po sa Juan 14:6. Siya din ang pagkabuhay at ang kabuhayan. Ayon po sa Juan 11:25. Ang pinto. Ayon po sa Juan 10:7. Tinapay ng buhay, ayon sa 1:51. Ang mabuting pastor, Juan 10:11. Ilaw ng salibutan, Juan 8:12. At walang kasalanan, ayon po sa 1:8:46. Totoo bang lahat ang sinabi ni Jesus o isa siyang malaking impostor? Masasabi ko na lahat ng sinabi ni Jesus ay totoo. Makikita natin na si Jesus ay hindi impostor. Walang impostor ang kayang gawin ang mga nagawa ni Kristo. Ang mga antikristo ang siyang impostor. Ating tutukuyin yan sa mga susunod na pag-aaral. Ngayon, tayo bumalik sa panahon ni Kristo. Ating pag-aralan at pagbulay-bulayan ang buhay ni Kristo. Sapagkat sa paraang ito natin malalaman at maiintindihan kung sino talaga si Kristo at kung paano niya tayo mabibigyan ng kapangyarihang magbago. Isinalaysay na ni Kristo ang kanyang buhay bago pa siya pinanganak. Ayon yan sa Juan 5:39. Saliksikin ninyo ang kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay meron kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Sinabi ng Panginoong Yesus na ating saliksikin ang banal na kasulatan dahil ito ang magsasabi ng tungkol sa Kanya. Nang sabihin niya yan, anong bahagi ng kasulatan ang dapat pag-aralan ng mga tao? Ang bagong tipan ba? Hindi. Wala pang bagong tipan ng panahon na iyon at hanggang sa pagbalik niya sa langit. Meron lamang noong matandang tipan ng kasulatan. Kaya ngayon, ating sasaliksikin ang lumang tipan upang hanapin natin ang sinabi ng matandang tipan tungkol sa kanyang kapanganakan. Paano siya pinanganak? Paano siya mamamatay? Ang taong magtatraidor sa kanya? Mga naisulat na ng una bago pa mangyari. Tignan natin ang ilan sa mga propesiya ngayon. Natupad kay Jesus ang 300 na hula sa Biblia. Siyempre, dahil siya ang Alpha at ang Omega. Tinatayang ang posibilidad na mangyari ang 800 na hula sa buhay ng isang tao ay isa lamang sa bawat 33. Ngunit lahat ng 300 na hula ng banal na kasulatan mula sa kanyang pagkapanganak hanggang sa kanyang kamatayan ay natupad ng lahat. Hindi aksidente ang naging buhay ng ating Panginoong Yesus. Siya ang katuparan ng propesiya. Narito ang ilang halimbawa ng propesiya na natupad sa buhay ni Kristo. Una, sinabi ng propesiya na siya ay ipapanganak ng berhen. Iyan ay isinalaysay sa Isaias 7:14. At natupad makalipas ang 700 taon ayon sa Lucas 1:26-38. Si Kristo lamang ang ipinanganak ng isang berhen. Ikalawa, ang propesiya ay nagsalaysay na ang Panginoong Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem. Iyan ay mababasa natin sa Mikas 5:2 at naganap sa Lucas 2:1-20. Ikatlo, ang propesiya ay ipinahayag ang kanyang ministeryo. Ayon yan sa Isaias 61:1-2. Nais kong basahin ang talatang ito. Ayon sa Isaias
61, talatang 1 at 2, ito ang pahayag ng propesya patungkol sa misteryo ng Panginoong Jesus. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo. Sinabi sa atin ng Biblia sa Gawa Kapitulo 10:38 na ang Diyos ay pinahiran si Jesus sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kailan niya ito ginawa? Nang si Kristo ay mabautismuhan. Yan ang panahon kung saan ang banal na Espiritu ay nag-anyong kalapati. Sa pagpapatuloy, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maaamo. Kanyang sinugo ako upang magpagaling na mabagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa nangabibilanggo. Ang propesya ay nagsasabing si Kristo ay pinahiran upang ipangaral ang mabuting balita. Kailangan ba natin ang mabuting balita? Ang mabuting balita na tayo ay pinatawad? Ang mabuting balita na babaguhin ni Jesus ang iyong buhay? Ang mabuting balita na mayroong kang tahanan sa langit? Ang mabuting balita na mahal niya tayo? Ang mabuting balita ng pagpapagaling ni Jesus sa mga bagbag na puso? Ikaw ba ay sawi ngayon? Ang puso mo ba'y wasak dahil sa paghiwalayan at pag-aaway ninyong mag-asawa o mahal sa buhay? Pusong wasak dahil hindi nangyari ang iyong inaasahan? Maaari mong dalhin ang iyong pusong wasak kay Jesus. Siya na nagpapagaling ng bagbag na puso. Noon ay siya ring nagpapagaling ng bagbag na puso ngayon. Pinalaya din ni Jesus ang mga nabilanggo. Bilanggo ka man ng masamang ugali ngayon, palalayain ka ni Jesus. Ginanap ba ni Kristo ang propesiyang ito? Oo, basahin natin ang aklat ng mabuting balita. Ginanap ni Jesus ang propesiya ng patuloy. Binabago ni Jesus ang buhay. Pinapagaling niya ang may karamdaman. Pinalalayas niya ang demonyo at maging pagbuhay sa mga patay. Kahit saan maparoon ang Panginoong Jesus, may mga binabago siyang buhay. Babaguhin din niya ang iyong buhay ngayon. Gayun din ang pagkamatay ni Lazarus at ang pagkabuhay sa kanya ni Kristo ayon sa 1 Kapitulo 11. Ating isipin, kung si Kristo ay isa lamang tao, isang guro at pilosopo, kaya niya bang bumuhay ng patay? Di po ba't hindi? Kaya niyang bumuhay ng patay sapagkat siya ay Diyos. Kung kaya ni Kristo na buhayin ng patay, lalo na ang taong buhay ngunit patay sa pananampalataya. Sinabi ni Jesus ang mga ito, huwag mag-alumihanan ang inyong puso. Ayon sa Juan Kapitulo 14, 1 at 3. Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat ng nangapapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpahingain. Ayon sa Mateo 11, 28 at 30. At ang lumalapit sa akin sa anumang paraan ay hindi ko itataboy. Ayon yan sa 1:37. Lalaki, ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan. Ayon sa Lucas 5:20. At ang mga salitang ito ay sinasabi din niya ito ngayon. Isang araw, ang mga tao ay nagdala ng isang babae na nahuling nangangalo niya. Ang gusto ng mga tao ay parusahan itong babae. Ngunit ito ay pinigilan ni Jesus at sinabi sa babae, humayo ka at huwag nang magkasala. At sa isang saglit, ang babaeng ito ay nabago ni Kristo. At nagsimula ito ng bagong buhay. Buhay na tapat at mabuti. Mga kaibigan, kung ang babaeng ito ay nabago ni Kristo, ako, kayo, tayo, kaya niyang
baguhin. Maaari kang mabuhay na makamtan mo ang buhay na may kalakasan. Kaya sinasabi sa Biblia ayon sa Juan Kapitulo 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Nais niyo po ba ng kapangyarihan sa inyong buhay? Kung ganon, kailangan mong gawin ay tanggapin lamang ang Panginoong Yesus at maaari kang mabuhay bilang Kristiyano na bibigyan ng kalakasan. Nais mo bang mabuhay na may kalakasan sa iyong buhay espiritual sa halip na patay sa espiritual? Sa palagay ko, gusto mong maging malakas sa espiritual. Ang banal na kasulatan ay sigurado sa mga mangyayari kay Kristo bago pa siya ipanganak. Alam ba ninyo na alam na niya ang mangyayari sa ating kinabukasan? Ang ilan sa mahalagang propesiya sa matandang tipan ay patungkol sa unang pagparito ng Panginoong Yesus. Nagsalaysay ng propesiya ng tungkol sa kanyang pagparito at kailan siya mamamatay. Nais kong gugulin ngayon sa pag-aral natin ang propesiya tungkol dito. Alam naman po natin na itong pag-aral natin ay patungkol sa propesiya. Ayon sa Galatia, Kapitulo 4:4, datapwat nang dumating ang kapanahunan, siya ay sinugo ng Diyos, ang kanyang anak. Ang propesiya ay sinalaysay kung kailan ang makapangyarihan ay darating at kung kailan siya mamamatay. Samahan ninyo ako. Tignan natin ang sinasabi ng propesiya. Balikan natin sa Daniel Kapitulo 9. At kung kayo'y naglilista, isulat ninyo sa inyong talaan ang Daniel Kapitulo 9, talatang 24 at 27. Ngayon, tayo ay magbibilang. Sino sa inyo ang mahilig sa math? Sino ang magaling sa pagbilang? Ating gamitin ang matematika sa pagpapatunay ng kasulatan. Ito ay masusumpungan natin sa Daniel Kapitulo 9, 24 hanggang 27. Ito po ang nakatala. 70 sanlinggo ang ipinasya sa iyong tao at sa iyong banal na bayan upang tapusin ang pagsalangsang at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula at upang pahiran ang kabanal-banalan. Narito ang propesiya ng 70 sanlinggo para sa mga tao ni Daniel. Sino ang mga tao ni Daniel? Ang mga Hebreo at mga Diyos. Ang sabi ng anghel na si Gabriel, 70 sanlinggo ang ipinasya sa iyo sa iyong mga tao. Ayon sa Daniel 9:24, dito magsisimula ang ating pagtutuos. Sa propesiya, ang isang araw ay katumbas ng isang taon. Sabi ng Diyos sa Ezekiel Kapitulo 4:6, bawat araw ay katumbas ng isang taon. At sa Bilang 14:34, sa bawat araw ay isang taon. Kaya sa Biblia, ang isang prophetic day ay katumbas ng isang literal na taon. Ito lang ang tumutukoy sa ganitong prophetic days. Ang ibang araw tulad ng paglikha ng mundo ay nangangahulugan ng 24 oras or 24 hours. Kung sa propesiya, ang isang araw ay katumbas ng isang taon, maaari nating tuusin ang 70 sanlinggo ng 70 times 7 para makuha natin ang bilang ng araw. Ang magiging resulta ng ating pagtutuos ay may sagot na 490 prophetic days. Dahil ang propesiya ang ating pinag-uusapan, ang 490 na araw ay magiging katumbas ng 490 literal na taon. Ngayon, ang sunod na tanong ay, kailan nagsimula ang 70 sanlinggo sa hula? Anong date? Iyungang talastasin, sabi sa banal na kasulatan, at bulayin na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem na sa pinahiran na prinsipe. Magiging 7 sanlinggo
at 62 sanlinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta sa mga tuwid bagay sa mga panahong mabagabag. Ayon yan sa Daniel Kapitulo 9, talatang 25. Kaya itong 70 weeks or 490 years na propesiya ay magpapasimula sa pagbibigay ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem. Kailang itayo uli ang Jerusalem dahil ito ay nagiba. Noong natanggap ni Daniel ang pangitay na ito, ang Jerusalem ay winasak na ng Babylonia. Sa talatang ito, sinabi ng anghel kay Daniel na kung ang kautusan ay lumabas na upang itayo muli ang syudad, doon magsisimula ang petsa ng 70 sanlinggong propesiya. Ang kautusang itayong muli ang Jerusalem ay nangyari noong 457 BC. Ang kautusan ay nilagdaan ni Artaxerxes, hari ng Medo-Persia. Ito ay mababasa sa aktwal na decree mula sa Biblia ayon sa Ezra Kapitulo 7, 11 hanggang 26. Kaya ngayon ay meron na tayong petsa ng pasimula, 457 BC, sa panahon ng taglagas. Mula sa petsa na iyon, magsisimula ang 490 na taon ng Hudyo. At sa panahong iyon, ng 490 taon, darating ang Mesaya. Kaya mula sa kautosang ito, tayo ay bumilang papunta sa pagdating ng Mesaya. 7 weeks plus 62 weeks equals 69 weeks. Gaano katagal ang 69 weeks? Gawin po natin, 69 times 7, ano ang kasagutan? Ang sagot po ay 483 days. Ngunit ito ay propesiya, kaya ito ay magiging 483 literal na taon. Ito ang pagdating ng Mesaya. Di ba ang 69 sanlinggo ay kulang ng isang linggo para mabuo ang 70 na sanlinggo? Para sa Hudyo. At 483 taon ay 7 taong kulang para mabuo ang 490 years para sa mga Hudyo. Kaya mula sa pagdating ng Mesaya, dapat meron pang nalalabing isang linggo o 7 taon. Ating tandaan yan sapagkat ito ay mahalaga para sa susunod na pag-aaralan. Ang 483 taon mula 457 BC ay papatak sa AD 27. Inyo itong unawain. Ating bilangin, 483 taon. Bawasan ang simula ng petsa 457. Ang matitira ay AD 26. Tama ba? Kung ating ibabawas ang 457 sa 457, anong sagot? Di po ba zero? Meron bang zero year? Di po ba wala? Dahil walang zero na taon, tayo ay magsisimula sa 180. Kaya ito po ang kabuuan. AD 1 plus AD 26, anong sagot? Hindi ba 27? Halimbawa, mula sa 4 BC, 3 BC, 2 BC, 1 BC, ang susunod? Di ba AD 1, AD 2, AD 3, AD 4? Ating alalahanin. Ano nangyari noong AD 27? Ayon sa Biblia, nang 15 taon nga ng paghahari ni Tiberio Cesar, ayon sa Lucas 3:1. Anong taon? Ang 15 taon. Ang sabi sa kasaysayan, ang kanyang pamumuno ay nagsimula sa AD 12. Kaya ang kanyang 15 taon ay ano? Ating bilangin. 12 plus 15 equals AD 27. Ang 15 taon ng pamumuno ni Tiberio Cesar ay AD 27. Ano ang nangyari sa petsang iyon? Ayon sa Lucas Kapitulo 3:3, si John the Baptist, ang siyang nagbautismo kay Kristo. Ang salitang Mesaya sa Hebreo ay nangangahulugang Anointed One. Ang pangalang Kristo sa Greek ay Anointed One. At sinasabi sa Biblia sa Gawa Kapitulo 10:38
na ang Diyos ay binasbasan si Jesus ng banal na Espiritu. Kailan binasbasan si Kristo? Sa kanyang bautismo. Ayon yan sa Lucas Kapitulo 3, 21 at 22. Anong petsa si Kristo binautismuan? AD 27. Pagkatapos ni Kristo bautismuan, siya ay nagturo ayon sa Marcos 1:15 at sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos. Kayo'y magsisi at magsisampalataya sa Ebanghelyo. Ano ang napatunayan na naganap? Naganap ang panahon ng hula sa Daniel 9. Ang simulang petsa ay sa kautosang ibalik ang Jerusalem at noon ay 457 BC. Kung ating idadagdag ang 483, tayo ay mapupunta sa Messiah's Baptism noong AD 27. Pagkatapos ng 3.5 taon, pagkatapos ng bautismo ni Kristo, ay pinako siya noong AD 31. Di ba tama ang Daniel chapter 9? Sabi sa Daniel 9:26, at pagkatapos ng 62 sanlinggo, mahihiwalay ang pinahiran at mawawalan ng anuman. Ayon sa talatang 27, at pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanlinggo at sa kalahati ng sanlinggo ay kanyang ipapatigil ang hain at ang alay. Sa kalagitnaan ng linggo o gitna ng 7 taon, si Jesus ay pinako. Sa 3.5 taon, pagkatapos bautismuan si Kristo, ay siya'y pinako. Sa spring of AD 31, gaya ng dating ginagawa, ang mga nagkakasala ay nag-aalay ng isang tupa para mapatawad sa kanilang kasalanan. Gaya ni Kristo, inalay upang tayo ay mapatawad sa ating kasalanan. Pagkatapos ipako si Kristo, kailangan ba nating mag-alay ng tupa? Hindi na, sapagkat si Kristo na ang tumubos sa atin mula sa kasalanan. At siya na rin ang tupang inalay para sa ating kasalanan. Ayon sa Mateo 27:51, nang nalagot ang hininga ng Panginoong Jesucristo sa cross ng Kalbaryo, ay nahati at napunit ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang ibaba. Ito'y nagpapakita na ang seremonya ng pag-aalay ay natapos na. Ito'y ginampanan na ng Panginoong Jesus ang korderong pinatay ng nagsilbing alay para sa ating kasalanan. Ito'y nangyari nang siya'y mamatay sa krus. Kaya sinabi sa Biblia sa Daniel 9:27, at pagtitibay niya ang tipan sa marami sa isang sanlinggo at sa kalahati ng sanlinggo at kanyang ipatitigil ang hain at ang alay. Ngayon, ating napatunayan na ang propesiya ng Biblia ay nangyari sa buhay at ministeryo ng Panginoong Jesus. Ito ay isang dakilang pagpapatunay na ang Biblia ay kinasihan ng Diyos. Kaibigan, ito din ay nagpapatunay ng ating Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos, kung kaya maaari kang magtiwala sa Kanya bilang iyong personal na tagapagligtas. Hindi lang siya isang mabuting tao, siya ay anak ng Diyos. Si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa atin at wala nang higit pa sa kanyang pagkamatay. Ang kamatayan ang wakas ng isang tao, ngunit ang kamatayan ni Kristo ay katapusan na kung siya ay isa lamang philosopher o isang propeta o isang mabuting tao. Pagkatapos mamatay ni Kristo, kinuha ang kanyang katawan sa krus at siya inilagay sa libingan. Ito na ba ang naging katapusan ni Kristo, mga kaibigan? Hindi sa ating Panginoong Jesus. Siya'y lumabas sa libingan na buhay. Sinabi rin ito sa Awit Kapitulo 16, pagkat di mo tutulutang, ang mahal mo ay malagak sa balon ng patay upang doon ay magnas. Ang nagtayo ng Kristyanismo ay buhay. Ang Panginoong Jesus ay buhay. Lahat ng pinuno ng reliyon ay namatay at nawala. Ngunit ang Panginoong Jesus, hindi ito nangyari sa Kanya. Siya ay buhay. At ayon sa Juan 1:12, tatapwat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. Si Jesus ay wala na sa libingan. Siya ay buhay. Ang aking tanong,
Sino ang makapangyarihan na kayang mabuhay sa kamatayan? Sagot, di po ba wala? Si Kristo lamang. Napakasayang isipin na buhay ang tagapagligtas at siya ay nagbibigay ng kapangyarihan upang buhayin ang ating mga namamatay na pananampalataya. Dahil siya ay buhay, kaya niya tayong bigyan ng kakayahang magbago. Kayang-kaya niya tayong iligtas mula sa masalimuot na kasalanan. Ang aking tanong, bakit si Jesus ang siyang makatutubos sa atin? Sapagkat siya ang Diyos na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Paano ko mararanasan ang buhay sa kanyang kapangyarihan? Ang sabi ng banal na kasulatan sa Juan 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na patatawarin tayo sa ating kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng kalikuan. Kung ipinagtatapat mo ang iyong kasalanan kay Jesus, siya ang kordero na namatay. Binayaran niya ang parusa. Ano ang hindi niya kayang gawin para sa iyo? Patatawarin ka. Iyon ay isang pangako. Sabi ng mga tao, hindi ko alam kung patatawarin niya ang aking kasalanan. Ako ay naging napakasamang tao. Makinig ka, kaibigan. Hindi iyon mahalaga. Maaari kang lumapit sa ating Panginoong Jesus kasama ang lahat ng iyong kasalanan. At ang pangako, ikaw ay patatawarin. Kapag sinabi ng Biblia na kung ipagtatapat natin sa Kanya ang ating kasalanan, ay patatawarin niya tayo at magkakaroon tayo ng kumpiyansa na pinatawad tayo ng Diyos dahil ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Halimbawa, ipagpalagay na bibigyan kita ng isang 1,000 peso bill. Ito ay binigay ko na sa iyo. Iyan ay eksaktong ilustrasyon kung ano ang maaari mong gawin sa iyong pagkakasala. Maaari mong ibigay ito kay Jesus. Kapag ibinigay mo ang iyong kasalanan kay Jesus, huwag mo na itong bawiin. Kinuha na niya ito. Binayaran na niya ito. Multa ito para dito. Kaya ngayon, dinala na ng Panginoon ang mabigat na pasanin ng pagkakasala dahil ipinagtapat mo na ang iyong kasalanan sa Kanya. Ikaw ay mapapalaya mula sa pasaning iyon. Maaari kang mapatawad kung ipagtatapat mo ang iyong kasalanan sa ating Panginoong Yesus. Ngayon, ano ang dahilan bakit natin kailangan pag-aralan ito? Isang dahilan ay upang ipakita sa inyo na ang sentro ng kasulatan ay si Kristo. Si Kristo ang hain para sa ating kasalanan. Siya ang tupang inalay para sa ating kasalanan. Siya ang pinagmulan ng pag-ibig na walang kapantay na kahit kanyang buhay ay inalay niya para sa inyo, sa akin at sa ating lahat. Siya ang alpha at ang omega ng ating kaligtasan. Dinanas ni Kristo ang kamatayang hindi nararapat para sa kanya. Siya ay perpekto. Siya ay dakila. Ngunit dahil sa ating kasalanan, kanyang inako ang ating kaparusahan. Dinanas niya ang kaparusahan ng kasalanang hindi niya ginawa upang tayo ay maligtas sa kanyang pag-ako sa ating kasalanan. Kanyang inako ang kamatayan na nararapat para sa atin upang siya ay tanggapin natin. Dahil sa kanyang pasakit, tayo ay naligtas, di ho ba? Ito ay nakakapagbag ng loob. Si Jesus ay inako ang masilimuot na kamatayan para sa ating kasalanan. Ayon sa Juan Kapitulo 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. At ang aking tanong sa inyo ngayon, kinatanggap po ba ninyo si Kristo? Paano kayo naaasiguro na natanggap na ninyo siya? Narito ang pamamaraan. Aminin mo na ikaw ay nagkasala. Kung sa tingin mo ikaw ay matuwid at walang kasalanan, bakit sa tingin ninyo kailangan pa ni Kristong mamatay? Ating isama at ulit-ulitin sa ating panalangin na naway si Kristo ay mapatawad tayo sa ating kasalanan, na naway bigyan niya tayo ng kakayahang magbago. Ikalawa, maniwala ka na si Jesus ay namatay para sa iyo. Atin laging ilagay sa isipan na dahil sa ating kasalanan, si Kristo ay namatay. Ikatlo,
Lumapit kay Kristo sa kalagayan mo ngayon. Si Kristo ay hindi mapagmata. Siya ang natatanging makakaintindi sa atin. Naalala niyo po ba sa kasulatan na lahat ng tao nang lumapit kay Kristo mula sa mga ngalo niya at maniningil ng buwis at sa mga magnanakaw ay kanyang binago? At ang ika-apat, isa-isay mo ang iyong kasalanan. Alam mo at kilala mo ang iyong sarili. Tayo ang nakakaalam kung ano ang ating personal na kasalanan. Alam ito ni Kristo. Ngunit ang nais niya lang ay isalaysay natin sa Kanya upang makita niya ang pagsisisi sa atin. Ikalima, inimbitahan or imbitahan at papasukin mo si Kristo sa iyong puso at tanggapin ang Kanyang kapangyarihan. Ito ay ating isama sa ating panalangin. Ayon sa Apokalipsis, Kapitulo 3:20, sinabi ng Panginoong Yesus, narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang pintuan ay kumakatawan sa iyong pagpili. Paano mo tinanggap ang isang nasa iyong pintuan sa iyong tahanan? Anyayahan mo silang pumasok sa iyong tahanan, di ba? Ito'y kaparehas din sa ating Panginoong Yesus. Anyayahan niyo siyang pumasok sa inyong buhay. Kapag inimbitahan ninyo ang Panginoong Yesus sa inyong buhay, bubuksan ninyo ang pintuan ng inyong puso. Ang Alpha at ang Omega ng Apokalipsis ay kumakatok sa pintuan ng inyong puso ngayon. Papapasukin ba ninyo siya? Basahin natin muli ang nakatala sa Juan 1:12. Datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkaloban niya sila ng kapangyarihang maging maanak ng Diyos. Ang katanungan ngayon, inyo bang tinanggap ang Panginoong Yesus? Nais ba ninyo siyang tanggapin ngayon? Lahat ng sa kanya'y nagsitanggap ay pinagkalooban niya sila ng kapangyarihan. Ngayon, tayo ay gagawa ng espesyal na pagtatapos para sa ating pag-aaral. Hilingan ko kayong manalangin ng mataimtim sa inyong sarili. Nais kong imbitahan ninyo at kausapin ninyo ang Panginoong Yesus. Ngayon, kung ikaw ay napalayo at sinasabi mo, Panginoon, nais kong magbalik sa iyo, nais kong itaas na lamang ang aking kamay at nais kong magbalik, Jesus, ikaw ay manalangin sa Panginoon at tingin mo na pangunahan ang iyong buhay. Kung meron man dito ngayon na mayroong ilang gawi o hilig o ilang suliranin sa iyong buhay na pumipigil sa iyo, ilang pagkakasala sa iyong buhay at nais mong sabihin, Panginoon, isinusuko ko ang aking gawi o hilig sa ito ngayon, sa iyo ngayon. Isinusuko ko ang pagkakasalang ito sa iyo ngayon. Nais kong mapasalangit kasama ka. Itaas ang inyong kamay. Pagpapalain kayo ng Diyos ang bawat isa sa atin. Nakikita ng Diyos ang kamay ninyong nakataas. Nakikita ng Diyos ang inyong mga puso. Tayo ay sama-samang manalangin ngayon. Panginoon po naming Diyos, narito po ang aming pong mga kamay ay nakataas bilang pag-amin ng aming pangailangan sa inyo. Kami po ay makasalanan. Kami po, Panginoon, ay nakagawa ng maraming kamalian. Ngunit salamat po sapagkat pinatawad na po ninyo kami. At nais po naming ihayag sa inyo ngayong panahon pong ito na kayo po ay aming pinapapasok sa aming pong puso upang kung magkagayang dakila po naming Diyos, baguhin po ninyo ang aming pong buhay at mabibigyan niyo po kami ng kapangyarihan para makalakad sa isang panibagong buhay. Salamat, Panginoon, na inyo pong tinugon ang aming panalangin. Lahat pong ito ay aming hiniling sa aming Panginoong Yesus. Amen.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

0: po ay madalang po kasi po akong kung sinasama po ako yung magulang po namin. Ang go, baby.
1: Pag-araw ng mahal na araw, yun lang naman po ang paglapit namin pagsimba sa sobrang layo din po namin at layo ng simbahan. Kaya madalang, sa bahay na lang po ang nagdarasal. Masyado pong namang problema. Problemado sa anak. Siyempre sa kahirapan po. Nakatanggap po kami ng Godpad. Pag napunta po ako sa bukid, daladala ko.
0: Pag daladala po yung misis ko ito, ay nakikinig kaming dalawa.
1: Ba nagtatagal? Natatanggal ang stress.
0: Parang nakupan din po yung pagod din po namin na parang nababaliwala. Kaya malaki rin po na itulong po yung pagpag pong ito. Para din nakakatanggal din po ng problema.
1: Habang nakikinig kami ng Godpad ay lalo kaming lumapit na mag-asawa sa isa't isa.
0: Opo, napapalapit po kami mag-asawa habang po kami nakikinig.
1: Ito pong Godpad, ito po ay malaki ang naitulong sa aming kaalaman tungkol sa Diyos. Yun po yung time na para po bagang bigla-bigla din na dumating sa buhay namin yung pagbabagong minag sa pamilya ko, sa anak mo.
0: Parang kumukan din po sa isipan namin na ano kaya ka kung ganun. Burbahin din natin kaya magsimba ka ako rin pagkakadaon ng simba nila ka kung ganun.
1: Nag-desisyon po kami magpabautismo para...
0: Para mabago rin po ang aming pamumuhay. Para naikon po namin ang mga anak namin, para mabago din ang ugali nila na hindi dapat nilang ginagawa.
1: Yung mga napapakinggan po namin dito ay malaki na itulong. Tinutulungan ako ng mga kapatiran. Naipagdasal po yung mga problema namin. Kaya maski ganun po ay masaya ako.
0: Marami pong salamat sa mga makapatiran. Kami po nagpapasalamat. Kami pong mag-asawa. Salamat po sa inyo pong lahat.
1: Ngayon po at nakaanib na po kami ng Seventh-day Adventist. Gusto ko rin pong maakit ang mga kapatid dyan, mga kapitbahay, sa aming mga anak na dalawa. Yun lang po at maraming salamat.
2: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Ito ang AWR 360.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

ang Adventist World Radio ay nasa lahat ng dako. When the world shuts down, AWR shows up. Sa gitna ng mga bomba at tangke ng militar sa Ukraine, ang AWR 360 ay nagkaloob ng 1,000,000 dolyar upang iayos ang isang semi-trailer truck pinuno ng mga solar-powered God pods, kagamitang medikal, mga gamit sa pangangaral at mga programa sa radyo na nagmumula mismo sa AWR truck, kung saan nawawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay gagawa ng daan upang ang AWR ay magdala. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga lalaking Muslim sa Uganda na mula sa kanilang moske ay naglakad patungo sa ating istasyon upang magpabautismo pagkatapos mapanood ang serye ng Unlocking Bible Prophecies. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga mangkukulam sa Madagascar na tinalikuran ang kanilang pagsamba sa patay at ngayon ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Ang Diyos ay nagmamalasakit sa mga tao sa palengke ng Ghana. Ang AWR ay umupa ng mga trompa upang ipahayag ang pabalita ng 3 mga anghel sa gitna ng mga prutas at gulay. At sa kasalukuyan ay umani ng 10,000 mga taong nagpabautismo. Sa labas ng Bogota, Colombia, pinalawak ng Diyos ang ating signal ng higit sa inaasahan. Sa loob lamang ng ilang linggo, ang ating bagong istasyon ng radyo ay nakakagulat na nakarating sa Kapitolyo. Sa ngayon ay umaabot sa 240,000 ang tumawag sa atin at 37,000 sa kanila ang humihiling na mag-aral ng Biblia. Sa loob ng 52 taong paglilingkod, ang AWR ay pinagpala ng Diyos. Ngayon ay mayroon tayong mahigit 1,800 mga istasyon ng radyo sa AM at FM kasama ng ating shortwave sa Guam ay ipinahayag na si Jesus ay malapit nang dumating. Ang AWR 360 ay sinusundan ng ating mga tagapakinig na nangangailangan ng mga kasamang naniniwala sa Biblia at mga tagapanalangin. Itinayo natin ang isang sentro para sa digital evangelism malapit sa Manila. Ang ating mga sinanay na misyonero ay handang tumugon sa kanilang mga tawag sa 20 mga lingwahe. Noong nakaraang taon, nasagot nila ang mahigit 100,000 mga mensahe, purihin ang Diyos. Ang cellphone evangelism ng AWR ay patuloy sa 1,000,000 mga pagsasanay. Kaibigan, narito ang isang pambihira at magandang patotoo. Isang monghe na Tibetan ang nakinig sa AWR. Meron siyang malalim na pagnanais na ibahagi ang tungkol sa isang manlalalang at tagapagligtas na nagmamahal sa kanya. Pagkatapos na siya ay mabautismuhan sa Adventista, inirecord niya ang serye ng Unlocking Bible Prophecy. Sa Pilipinas, 30 mga rebelde ay hindi na nangahas mag-asawa sapagkat silang lahat ay pinaghahanap. Ang AWR ay dumating at pinahinto ng Diyos ang labanan sa pagitan ng rebeldeng New People's Army at mga sundalo. Ngayon, lubos na pinatawad, ang mga dating rebelde ay nagpakasal, binautismuhan, nagtatayo ng mga simbahan at sila'y nangangaral. Katulad ni Rose, hindi namin pwedeng ipakita ang kanyang mukha. Ngunit bilang isang dating commander ng NPA, siya ay dating nagre-recruit sa mga liblib na barangay upang umani. Tinutulungan din ng AWR ang mga taong ito upang makapagsimula ng maliit na negosyo, makapamuhay sa sarili at muling makabalik sa pamayanan. Isang magandang bagay ang manggagaling sa Nazareth. Ang AWR ay itinalaga ang ating bagong evangelistic center at istasyon ng radyo na pinangunahan ni Pastor Wisdom Ali na sumama kay Elder Dwayne Maki sa pagbinyag sa mga Arabo sa Inug Jordan kabilang ang tagapagsali ng kanyang serye Earth's Final Countdown. Ang mga babaeng ito ng Diyos ay inilagay sa panganib ang kanilang buhay, dala ang mga nakatagong radio God pods patawid mga kabundukan tungo sa mga saradong bansa. Isa pang tapat na babae ang gabi-gabing nagtatago sa kanyang aparador sa loob ng nakalipas na 18 taon upang makapag-broadcast. Sa maraming mga nakasaradong bansa, ang ating solar-powered God pods ay nakakarating, laman ang kanilang mga sariling salita.
mga kamangha-mangha sa gitna ng magulong mundong ito sa pamamagitan ng pagsasahim papawid o mga paglalakbay, ang Diyos ay may AWR na magpapahayag. Kung nadarama mong magkaloob, mayroong ilang mga paraan. Una, isulat sa iyong sobre ang AWR upang ang iyong ipinagkaloob ay direktang mapupunta sa Adventist World Radio. Pangalawa, maaari mong ipadala ang iyong kaloob online sa awr.org. At pangatlo, ay tumawag sa 0917-174-2777, 0917-174-2777, or sa 0968-853-6607, 0968-853-6607. Gaano man ang iyong ipagkakaloob, iyon ay mapupunta sa front lines at susuporta sa gawain ng pangangaral sa buong sanlibutan. Mula sa pagpapahayag patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Mindful Chat sa 89.1 FM. Isang oras na kaalaman, kwentuhan at kasagutan tungkol sa kalusugang pangkaisipan. Kasama ang mga psychologists, guidance counselors, and mental health experts para sagutin ang iyong katanungan at maghatid ng kanilang kaalaman. Pag-uusapan natin ang mga seryosong bagay na minsan ay hindi nabibigyang pansin. May live tawagan. Kaya kung may tanong ka, ilahad mo na. Huwag palalampasin ang Mindful Chats. Every Monday, Wednesday, Friday, and Saturday, 8 to 9 p.m. Kasama si Dr. Lane Alfonoso at Pam De Castro. Your mind, your strength, mental health matters.

Itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

blessing.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Isa na namang bago at puno ng pagpapalang umaga, kaibigan. Ako po ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza. At ako po ay nagagalak na muli kayong makasama sa araw na ito. Purihin natin ang Panginoon at pasalamatan sa buhay at kalakasan na kanyang patuloy na ipinahihiram, ipinagkakaloob sa atin sa araw-araw. At muli ko po kayong binabati ng Happy God First Morning. Maraming salamat po muli sa inyong pag-tune in dito po sa ating programang Rise and Reflect. At ipinagpapatuloy po natin ang pagbabasa sa Aklat ng Apokalipsis. Nasa kabanatang 16 na po tayo sa talatang isa. At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa templo na nagsasabi sa pitong anghel, "Humayo kayo at ibuhos ninyo sa lupa ang pitong mangkok ng puot ng Diyos." Kaibigan, ito ang simula ng pagbubuhos ng pitong huling salot, ang huling yugto ng paghuhukom ng Diyos sa kasaysayan ng sanlibutan. Ang tinig ay mula sa templo sa langit, tanda na ang utos ay galing mismo sa Diyos. Ipinapakita nito na ang darating na mga hatol ay banal, makatarungan at ayon sa kanyang otoridad. Ang mangkok ay simbolo ng ganap na pagbubuhos. Ibig sabihin, dumating na ang takdang oras ng pagsasakatuparan ng huling hatol. Ito ang matuwid na tugon ng Diyos sa kasalanan, pangapi, panggigipit, at panguusig at patuloy na pagtanggi ng tao sa kanyang iniaalok na kaligtasan. Bago dumating ang huling hatol, may panahon pa upang tayo ay magsisi, bumalik sa Diyos. Kaibigan, ikaw ay sumusubaybay sa AWR 89.1 FM at ito ang Rise and Reflect. Dito ay pinasisimula natin ang bawat araw sa pagbabalik ng pasasalamat sa Diyos, pagbabasa ng Biblia at pananalangin. At kung ikaw ay may katanungan o prayer request o anuman ang nais mong iparating sa amin o kaya ay nagnanais ka ng mga aklat at aralin sa Biblia, i-text o tumawag sa atin pong mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At mula po sa ang Bible, Pinoy Version, babasahin po natin ang talatang isa hanggang 11 ng Apokalipsis sa kabanatang 16. Pagkatapos, may narinig akong malakas na boses galing sa temple. Sinabi nito sa pitong angels, "Sige, ibuhos nyo na sa lupa ang laman ng pitong mangkok ng matinding galit ng Diyos." Kaya umalis yung unang angel at binuhos yung laman ng mangkok niya sa lupa. Nagkaroon ng nakakadiri at grabing mga sugat yung mga taong may marka ng halimaw at yung mga sumamba sa ribulto niya. Binuhos ng pangalawang angel yung laman ng mangkok niya sa dagat. Naging parang dugo ng patay na tao yung tubig sa dagat at namatay lahat ng may buhay na nandun. Yung pangatlong angel naman ang nagbuhos ng laman ng mangkok niya sa mga ilog at sa mga bukal at naging dugo rin ang mga yon. Narinig kong sinabi ng angel na in charge sa tubig, "Matuwid ang paghuhusga mo. Ikaw ang nag-iisang banal. Ikaw noon at ikaw pa rin ngayon. Pinadanak nila ang dugo ng mga pinili ng Diyos at ng mga prophets, kaya dugo din ang pinainom mo sa kanila. Dapat lang yan sa kanila." At narinig ko ang boses galing sa altar na nagsasabi, "Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tama at makatarungan ang pagja-judge mo." Tapos binuhos ng pang-apat na angel yung laman ng mangkok niya sa araw at pinayagan ito na pasuin ang mga tao. Napaso nga sila ng matinding init. Pero imbes na magsisi sila at magpuri sa Diyos, sinumpa nila ang pangalan ng Diyos na may kapangyarihang magpadala ng mga salot na ito. Binuhos naman ang panlimang angel yung laman ng mangkok niya sa trono ng halimaw at nabalot ng dilim yung kaharian ng halimaw. Napakagat ng dila mga tao sa sobrang hirap at sinumpa nila ang Diyos ng langit dahil sa paghihirap at sa mga sugat nila, pero hindi pa rin sila nagsisi sa mga masasamang ginawa nila. Ang pagbuhos ng pitong huling salot. Sa pagtigil o paghinto ng pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo sa makalangit na sanctuaryo,
yung mediatorial work ng ating Panginoong Jesus sa heavenly sanctuary, ang kapalaran ng bawat tao ay tuluyan ng napagtibay. Dumating na ang panahon na ang mga tumanggi sa Ebanghelyo ay makararanas ng ganap na puot ng Diyos. Ang pitong huling salot ay kahalintulad ng mga salot na ibinuhos sa Ehipto sa Exodo Kabanatang 7 hanggang 11. Kung paanong ang mga salot sa Ehipto ay tumama sa mga Ehipsyo, ngunit iningatan ang mga Israelita. Gayon din iingatan ng Diyos ang kanyang bayan sa panahong iyon ng kaguluhan. Sa aklat na The Great Controversy, page 629 hanggang 630, ang sabi ng manunulat, "The people of God will not be free from suffering, but while persecuted and distressed, while they endure privation and suffer for want of food, they will not be left to perish. That God who cared for Elijah will not pass by one of his self-sacrificing children. He who numbers the hairs of their head will care for them, and in time of famine they shall be satisfied. While the wicked are dying from hunger and pestilence, angels will shield the righteous and supply their wants." Sa panahon ng pitong huling salot, bagamat makararanas din ng pagkagutom ang mga mananampalataya at iba pang mga kahirapan, ngunit sila ay protektado at iingatan ng Diyos at hindi sila mawawalan ng supply na kanilang kailangan sa panahong iyon. Ipinakita ng mga salot sa Ehipto ang katigasan ng puso ni Paraon at ipinamalas ang kawalang kakayahan ng kanilang mga Diyos at mga Diyos-Diyosan na sila'y ipagtanggol. Sa gayon ding paraan, ang mga huling salot ay lalo pang magpapatigas sa puso ng mga sumasamba sa halimaw at magbubunyag ng kahinaan ng Babylonia upang sila'y iligtas sa hatol ng Diyos. Sinabi ni Ellen G. White sa kanyang aklat na The Great Controversy, page 628, "Ang unang apat na salot ay hindi pang kalahatan kung hindi mapapawi ang mga naninirahan sa lupa. Ang una ay nagdudulot ng masakit at nakasusuklam ng mga sugat sa mga sumasamba sa halimaw. Ang ikalawa at ikatlong salot ay tumatama sa dagat, mga ilog at bukal ng tubig na nagiging dugo. Dahil walang maiinom na tubig, hindi makakaligtas ang mga suwail na sangkatauhan. Ang ikaapat na salot ay tumatama naman sa araw na siyang sumusunog sa mga makasalanan at nagdudulot ng matinding sakit pagkatapos ng kanilang mga kahirapang tinanggap. Gayunman ang matinding paghihirap na dulot ng mga salot na ito ay hindi nagpapalambot sa puso ng mga taong makasalanan. Sa halip, nilalait at nilalapastangan nila ang Diyos na siyang nagpapadala ng mga salot na ito. Wala ring sino man sa kanila ang nagsisisi. Lalong titindi ang kanilang galit sa mga matuwid sa paniniwalang sila ang dahilan ng kanilang paghihirap." Sa Apokalipsis, Kabanatang 16, Talatang 10 at 11. At kung titingnan natin ang Exodo, Kabanatang 10, Talatang 21 hanggang 23, makikita na ang ikalimang salot ay tumama sa trono ng halimaw. Si Satanas ang nagbigay ng kapangyarihan at trono sa halimaw o sa hayop sa Apokalipsis Kabanatang 13, Talatang 2. Ngunit ngayon, maging ang luklukan ng kanyang kapangyarihan ay hindi makaliligtas sa tindi ng mga salot. Habang nagdurusa ang mga tao, kanilang nauunawaan ang kawalan ng kakayahan ng Babylonia na sila'y iligtas. Gayunman, dahil matigas na ang kanilang kalooban laban sa Diyos, kahit ang matinding takot at hirap ay hindi na nakapagpapabago ng kanilang puso. Sa panahon ng close of probation, na huminto na ang pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, ang kapalaran ng bawat tao ay nakatakda na. Ang pitong huling salot ay nagpapakita ng matuwid na hatol ng Diyos laban sa kasalanan na kahalintulad ng mga salot sa Ehipto. Sa kabila ng matinding paghihirap, hindi na nagsisisi
ang mga tumatanggi sa Diyos, kundi lalo pang tumitigas ang kanilang puso at nagpapakita ng kahinaan ng Babylonia. Ang mensaheng ito ay paalaala na hindi dapat ipagwalang bahala ang paanyaya at biyaya ng Diyos habang ito ay bukas pa. Darating ang panahon na ang mga pagpili ng tao ay magiging permanente na ang bunga. Sa gitna ng babalang ito, kaibigan, tinatawag tayo ng Diyos na bumalik, magsisi, sumunod at magtiwala sa Kanya ngayon pa lamang habang bukas pa ang pinto ng awa. Ngunit hindi natin ito gagawin dahil sa pagkatakot sa mga salot na ito, kundi sa pagkilala, sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesus, at tayo ay tumutugon din ng may pagmamahal sa Kanya. Kaibigan, kung darating ang araw na hindi na maibabalik pa ang pagkakataong magsisi, paano natin ginagamit ngayon ang panahon ng biyaya na ibinibigay sa atin ng Diyos? Para sa iyong comment and reflection, maaari kang mag-text sa ating mga numero 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. Tayo po ngayon ay dadako sa ating pananalangin at inaanyayahan kita, kaibigan, na sama-sama tayong lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Panginoon naming Diyos, salamat sapagkat binibigyan mo po kami ng panahon ng biyaya upang lumapit, magsisi at magbalik loob sa iyo. Huwag mo pong hayaang ipagwalang bahala namin ang iyong paanyaya at babala. Inyo pong palambutin ang aming mga puso at ilayo mo po kami sa katigasan ng kalooban at pananatili sa kasalanan. Tulungan mo po kaming piliin ka, Panginoon, sa araw-araw at mamuhay ng may pananampalataya at pagsunod sa iyo. Panginoon, alalahanin mo po ang aming mga mahal na tagapakinig sa kanila pong mga kahilingan. Kayo po ang maging katugunan. Alam niyo po ang kanilang mga pangangailangan, alam niyo po ang kanilang kalagayan, kaya't akin pong inihahabilin ang kanila pong mga panalangin at ang kanila pong mga kahilingan. Nanawa ay inyo pong dinggin sang-ayon sa iyong mabuting kalooban. Maraming salamat po na inyong dininig ang aming panalangin sapagkat ito po ay aming inihiling sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Amen. Muli, ako po ay nagpapasalamat sa inyong maagang pag-tune in dito po sa ating programang Rise and Reflect at inaanyayahan kita, kaibigan, na patuloy na sundan ang mga natatanging pag-aaral na amin pong inihanda para sa inyo pong makabuluhang pakikinig dito po sa ating himpilan, AWR 89.1 FM. At akin din pong ini-offer ang atin pong napakagandang aklat na may pamagat na ang Dakilang Tunggalian. Ito po ay available sa English, The Great Controversy, at mapapasa inyo ang aklat na ito kung inyong ipapadala ang inyong kompletong pangalan, address at contact numbers sa atin pong tanggapan. Ang ating mga numero ay 0917-1742-777, 0917-1742-777, at sa 0918-944-7891, 0918-944-7891. At para naman po sa inyo na sumusubaybay sa atin pong Facebook page and YouTube channel, maaari nyo pong i-comment dyan sa comment section ang inyo pong kompletong pangalan, address and contact numbers upang mas mabilis po naming maipapadala sa inyo ang mga aklat na aming ipinamimigay. Ito pong muli ang inyong kaibigan sa radyo, Pastor Neryo Caranza, pansamantalang nagpapaalam at nagsasabing huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag kang mag-alala. The Lord is always near you. Susunod ang mga makalangit na awitin at ang programang May Nagmamahal sa Iyo. God bless. Your heart, my hope, my guiding way.

Akin pong binabati kayo ng isang napakasayang araw. At ako po'y natutuwa na muli kayong makasama dito sa ating programang May Nagmamahal sa Iyo. Tunay na sa bawat araw na ating pinag-aaralan, lalo nating nauunawaan ang nilalaman ng aklat ng Daniel, na ito ay may kinalaman kung papaanong inihahanda ng Diyos ang mga bansa para sa kanyang ikalawang pagparito. Na dito natutuklasan natin yung modelo ng pananampalataya. Nung nakaraang araw, pinag-aralan natin na kahit mayroong nasa bingid ng kamatayan ang tatlong kaibigan ni Daniel dahil sa pagsamba, hindi po nila pinili na sumamba doon sa Diyos-Diyosan, doon sa ribultong ginto, kundi sambahin ang tunay na Diyos lamang na siyang itinuro ng kanilang mga magulang. So kaya napakaganda nung naging pag-aaral natin na nakita natin na ang nilikha ng Diyos, kapag pinili siya, kapag inibig siya, hindi niya ipagpapalit magkahit ang kanyang buhay. Ngayon ang tanong ay paano nalaman ng paganong haring si Nabucodonosor na ang ika-apat na nilalang ay anak ng Diyos? Yan naman yung susunod nating pag-aaralan. Napakaganda nitong pag-aaral na ito. Tayo manalangin po muna. Dalangin namin dakilang Diyos na ang banal na Espiritu nawa ang siyang manguna sa aming pag-aaral na ito. I-bless niyo po ang lahat ng sumusubaybay sa programang ito at maranasan nila ang kapayapaan at paggawa ng banal na Espiritu para maunawaan namin ang mga bagay na dapat naming i-apply sa buhay namin sa aming paglalakbay sa sanlibutan ito. Maraming po salamat, Panginoon, sa karunungan at kaalaman ng inyong pagkakaloob. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. Paano daw nalaman ng paganong haring si Nabucodonosor na yung ika-apat na nilalang na nandoon nung kanila kasing tinapon sa hurno yung tatlong kaibigan ni Daniel, nang tingnan ng hari yung mga kaibigan ni Daniel, hindi tatlo yung nakita niya kundi apat sila. Kaya nga yung tanong natin ay paano nalaman ng hari ang ika-apat na nilalang ay anak ng Diyos. Daniel 3:25, ang sabing ganoon ay ganito. Daniel 3:25. Siya'y sumagot, "Tingnan ninyo ang nakikita ko'y apat na lalaki na hindi nakagapos na naglalakad sa gitna ng apoy at sila'y walang paso at ang anyo ng ika-apat ay gaya ng isang anak." Gaya ng isang anak ng mga Diyos. Talagang ang hari ay nakita na ang ika-apat ay mukhang anak ng mga Diyos, ang sabing ganon. Maaring nakilala ng hari ang anak ng Diyos dahil narinig niya ang mga bihag ng Babylonia na nagsasalita tungkol sa darating na tagapagligtas. Kaya malinaw at simpleng ipinakita nila yung mga alituntuni ng kabutihan at sa gayoy tinuro sa mga nakapaligid sa kanila ang tungkol sa Diyos na kanilang sinasamba. Sinabi nila ang tungkol kay Kristo na ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang manunubos na darating at sa anyo ng pang-apat sa gitna ng apoy ang kinilala ng hari ang anak ng Diyos. Makita ninyo itong napakagandang kasaysayang ito na modelo ng mga kabataan ngayon, na ating modelo, mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat dito makikita natin na kung saan kahit ng haring Nabucodonosor na recognize niya ang anak ng Diyos. Marahil napakinggan niya kung ano yung pagkakilanlan sa anak ng Diyos. Ganon din yung mga tao na nakadaupalad nitong magkakaibigan. Hindi sila nahiyang ibahagi ang tungkol sa Diyos. Kaya mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ngayon,
kung meron tayong mga malapit sa buhay natin na hindi pa po Adventista, hindi pa nagkakaroon ng pananampalataya at pagkahikayat sa ating Panginoong Hesus, talagang maganda na atin hong ibahagi yung ating mga patotoo tungkol ho sa ating Panginoong Hesus. Paano niya tayo pinapatnubayan, paano niya tayo sinusustain, paano niya tayo binibigyan ng pananampalataya sa Kanya, at ganun din paano niya tayo niligtas. Oh, at kung ano yung description ng ating Panginoong Hesus, sabihin natin sa kanila, sapagkat maaaring sa panahon na tinitingnan nila tayo, sa pamamagitan natin, makita ang anak ng Diyos. Oh, kaya nga mapapansin nyo, maraming kwento tungkol dyan na kahit yung ating mga nagdadala ng mga aklat na nagpatuloy, yung mga tao na ang tingin nila, dalawa lang sila, pero ang alam ng mga nagdadala ng aklat, dalawa lang ang tingin sa kanila ng mga tao, pero ang mga tao, kung tingnan sila, ay maaring tatlo. Kaya nga, napakaganda nitong pag-aaral na ito sapagkat ang Diyos nagdadala ng kanyang anghel, ng kanyang anak, para lamang tayo'y manampalataya na mayroong isang Diyos na buhay na mag-iingat sa mga nananampalataya sa Kanya. So tingnan ninyo ito. Hiniling ng hari sa tatlong lalaki na lumabas. Doon siya naglalagablab na horno at sinabi, purihin ang Diyos na nagpadala ng kanyang anghel at nagligtas sa kanyang mga lingkod o nagtiwala sa kanya kaysa maglingkod o sumamba sa anumang Diyos maliban sa kanilang sariling Diyos. So sa makatwid, mga kaibigan, nung ma-recognize ng hari o ang anak ng Diyos, at nung kanyang mapagtanto na hindi nasusunog itong tatlong magkaibigan na ito, ay kanyang inutos o kanyang sinabi na ang Diyos ay tunay na dapat purihin. May paniniwala siya tungkol sa Diyos dahil sinasabi niya, nagpadala siya ng anghel at naligtas sila. Actually, ayaw ng haring Nabucodonosor na ang tatlong magkakaibigan na ito ay pawang mapahamak dahil nasubaybayan din niya yung tatlong magkakaibigan. Kung kaya nga ang buhay ng tatlong magkakaibigan ito ay malaking impluensya sa hari at sa mga taong nakadaop palad nila. Kaya nga mula doon, malinaw na kinilala ng haring Nabucodonosor ang ika-apat na nilalang bilang isang anghel na sinugo ng Diyos. Hindi bilang isang paganong Diyos. Hindi yung Diyos na hindi man lamang gumagalaw. Yung Diyos na hindi nakakaalam kung anong nangyayari. Kundi Diyos na sinugo ng ating Panginoon. So kaya, dahil sa mga bihag, nalaman ng hari ng Babylonia, no? Hindi lamang ang tungkol sa Diyos, ano pang nalaman nila, kundi pati na rin ang tungkol sa darating na Mesiyas. Wow! Tunay, nakahanga-hanga, no? Ang pagkilala sa Diyos. Sapagkat, kung papansinin natin ang kasaysayan, nang ang tatlong magkakaibigan na Hebreo ay nagpasyang sumamba sa Diyos, batid nila na hindi sila pababayaan ng Diyos. Dahil ang Diyos ay may pangako na sila'y sasamahan palagi. Kaya mga kaibigan, yamang itong ating pag-aaral ay nagpapakita ng isang napakagandang modelo. Sa ating paglalakbay, sa sanglibutan ito, magtiwala tayo sa salita ng Diyos. O, ang Diyos, nagkakamali man tayo, ay patatawarin niya tayo. Basta handa tayong ituwid ang ating mga sarili. Handa tayong lumapit sa Kanya. Dahil, ang sarap bang mamuhay sa sanlibutan ito na wala kang inaalala? O, puno ka ng kapayapaan dahil alam mo na mayroong nagtatanggol sa iyo. Alam mo na may nakakaalam ng buhay mo.
at alam mo yung pangako ng Diyos sa iyo. So kaya, mga ginigiliw, isang napakaganda itong halimbawa na pinagkaloob sa atin na nakita natin kung paano iningatan ng Diyos ang tatlong Hebreo at kung paano ang hari ay nakasaksi ng anak ng Diyos na nasa gitna nila na hindi sila pinabayaan. So kaya, lahat ng susunod sa Panginoon ay hindi makakaranas ng pagpapabaya ng Diyos. Lahat ng nangyayari sa buhay natin ay hindi nangyayari para pahirapan tayo kung hindi nangyayari ito sapagkat may panukala sa atin ng Diyos kung tayo'y nananampalataya sa Kanya. So kaya mga ginigiliw ko sa mga oras na ito, sana'y patuloy na tayo'y magkaroon ng pananampalataya sa Panginoon. Alam ninyo, ito yung nag-aakay sa atin na laging kilalanin ng Diyos, lagi nating basahin ang ating mga banal na kasulatan, lagi tayo magkaroon ng panalangin, ng prayer bilang ugnayan natin sa Kanya. At kapag kaganoon ang lifestyle natin, hindi po tayo mapapahamak. Hindi po tayo malalagay sa kapahamakan, kundi mananatili tayo sa piling ng Diyos na buhay. So, kaya ito na naman ay isang napakagandang pagkakataon na sana ay ating mapagbulay-bulay, no? Ating mailapit ang ating sarili sa Panginoon upang tanggapin natin ang Kanyang bendisyon. Kaya nakatapos na naman tayo sa ating pag-aaral, no? Sa ating talakayan dito sa Aklat ng Daniel, lalo na dito sa Daniel Kapitulo 3, ang talata po ay 25. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa ating pag-aaral. Kaya tayo po ay manalangin bago po tayo magtapos. Dakila naming Diyos, aming Ama na nasa langit, tunay na napakabuti ninyo at tinuturo nyo sa amin ang isang modelo na dapat naming i-apply sa buhay namin kung paano kami magtatagumpay bilang Kristiyano, no, mula sa aming mga pagpapasya. Bawat oras, bawat araw, kailangan kami magpasya kung kami mananatiling sumusunod sa inyo, mananatiling ginagawa namin ang mga bagay na pawang magpapalakas ng aming pananampalataya. Nais naming Panginoon na sana sa pagpili ng aming makaibigan, laging ang kanilang pasya ay nakaugnay sa inyo. Para kung anuman ang dumating sa sanlibutan ito, sila'y kaming lahat ay nasa sa inyong poder. Maraming salamat sa pagmamahal ninyo. Ito pong aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: pag talagang nasa puso mo kasi si God, kahit anong pagsubok yan, talagang malalampasan at malalampasan mo yan. Magtiwala ka lang kay God.
1: Mula sa broadcast Patungong Bautismo, ito ang AWR 360.
0: Satyan po ako ng mama ko, parang tinalikuran po niya kami. Kaya yung mama ko, sinubukan niya akong ilaglag. So nung lumabas ako, nagkaroon ako ng kapansanan. Sabi ko sa isip ko noon, ba't ako pinanganak ng ganito? Sa dami-dami, bakit ako pa? Nung nasa Bicol po ako, nung kasagsagan po ng pandemya is, lagi po kami may contact ng auntie ko. Sabi niya, papasaan kita ng link, sabi niya, i-open mo to, tapos panuurin mo gabi-gabi. Lalo sa'yo, dahil may kapansanan ka at nagkakadumadanas ka ng mga pagsubok ngayon, mga problema at parang nawalan ka na ng pag-asa dahil itong ang pandemya, sabi. Kaya doon ako nabuhay ng loob. And then, habang pinapanood ko po, bago mag-umpisa yung program po, dahil mabilis po na nababanggit yung mga number, kaya hindi ko po nakukuha. And then, nung habang lagi-lagi ako nanonood, doon ko rin nakuha yung kompletong number. Hindi, nung tinatawagan ko po, mali. Hindi, yun. Wala na naman. Hindi, nung nagtatrabaho na ako dito sa Manamol, dito sa La Union, sinerts ko po sa Facebook. Din may lumabas naman po. Tapos, nandun nga, nagpublish po sila ng number doon na pwedeng kontakin, pwedeng tawagan. Kung doon po ako mas lalong natuwa kasi hindi ko man nakuha yung saktong number noon. Nakuha ko naman ngayon. Nung nakausap ko po yung si ma'am, nakausap ko po sila, nasurprise po ako kasi doon sa iniisip ko na Bible na pwedeng babasahin, mayroon pala silang talking Bible o yung radio Bible. So nung sinabi po nila na may ganun, mas lalo po ako natuwa at nabuhayan ng loob. Nung natanggap ko po yung God pa talagang, mas lalo akong natuwa, lalo akong naging masaya. Alos gabi-gabi po talaga, hindi ko pinapalampas na yun ang pinapakinggan ko. Bago ako matulog minsan, napatawag pa ako doon sa asawa ko, kinukumusta kong kumusta na siya, kasi isa rin siyang PW din katulad ko. Ibinalita ko rin po sa kanya na mayroon akong natanggap na Godpad. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, apat, kundi anim yung natanggap ko noon, sabi ko. Kaya sobra po akong natuwa at natuwa din siya. Sabi niya, bigyan mo ako, padalaan mo ako niyan, sabi niya. Pero yun nga, yung isa na itinira ko na para sa kanya sana, naibigay ko doon sa isang kasama namin na nagmamakaawa. Sige na, ngayon na, saka na lang yung asawa mo. O pag uwi mo doon, di dalawa na lang kayong gagamit ng Bible mo, sabi niya. Kaya binigay ko naman. Actually, Master, yung plano ko po talaga doon sa matatanggap kong Godpad is ipapamigay ko po lahat yon sa mga kapwa kong may kapansanan, lalo sa amin kasi sa Pangasinan, napakaraming blind talaga. Actually, yung nirequest ko po na Bible, tutuusin po, masasabi ko po na kulang yan kung talagang bibigyan ko po sila lahat. Hindi ko man po matandaan lahat ng mga napapakinggan ko doon. Nakatulong yun unang-una po sa lahat. Pakalmain po ang aking, halimbawa kung ano man yung galit ko sa mundo o galit ko man sa ibang tao is kumakalma po nang dahil sa pakikinig ko ng Bible. Imbis na magtanim pa po ako ng sama na loob sa ibang tao, pag napakinggan ko po yun ay malaking tulong po sa akin yan dahil kumakalma po yung aking isipan. Ang puso ko po ay, imbis na galit ang itatanim po niya ay pagmamahal na po sa kapwa. Dahil sa tulong po ng Godpad na pinapakinggan ko, ay mas lalo po akong nagiging matatag. Actually,

0: Ma'am, sa mga tagapanood po ninyo, tagapakinig po, ang advice ko lang po na sana ipagpatuloy lang po ang buhay dahil hanggat tayo po ay nabubuhay sa mundo na ito, ay wag po sanang mawala ng pag-asa. Kung kami po, ako po mismo ay malabo po yung aking paningin o yung mga ibang kasamaan ko ay totally po na hindi sila nakita, pero patuloy pa rin sa kanilang buhay na tinataak ngayon. Nakukuntento po sila kung anong mayroon sila ngayon. How much more pa kaya sa ibang tao, lalo sa mga tao na may kumpletong paningin, kumpletong kamay, kumpletong paa, at mas may kumpletong pag-isip. Sigurado lahat ng mga pagsubok, mga trials sa inyong buhay ay makakayanan at malalabanan niyo po yan. Hindi niya tayo pababayaan. So, papasalamat din po ako sa Diyos dahil nahanap ko po yung isang religion po kung saan ay hindi lang po ako yung nabibigyan kundi lahat po ng may mga kapansanan po.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahim papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

0: This is TikTok with AWR, Transformation in Christ Talk. Usapang buhay na binago at patuloy na binabago. Ating mapapanood at mapapakinggan sa ang dako man ng mundo.
1: Hindi man madaling magbago, pero marami nang nagbago dahil kay Kristo. Naging posible sa iba, hindi rin imposible sa iyo. My story could be your story.
0: This is Jaisel Diaz.
1: And this is Rocky Lokban.
0: Tara, samahan niyo kami every Tuesday 8 p.m. dito lang sa AWR 89.1 FM.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

0: isip, punong-puno ng galit. Lahat, parang hindi ko kakayanin. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Nag-decide na nga ganun. Binago ako. Yung winelcome nila akong saya-saya. Ang sarap ng pakiramdam.
1: Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

0: Nung panahon na hindi ko pa siya kilala, nasa Maynila ako. Basta ang alam ko, basta ako masaya, yun ang gagawin ko. Marami akong pera, lahat. Lahat ng gusto yun ko nagagawa ko. Ang bisyo ko dati nun, sugal, sabong, drugs. Hindi ako nakontento sa pera ko. Hanggang sa'yo, nasira ang buhay ko. Pamilya ko, ng babae ako. Galit na galit din sila sa akin. Maaari nila akong patayin. Pwede nila akong patayin. Sa tulong ng pinsan ko, dahil gusto nilang maging ligtas yung buhay ko, pinagpilitan talaga nila na dalhin ako sa Palawan. Pero wala po talaga akong balak pumunta rito sa Palawan. Tinanggap ko na lang. Malungkot. Madalit sa taong nang dating ko sa Palawan, ang gulo-gulo-gulo ng isip ko. Nung minsan na nasa kwarto ko, ayaw ko makarinig ng tao, ayaw ko makipag-usap. Hindi sinasadya na napindot ko yung cellphone ko, narinig ko ang tinig ng pag-asa. Para bang nagkaroon ako ng interest. Pero hindi talaga interest na, ano yung interest na alamin lahat yung tungkol sa Panginoon, kundi interest na totoo ba sinasabi nito. Hanggang sa nakinig ako, yung mga pahayag nila sa tungkol sa Biblia, parang nagustuhan ko. Hanggang sa kinuha ko ang number, ang kaso, ang bilis naman magsalita, eh hindi ko makuha. Ang unang bigay ng number ng cellphone, dalawa lang munang nakuha ko. Pero hindi ako napikon, hindi ko sinukuhan. Hanggang sa nakompleto ko ang 11 numbers, tatlong linggo po. Sa pagtitiis, pakikinig. Ngayon po, nung nakuha ko ng 11 numbers, sinubukan ko, tingnan ko to kung ano yung sinasabi na itong. Nang itinext ko po, biglang nag-reply. Nagulat ako. Sabi ko, parang gusto ko nang magpakamatay, tumatay. Ngayon, napakinggan ko ang tinig ng pag-asa. Tulungan niyo po ako magkaroon ng pag-asa. Tinext ko ng tinext po. Sino po bang pastor ang dadating at pupunta rito sa akin? Naiinip na ako. Sabi tayo sa pala, huwag po kayo mag-alala. Yung pastor sa Palawan na si Pastor Andre, bibisitahin po kayo dyan. Sabi ko, tagal naman. Hanggang sa dumating na po kayo.
1: Ayun.
0: Kasihan po ako ng konti kasi magulo patak mo naisip ko nun eh. Alam niyo naman, parang ang gulo-gulo. Tapos walang-wala, tapos wala-wala. Sabi ko, hirap. Minsan po may pagkakataon na sinisigan Diyos. Sabi ko, Lord, ba't mo pa ako binuhay? Saksak na ako, nagbakalan ako, nag-50-50 na ako. Ito, nabalian pa ako. Ano sunod po? Ito, ba't hindi pa ako kunin? Pinagsisiyang ko yan, nag-i-adventist na ako. Mali ang hamunin siya. Dati, hindi ko kayo kilala. Dati, ang alam ko sa sarili ko, ako lang magliligtas sa sarili ko, tsaka baril. Wala nang pwedeng ibang magliligtas sa akin. Ngayon, nag-50-50 ako. Walang nagawa yung baril ko eh. Walang nagawa yung pera ko eh. Siya ang may gawa. Ba't nabuhay pa ako? Kaya naiintindihan ko po isa-isa. Kaya pinagsisihan ko lahat mga nagawa ko. Naging ako sorry sa mga anak ko. Nung inaya nila ako magsimba sa Jakarta, nag-decide na agad. Buo na agad loob. Kasi ang napansin ko eh, dito hindi ako mapapahama. Dito lahat kakampi ko. Dito lahat wala akong kaaway. Dito lahat inuunawa ko. Dito lahat hindi nusugan pagkatao ko. Mas minelkam pa nila ako na parang kapatid. Kaya sabi ko, salamat. Ang sarang parang nabing niya ko. Sinin nila pastor sa mga. Siya'y darating, Jesus muling darating. Napinsan ko kasi friend nila, wala ako kasi touchscreen. Pagka-send, mga video, pati mga certificate ko, i-friend ang pinsan ko yung mga anak ko. Kasi hindi nga po ako kinakulong galit sa akin. Ang ginawa ng pinsan ko, sinin sa kanila. Nagulat na lang ako, isang araw, isang tumawag. Tumawag, binigay yung phone sa akin ng pinsan yung anak ko. Sobrang tawa ko. Tungululo. Saya. Grabe. Simula nang bilhin niya ganito ko, simula nang hanggang ngayon, yung araw ng Sabat, walang mintis sa akin yan. Pero miss lagi yan. Kahit may nararamdaman ako, at ilang kursyon, lahat. Wala akong pinapalampas. Kung maririnig nila, tinig ng pag-asa, no? Panginoon, tinig ng pag-asa. Marami kayong matututunan. Sa katulad ko, binago ako. Salamat. Dahil sa tinig ng pag-asa, nandito na po ako, punong-puno na ng pag-asa. Saya-saya ko. Dapat yun yung una ko palang hinanap noon pa.
1: Hinihiling ng AWR ang inyong mga panalangin at suporta habang isinasahib papawid namin ang mga mensahe ng tatlong anghel sa mundo. Sa tulong ninyo, sama-sama nating maihahanda ang maraming tao para sa pagdating ni Jesus. Mula sa broadcast patungong bautismo, ito ang AWR 360.

Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating. Tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumanda kang siya sa lubunin.

0: Maligaya at puno ng pag-asang pakikinig mga kapatid at mga kaibigan, and welcome pong muli dito sa ating programang Tinig ng Pag-asa, atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Tayo po'y magsama-sama sa isang oras ng talakayan tungkol sa pagpapanatiling matatag ng ating relasyon sa loob ng tahanan at pagtuklas ng pag-asang nagmumula sa salita ng Diyos. Mga kaibigan, alam niyo po ba na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang hindi po tayo umiiyak or hindi tayo masaktan, ano po, kundi sa kakayahan po natin na magpatuloy at magtiwala sa Diyos kahit pagod na tayo, nasaktan na tayo, at puno po ng pagsubok ang buhay. Ang taong may pananampalataya ay hindi maari naman pong manghina kung minsan, ano po, ngunit hindi siya tuluyang sumusuko dahil alam niyang may Diyos na nagbibigay lakas sa bawat araw. Sa gitna po ng kahinaan, ng takot at problema, doon po madalas nahahayag ang tunay na tibay ng puso at ating mga karakter. Nawa po ito'y naging inspirasyon, ano, sa bawat isa sa atin, na bagamat tayo po'y dumadaan sa different kinds of problems, meron pong Panginoon na kasama po natin hanggang sa ma-overcome po natin yung mga problemang yan. Kaya kapit lang mga kaibigan, ano po. So sa ating pong pagpapatuloy, kami nga po ay namimigay pa rin ng mga libreng aklat-aralin sa Biblia. Kung nagdanais po kayo na makatanggap, ay tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-7777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila, o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Sa buhay pamilya, ang atin pong tatalakayin ay patungkol sa family tradition. Atin na nga pong ibigay ang panahon kay Ma'am Melo and Ma'am Ai.
1: So magpapatuloy po tayo, ano mga kaibigan, kasama pa rin natin para sa buhay pamilya si Ma'am Irelyn Gabin. Siya po ay certified family educator at certified counseling facilitator. Ngayon naman po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa family traditions. Ano ba itong mga family traditions? Siguro ay bibigyan niya rin tayo ng ilang mga ideas, ano po, na pwedeng gawin natin bilang isang pamilya. Mahalaga pala po kasi ang family traditions para sa stronger bond, ano po, ng family. Ito ay maaring ulit-ulitin nating gawin na symbolic at siyempre meaningful para sa bawat miyembro ng sambahayan. Ibigay po natin ang panahon, Ma'am Ai.
2: Thank you, Melo. Hello, happy morning po. Napakabilis po ng panahon. Kaya po, welcome po sa atin na namang segment nito pong ating buhay pamilya. At alam ko po sa araw-araw na kayo po ay nakakasama namin, alam ko po na kayo po ay masaya sapagkat na sasariwa po sa atin, lalo tigit sa ating mga magulang, ang kahalagahan po ng atin pong yung pagpapalakas po at pagpapalusog ng ating pamilya. Di ba, Melo?
3: Yes,
2: so, isa na naman pong mahalaga at exciting na segment po ang atin pong ibabahagi sa inyo ngayon pong umaga sa pagpapatuloy po ng atin pong pag-aaral. At binanggit mo kanina, Melo, yung tungkol sa family traditions.
3: Yes,
2: diba?
3: Ano ba ito
2: mga family traditions? Pwede nating i-connect yung family traditions doon sa building family memories.
3: Oh, ayan. Yes.
2: Building family memories. Mahalaga po yung memories dahil our memories shape our lives.
3: Mm-hmm.
2: Who we are today is the product of our yesterday. Ano? Kung ano yung ating mga pinagdaanan, pwede pong humubog yan ng atin pong katauhan. At dahil tayo po ay nasa buhay pamilya, syempre ang atin pong pamilya ay mahuhubog din kung ano po yung ating mga memories.
3: At kapag po, di ba, nagkahiwa-hiwalay na, halimbawa ay lumaki na ang mga anak at may kanya-kanya ng buhay,
2: yes,
3: itong mga memories na ang babalikan nila. Maaring masayang memory na ikatutuwa nila o maaring ikakasakit o ikakalungkot po nila. Ano? So maganda na gumawa tayo ng masasayang mga memories.
2: Yeah, dahil nga po, ang memories po ay part ng ating family tradition.
3: Mm-hmm.
2: Pag sinabi nating tradition po, ito po ay araw-araw. Ano? Araw-araw po na ating ginagawa sa loob ng family. Let me give you the operational definition. Ano po? Ng tradition. Ito pong traditions are memories, customs, habits, and information handed down from one generation to another over the years that become time-honored practices. Gusto ko yung huling-huli. Itong mga memories natin ito, itong mga ginagawa natin sa loob ng tahanan, nangyayari po ito ay nagiging time-honored practices. Bakit po? Kasi chine-cherish po ng family itong mga ginagawang ito. At maya-maya atin pong hihimay-himayin kung ano bang ibig sabihin itong mga family traditions na ito. Okay, so gusto ko lang pong i-share sa inyo ang ilan sa mga resulta o mga puntos kung bakit napakahalaga nung mag-build tayo ng mga happy memories o kaya yung family traditions. Because traditions, unang-una po, traditions provide a source of identity and security. Marami po ako nabasa ng mga articles about family traditions at akin pong binuo ito sa ilan sa mga benefits na ito kung bakit mahalaga, no, Melo, ang ating family traditions. Unang-una, ito po ay nagpo-provide ng identity, source of identity and security. Kasi ma-identify mo yung sarili mo. Ibig sabihin, di ba tayo ganyan? Itong familying ito. Ay, yan yung familying mahilig sa music. Kasi music has become their tradition. Po, merong commonality. May common interest po sa family. Kaya kapag may isang sa loob lang ng tahanan na may nagsimulang, halimbawa, tumugtog ng piano o tumugtog ng gitara, mapapansin niyo po yung isang miyembro ng pamilya o lahat na ng buong family po ay umaawit na, di ba? So, inclined sila sa music and it has become a tradition eventually. Ano po? So, itong pag pinag-usapan kasi natin itong yung unang-unang puntos, a source of identity and security, ay ito po ay tungkol sa mga traditions and rituals that often tell a story about our family. Diba? Merong ganun. Halimbawa sa inyong family, ano yung nakikita mo, Melo, na nandun yung it has become a source of identity and security nyo sa family.
1: Ma'am, linawin ko lang, nabanggit nyo po kanina na araw-araw itong, kumbaga, ginagawa ng sambahayan. Tama po ba?
2: Pwedeng araw-araw, pwedeng, basta madalas. Okay.
1: Kasi po ang isa ko pong natatandaan sa pamilya namin ay yung every new year, although hindi kami nagpapaputok, talaga pong gigisingin kami ni Daddy kung magkakalayuman kami, talagang mananalangin, gagawa ng paraan na manalangin po kami bilang isang sambahayan. At yun talaga ay inaabangan na namin. Kaya hanggat maaari, kapag talaga bago pumasok ang isang taon, kami po ay yung hating gabi na yun, mag-share ng mga pasasalamat. Yung alam nyo yun, we will look back at how the year went, parang ganun, tapos Thanksgiving, at iko-commit po namin yung darating na taon sa Panginoon as a family.
2: Yun, kaya nagiging mas meaningful, yes. Nagiging mas personal, babanggitin ko yan sa susunod, yung pagiging personal ng ating tradition. So, ang traditions kasi ito, thank you, Melo, kasi totoo yun. Kasi ang New Year kasi, di ba, yan ay tradition ng, I think this is a worldwide tradition.
1: Yes, ma'am.
2: Pero sa bawat family, may sariling tradition. It's a tradition within a tradition.
1: Yes.
2: Kaya sabi dito ay on a macro level, traditions can teach children where their family came from, or they can give them insights into their cultural or religious history. Ayan, di ba? So nananalangin kayo, yung prayer nagiging malaking bahagi sa pag-celebrate nyo ng New Year. At na-identify nyo yung sarili nyo na nagiging prayerful kayo at mas malapit kayo sa Panginoon, lalo't higit at the beginning of the year.
1: Yes,
2: diba?
1: Ma'am.
2: So, ito yung tradition within a tradition. And also, gusto kong i-share sa inyo yung sabi ng isang psychologist, si Marshall Duke. Ang sabi niya, napansin niya po o doon sa kanyang study, he found out that children who have an intimate knowledge of their family's history are typically more well-adjusted and self-confident than children who don't. Wow, ang ganda, di ba? This is an affirmation doon sa mga karanasan ng mga pamilya na yung mga anak na alam nila yung may yung bang alam nila yung history nila na ganit yung history and story ng kanilang yes. pamilya, mas nagiging self-confident po sila.
1: Siguro, ma'am, hindi ito yung history na, kumbaga, yung family tree, not necessarily.
2: Yeah, not
1: kundi
2: necessarily.
1: Yung mga stories, mga karanasan, ng mga miyembro ng pamilya, nung lolo nila, yes. lola nila, ano po, ayun.
2: Yung mga memories, yes. di ba? Maaring yung inyong pagpipray at mm-hmm. yung may Thanksgiving, may parang may Thanksgiving sort of like program sa family niyo, eh, maaring yun ay galing na rin sa ibang sa inyo pang you know yung sa yun,
1: exactly.
2: yes yeah, sa mga exactly. lolo lola, 'di ba?
1: Yun po, yun pong parang halimbawa, meron ka na kasing attachment din dun sa tradition eh, dun
2: yes.
1: sa ginagawa nyo na parang that's why it resonates to you.
2: Mm-hmm.
1: So actually ma'am, di ginagawa yun namin ng family ko, ni na dad, ni na ma'am.
2: Mm-hmm.
1: Pero ngayon na meron ako sariling anak, ina-apply ko din sa aking sariling pamilya.
2: Yeah, kasi so, nakita mo yun na magandang i-adapt.
1: Yes, po.
2: Yan, magandang i-adapt. And to continue this research, ang sabi, there's something about understanding your past
1: mm-hmm.
2: and knowing you belong to something bigger than yourself. It is the thing that instills confidence.
1: Mm.
2: Kasi po, ang insecurity kasi, pwede pong ma-develop sa isang bata. Pero kung strong ang ating family tradition, that family tradition will instill self-confidence doon sa anak.
1: And the sense of belongingness.
2: Yes.
1: Kasi part siya ng tradition na yun.
2: Oo, ano kaya po? Ngayon security.
1: Oh, yeah.
2: Yan, okay. Thank you. So, punta tayo dun sa pangalawa. Ang pangalawa is, these family traditions strengthen the family bond.
1: Mm-hmm.
2: Diba? Mahalaga po yan. Yung, ang ibig sabihin ng family bond, yung pagiging malapit sa isa't isa, yung bang you enjoy being together.
1: And
2: diba?
1: You look forward to that tradition kasi meron kang masaya
2: yes.
1: sa mga panahon na
2: At, sige, kukunin ko yung ano, magandang nag-start ka dun sa inyong family uh-huh. tradition. Ano? Yung kapag ganyan ang inyong tradition sa family, sa susunod na mga taon, i-reserve mo na yan. No? Naka-save na yung date na yan.
1: Mm-hmm.
2: Kasi para sa'yo, isang malaking ano yan, event.
1: Yes.
2: Yan. Bahagi ng buhay mo. Ayun. So, ang family traditions po ay nagpapalakas ng atin pong bonding, yung ating pagsasama-sama bilang pamilya. Pero ang tanong po, paano naman yung mga kapatid natin o kaya mga kaibigan natin na wala po talagang pamilya o immediate family? Gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kaibigan, na yung family kasi noon, ang definition ng family ay yung father, mother, tsaka mga anak o mga kapatid. Ngayon po, nag-iba na po ang definition ng family. If you are with your friends or if you are with your close, like meron kang close group, that is your mm-hmm. family. Ano po, that is your family. So, hindi po dahilan para sabihin nung ilan na mga tao na sinasabi lang, ay, hindi ko alam kung nasa na yung family ko.
1: Mm-hmm.
2: Kasi nag-migrate na ako dito sa lugar na ito, wala na akong family. So, hindi na ako magiging masaya. Hindi po. Kung kayo ay merong mga kaibigan, yun po yung inyong adapted family. Ano po? So, mahalaga yung pagpapalakas ng family bonding. At sinasabi rin po sa research na yung families that engage in frequent traditions report stronger connection and unity mm-hmm. than families that haven't established rituals together. Di ba malamang naman talaga ano, na kapag lagi kayong merong family bonding,
1: meron kayong activity na ginagawa
2: yes.
1: together as a family.
2: Mm-hmm.
1: Ano po?
2: At syempre, yung connection nyo mm-hmm. ay nandoon. Katulad ngayon, siguro nadagdagan na nga lalo lang ngayon, Melo, kasi meron na tayo ngayon mga group chat. Kami po, meron kaming Delasyon Clan group chat. Yung po yung aming yung aming angkan. Meron po kami niya na everyday may mababasa ka doon ng mga magagandang mga balita. Ayan. Doon po. At nagpapalakas po ito. At ngayon, sabi ko, realize ko na this is another
1: maganda pala
2: ano, tradition ano na pwedeng establish sa family kasi mas nagiging close.
1: Opo, at saka kahit magkakalayo-layo na update natin ang
2: yes,
1: isa't isa. Ano
2: definitely.
1: Po? Meron din kami ma'am, ang tawag naman namin ay Venancio Clan.
2: Yeah.
1: So,
2: diba? Ang ganda-ganda ng ano. Okay, so traditions provide an too rare chance for face-to-face interaction. Nandun yung face-to-face interaction, and it also help family members get to know and trust each other more intimately. Ayan. So, talaga nga po, binasa ko lang po ito sa inyo, nakinuha ko talaga ito dun sa isang magandang research about family traditions. At marami pa po tayong pwedeng mabasa tungkol dito, just to give emphasis on how family traditions can help strengthen the family bond. Okay, so Melo.
1: At saka ma'am, minsan itong mga tradition, magandang paraan din po ito to transmit family values.
2: Yes.
1: Ano, hindi lang yung basta activity. Mm-hmm. I remember po, kasi nag-usap kami nung husband ko na isa sa mga gagawin namin, halimbawa, ito parang tradition na every July or birthday ng aming anak ay we will give out something to the less fortunate ones, parang ganun.
2: Maganda
1: so,
2: yan.
1: In a way, actually bonding din namin while we prepare, and at the same time, somehow ang aming pong wish ay nakaka-transmit kami ng value dun sa aming anak, na gawin niya din yon. Ano, yung mag-share din sa iba.
2: Yeah. Kaya nga, tama yun na nag-i-instill tayo ng magagandang virtues o values po sa ating mga anak at sa ating buong pamilya. Pangatlo na puntos na maganda itong mga family traditions po ay we also pass on cultural and religious heritage. Diba?
1: Yes.
2: Katulad nung halimbawa, yung faith ng mga magulang mo, naiipasa po yun sa mga anak. At katulad ng family worship, yan, isa po yan sa mga tradition sa loob ng tahanan. Kung kayo po ay gumagawa ng mga family worship o kaya mga religious activities that you enjoy doing together po, ano po, ano man po yung inyong religious affiliation,
1: yes.
2: So makakatulong po yan sa family ninyo para mas strengthen lalo yung inyo pong pagsasamahan ng pamilya. Kaya po kapag na-establish po yan, this is not about brainwashing. Ano, hindi natin binibrainwash yung ating mga, yung ating family members, kung hindi share po natin yung kabutihan ng ating Panginoon sa kanila, yung mga answered prayers natin, yung ating mga pagpapasalamat sa Panginoon, isinishare po natin sa anak natin. Para po yung ating mga anak din po ay hindi po matutong magreklamo ng magreklamo sa buhay, lalo na kung naghihikahos o may mga challenges. Maaalala po nila, kaya nga building memories, Melo, di ba?
1: Yes,
2: maaalala nila na, yung mga magulang namin kapag may problema, hindi namin sila nakikitaan na sila po'y nayayamot o kung ano man ang kanilang nararanasan kung hindi sila po ay masaya na hinaharap ang mga problema.
1: At ang maganda pa, ma'am, noon, eventually, meron silang pagkwekwentuhan,
2: yes,
1: ano, bilang isang pamilya.
2: Mm-mm.
1: Nako, napakaganda po ng ating discussion. Maari pong sa ngayon, kumbaga hindi tayo naging intentional sa pagkakaroon po ng mga family tradition, pero I think it's never too late.
2: Ano of po, course, yes.
1: We can sit as a family, you can sit as a family, at siguro po mag-identify tayo, ano yung ini-enjoy natin gawin na mas nagpapalakas sa atin, meaningful for each of us, and then siguro mag-set po tayo, okay, gawin natin to every ganito, every ganyan. It's never too late to start. Ano po, ulitin po natin yung mga nabanggit ni ma'am na mga points. Ano, ang family tradition ay provides source of security and identity. And in this, syempre po, identity, yung bawat member ng family, meron silang sense of belongingness.
2: Mm-hmm.
1: Ayan. What else? It strengthens, of course, the family bond. Of course, as you do things together, activities, yung interaction nyo, syempre, it strengthens the bond. At isa pa ay, we also pass on cultural and religious heritage. May gusto pa kayo, ma'am, i-add?
2: Yes. At kapag nangyari yon, we create lasting memories.
1: Yun.
2: Maganda.
1: Lasting memories.
2: Oh, yes.
1: May kadugtong pa ito, tama, ma'am?
2: Yes, yes. May kadugtong pa yan bukas. Mm-hmm. Kasi po, kulang po yung panahon eh. Pag pinag-usapan itong family traditions, malawak po kasi ang sinasakop mo na ito. Gusto ko lamang pong iwan itong isang quotation. Ang sabi po dito ay, the greatest legacy we can leave our children is happy memories.
1: Wow.
2: Yan, happy memories. Ang pwede nating iwan po o ibigay na pamana po sa atin pang mga anak.
1: So, magsimula na po tayo ngayon. Let's start creating happy memories.
0: Thank you so much, Ma'am Melo and Ma'am Ai. So tama po si Ma'am Melo, no, kailangan natin magsimula na mag-create ng mga masasayang memories kasama ang ating pamilya para magkaroon po sila ng source of identity and security at mas ma-strengthen pa po ang bond at ang pagmamahal sa loob ng sambahayan. Kaya naman mga kaibigan, kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais mag-share ng inyong mga refleksyon, ipadala lamang po yan sa 0917-1742-777 o di kaya naman sa 0968-853-6607 at para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila o di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Mga kaibigan, bago po tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po muna ay makarinig ng isang awitin.

0: Maraming salamat po sa napakagandang mensahe ng awit. Tayo po'y dumako na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang atin pong paksa ay pinamagatang The Most Difficult Prayer to Pray. Alam niyo po mga kaibigan, isa po sa pinakamahirap na panalangin na maaaring sambitin ng tao ay isang panalangin ganap na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Ang sinasabi po, di ba, hindi ang kalooban ko, kundi ang sa iyo ang mangyari. Madaling manalangin po mga kapatid kapag nais nating matanggap ang ating hinihingi. Ngunit mahirap magtiwala kapag ang sagot ng Diyos ay iba po sa ating mga inaasahan. Ipinakita mismo ni Jesus sa hardin ng Getsemane ang pinakamataas na halimbawa ng pagsunod at pagpapasakop sa Ama. Sa pagpapalawig po ng talakayang ito, atin na nga pong ibigay ang panahon kay Pastor Romy.
1: Kumusta ka kaibigan? Napakabuti ng ating Diyos. Ano pa't sa araw-araw kanyang pinaparanas ang kanyang dakilang pag-ibig, ang kanyang maraming pagpapala. Muli, narito ang iyong kaibigan sa Teleradyo, Pastor Romeo Mangiliman, na nagsasabing napakabuti ng Diyos, kaibigan. Kaibigan, naranasan mo bang napaharap sa isang malaking suliranin? Nanupat nababagabag ang iyong pag-iisip, hindi ka makatulog, subalit kinakailangan ikaw ay gagawa ng isang desisyon. At sa ganitong karanasan, ikaw ba ay nakaranas na ng nanalangin sa Panginoon na tila bagang ang Panginoon ay nandyan lang? Bakit kailangan natin ang panalangin? Merong sinasabi sa aklat ng Steps to Christ, Paglapit kay Kristo, page 126 and 127. Ganito ang ating mababasa. Ang panalangin ay ang pagbubukas ng puso sa Diyos na gaya ng sa isang kaibigan. Hindi sa iyan ay kailangan upang may pakilala sa Diyos kung ano ang lagay natin kundi upang matanggap natin siya. Ang panalangin ay hindi siyang nagbababa sa Diyos sa atin, kundi iyan ang nagtataas sa atin sa Kanya. Noong narito pa si Jesus sa mundo, itinuro niya sa kanyang mga alagad kung paano ang pananalangin. Pinagbililan niya sila na iharap sa Diyos ang kanilang mga kahilangan sa araw-araw at ilagay ang lahat nilang pag-aalala sa Kanya. At ipinangako niya sa kanila na didinggin ang kanilang mga karaingan ay ipinangako rin naman sa atin. Kaibigan, napakahalaga ng panalangin. Sa Biblia ay merong tatlong hardin. Ang una, ang Garden of Eden. Ang pangalawa, ang Garden of Gethsemane. At ang pangatlo, yung garden malapit sa pinaglibingan ng ating Panginoon. Subalit ang tagpong ito ay may kinalaman sa hardin ng Gethsemane na kung saan ang ating Panginoon ay nalalangin bago siya hinuli ng mga sundalong Romano at bago siya ipinako sa krus. Narito ang sinasabi ng ating Biblia na panalangin ng ating Panginoon na samantalang siya ay nasa Garden of Gethsemane. Ito ay natala sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 26, Versikulo 36 hanggang 46. Pagkatapos ay pumunta si Jesus na kasama sila sa isang pook na tinatawag na Getsemani. At sinabi niya sa kaniyang mga alagad, "Maupo kayo rito, samantalang ako'y pupunta sa dako roon at mananalangin." Isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo. At nagpasimula siyang malungkot at mabagabag. At sinabi niya sa kanila, "Lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikamatay. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin. Paglakad pa niya ng malayo-layo, siya'y nagpatira pa at nanalangin at nagsasabi, Ama ko, kung maaari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratnang natutulog at sinabi niya kay Pedro, Sa makatuwid, hindi ninyo kayang makipagpuyat sa akin ng isang oras. Kayo'y maging handa at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang Espiritu ay tunay na nagnanais, subalit ang laman ay mahina. Kaibigan, narito ang isang pangyayari na bago ang ating Panginoon ay ipako sa krus ng mga Romano, ay nanalangin ang ating Panginoon sa hardin ng Getsemani. Kaibigan, itong panalangin na ito ang wika, mangyari nawa ang iyong kalooban. Kaibigan, ito ay isang panalangin na nangangailangan ng total surrender o yung ipinapasakop ang sarili sa kanyang Ama. Nanapat, ang prayer na ito ay isang preparasyon bago siya ipako sa krus. Kaibigan, ang panalangin na ito ay merong kinakailangan na mangyari. Ito ay full surrender o yung lubusang pasakop ang kanyang sarili sa kanyang Ama. Tandaan natin ang ating Panginoon, bagamat siya ay Diyos pero nagkatawang tao. Nadama niya ang damdamin ng isang tao. Ang ating Panginoon ay nagutom din. Ang ating Panginoon ay nangailangan din ng pagtulog. Kailangan din ng ating Panginoon ang rest o yung pagkapahinga. Si Nicodemo, noong nakausap ng ating Panginoon, kailangan niya yung isang malalim na paraan upang siya magkaroon ng isang karanasan na kung papaano siya magkaroon ng bagong pagkapanganak. At ang pangyayaring ito na full surrender ay binabanggit ng ating Biblia sa aklat ng San Mateo pa rin, Kapitulo 16, Versikulo 24 at 25. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Sapagkat ang sinumang magnanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang sinumang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin ay makakatagpo nito. Kaibigan, itong panalangin ng ating Panginoon nangangailangan ng isang karanasan na kung papaano sa kabila ng isang alam niyang mangyayari sa kanyang buhay ay aharapin ng ating Panginoon. Ang sabi nga sa aklat ng Desire of Ages, si Ellen G. White pa rin ang sumulat ng aklat na ito at ang aklat na ito ang kanyang masterpiece. Ang sabi sa Desire of Ages, page 687 ng wika, Behold him contemplating the price to be paid for the human soul. In his agony, he clings to the cold ground as if to prevent himself from being drawn farther from God. The chilling dew of night falls upon his prostrate form, but he heeds it not. From his pale lips comes the bitter cry, O my Father, if it be possible, let this cup pass from me. Yet even now he adds, Nevertheless, not as I will, but as thou wilt. Kaibigan, itong panalangin na ito ang wika, mangyari nawa ang iyong kalooban at hindi ang aking kalooban. At sa kanyang pagpunta sa hardin ng Getsemani ay sinama niya yung palaging binabanggit na tatlo, si Peter, James, and John para damayan siya. Subalit noong gabing iyon ay walang dumadamay na alagad sa kanya sapagkat sila'y natutulog. At ang sabi pa ng ating Biblia, samantalang sila'y natutulog, ay lumapit muli ang ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Ang sabi sa 42 ng Kapitulo 26, muli sa ikalawang pagkakataon, umalis siya at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung hindi maaring lumampas ito, malibang inumin ko ito, ang inyong kalaoban ang siyang mangyayari. Pagkatapos sa versikulo 43, at muli siyang lumapit at naratnan silang natutulog sapagkat antok na sila. 44, kaya sila'y muling ninyang iniwan at umalis at nanalangin sa ikatlong pagkakataon na sinasabi ng gayon ding mga salita. Ang ating Panginoon, nakakadama siya ng bigat ng pasanin sapagkat kanyang tutubusin ang tao sa kanyang mga kasalanan. Kung sa pagkakataong yon, ang sabi nga ng ibang mga manunulat na parabagang ang kanyang pawis ay patak ng dugo samantalang siya'y nananalangin sa kanyang Ama, sapagkat ang kanyang panalangin mangyari nawa ang iyong kalooban at hindi ang aking kalooban. Kaibigan, full surrender ang ginawa ng ating Panginoon. Sapagkat kung hindi ito full surrender na nadama niya yung ganong bigat ng kanyang gagawin pagka kanyang tinubos ang tao, sapagkat ang ating Panginoon tutubusin niya ang lahat ng mga tao na ipinanganak noon mula kay Adan at gayon din hanggang sa muling darating ang ating Panginoon, lahat ng kanilang mga pagkukulang pagkakasala ay naipatong sa balikat ng ating Panginoon. Kaya nadama ng ating Panginoon yung bigat na kanyang gagawin samantalang kanyang tutubusin ang tao sa kanyang mga kasalanan. Ang sabi pa sa page 688 ng aklat ng Desire of Ages, and he found them praying he would have been relieved, seeking refuge in God that Satan agencies might not prevail over them. He would have been comforted by their steadfast faith. Kaibigan, kung bakit sinasabi ng ating Panginoon sa kanila na damayan siya sa panalangin kasama silang manalangin upang siya ay mabigyan ng lakas. Subalit, kaibigan, nasaan yung kanyang mga kaibigan na maaring dumamay sa kanya sa panahon ng pangangailangan? Ikaw ba, kaibigan, ay nakaranas na sa panahon ng pangangailangan, ikaw ay nagnanais na merong isang tao o maaring mga kaibigan ang magbigay sa iyo ng pampalakas ng loob? Para bagang katulad na nangyari sa karanasan ni Abraham, nung sinabi ng ating Diyos sa kanya, Abraham, ihandog mo ang iyong anak, handog na susunugin. Alam ni Abraham ang tinig ng ating Panginoon, kung bakit siya'y tumalima. At gayon din, hindi lamang alam niya ang tinig ng ating Panginoon, subalit kanyang nadama na higit niyang mahal ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Kaibigan, hindi lang yun na noong sinabi ng Diyos sa kanya, ihandog mo ang iyong anak. Ayon sa mga nag-aaral, pumunta siya sa kwarto ng kanyang asawa at tingnan sasabihin kaya sa kanyang asawa ang sinabi ng Diyos, pero sumagi din sa kanyang isipan, kung sasabihin sa kanyang asawa ang sinabi ng Diyos, baka ang kanyang asawa ay maging balakid sa panukala ng Diyos. At pagkatapos nagpunta siya sa kwarto ng kanyang anak, maimbing ang kanyang pagtulog. Tandaan natin yung kanyang isang anak kay Hagar na si Ismael ay pinaalis na. At kung ang kanyang anak na si Isaac mamamatay, sino ang magmamana sa mga binigay ng Diyos sa kanya? Papaano ang kanyang lahi? Matanda na siya at sa kanyang katandaan ay binigay ng Diyos ang kanyang pangako. Subalit noong nagbibinata na ang kanyang anak, ang sinabi ng Diyos, Abraham, ihandog mo ang iyong anak. At noong umagang yon, ang sabi ng ating Biblia, siya'y nagsibak ng mga kahoy at pagkatapos ngayon, isinama ang dalawang alipin niya at ang kanyang anak at maagang maaga pa pagkatapos ng sibak ng kahoy, sila'y naglakbay. At dumating ngayon sa lugar na kinakailangan sila ay magpahinga sa kanilang paglalakbay sapagkat dumating ang gabi. At noong gabing yon, pagkatapos na si Abraham ay nag-pitch ng kanyang tolda, ang kanyang anak ay maimbing ang kanyang pagtulog sapagkat pagod sa kanyang paglalakbay. Subalit si Abraham ay hindi makatulog. At noong gabing yon, siya ay lumabas sa kanyang tolda, kanyang inahanap ang Diyos, nawa ang Diyos ay mangusap sa kanya, subalit walang Diyos na nangusap sa kanya. Ang kanyang ama, ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran ay tila baga tahimik sa kanya. At gayon din, noong umaga, kinabukasan, siya'y naglakbay na muli at dumating ang gabi, hindi pa rin siya makatulog, nais niyang marinig ang tinig ng Diyos. Subalit wala ang tinig ng Diyos. Kaya kaibigan, samantalang tayo ay nakakaranas ng ganitong klaseng parabagang napapaharap ka sa isang kalagayan, sa isang suliranin na hindi ka makakatakas. Ganito ang kalagayan ng ating Panginoon. Yung bigat ng kanyang pasanin sa kanyang pagtubo sa taong nagkasala. Kaibigan, napakabigat na narandaman ng ating Panginoon. At ang sabi nga, thus when the Savior was most in need of their sympathy and prayers, they were found sleeping. Na samantalang kailangan ng kanilang simpatiya, ang kanilang pagdamay sa ating Panginoon, nasaan ang mga alagad? Natutulog sila. Para bagang ang bigat ng kanilang mga mata. Kaibigan, sa panahon ng pangangailangan, nadama ng ating Panginoon ang bigat ng pasanin. Kaya nga ang kanyang panalangin sa kanyang ama, kung maari, ay hindi niya maranasan yung ganong klaseng karanasan. Ang wika sa atin, at sinabi niya sa kanila, lubhang nalulungkot ang aking kaluluwa na halos ay ikamatay. Manatili kayo rito at makipagpuyat sa akin. At pagkatapos sa kanyang panalangin, paglakad pa niya ng malayong layo, siya'y nagpatira pa at nanalangin nang sasabi, Ama ko, kung maari, lumampas sana sa akin ang kopang ito. Gayunmay hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Dumarating ba sa iyo, kaibigan, na parabagang stubborn ang ating mga will? Na matigas ang ating ngayong kalooban? Na sa ating tigas ng kalooban ngayon, na kahit na ang Banal na Espiritu ay nakikipag-usap sa atin, parabagang tinitigasan pa natin ang ating kalooban? Si Apostol Pablo ay meron ding struggle sa ganitong karanasan. Ang sabi niya, yung ayaw kong gawin ay siya kong nagagawa at ang gusto kong gawin ay hindi ko nagagawa. Ikaw ba, kaibigan, ay tumatanggi na lumapit sa ating Panginoong Jesus sapagkat ikaw ay merong stubborn will o yung matigas na kalooban? Ikaw ba ay tumatangging magpatawad kapag ka merong taong nagkamali sa iyo sapagkat matigas ang iyong kalooban? Kaibigan, kung minsan marahil hindi mo nararamdaman na lumapit sa ating Panginoon na upang ikaw ay patawarin niya at ikaw din ay magbigay ng isang pagpapatawad sa taong nagkasala sa iyo. Ang ating Panginoon sa oras na iyon, ang sabi niya, Ama ko, mangyari nawa ang iyong kalooban at hindi ang akin. At kapag ka ikaw, kaibigan, ay lumapit sa ating Panginoon, at pagkatapos ganon ang ating panalangin na katulad ng panalangin ng ating Panginoong Jesus, ikaw ay makakaranas ng great relief o yung dakilang kaginhawaan makakaranas ka ng kapayapaan. Ang ating Panginoon, nakaranas siya ng kapayapaan noong panahon na yon sapagkat alam niya ang kanyang Ama ay suma sa kanya. At kapag tayo ay nakaranas din ng ganyong kapayapaan, yung bulong ng Banal na Espiritu na bagamat stubborn ang ating kalooban ngayon, subalit ngayon ikaw ay nakasumpong ng isang damdamin na ikaw ay handang magpatawad, ikaw ay magkakaroon ngayon ng sinasabing freedom o yung ikaw ay merong kalayaan. At ang ating Panginoon, nasumpungan niya ang kanyang mga alagad bagamat ilang beses, pangatlong beses na sila ay kanyang kinakausap upang sumama sa kanya sa pagpupuyat. Ang sabi nga ng ating Biblia sa ibang bahagi, ang sabi ni Apostol Pablo, pray without ceasing, manalangin ng walang patid. Kailangan natin ng panalangin, kaibigan. At ang sabi nga ng ating Biblia, kaya siya'y muling niyang iniwan at umalis at nalalangin sa ikatlong pagkakataon na sinasabi ng gayon ding mga salita. Sa pangatlong pagkakataon, ang ating Panginoon ay nanalangin na kung maaari ay lumampas sa kanya yung kopang yon sapagkat nadadama ang bigat ng pasanin. Subalit ang wika, mangyari nawa ang iyong kalooban at hindi ang akin. Pagkatapos ang sabi sa versikulo 45, pagkatapos ay lumapit siya sa mga alagad at sinabi sa kanila, natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Masdan ninyo malapit na ang oras at ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga kamay na mga makasalanan. Bumangon kayo, lumakad tayo, masdan ninyo malapit na ang nagkakanulo sa akin. Kaibigan, gusto ng Panginoon na sa oras na yon sila ay manalangin. Bakit? Sapagkat kung sila'y manalangin, ay meron sila ngayong lakas harapin anumang pagsubok sa kanilang buhay. Subalit, sa oras na kailangan silang manalangin, sila'y natutulog, hindi man maaring silang magpuyat. Ano nangyari ngayon? Nung hinuli na ang ating Panginoon, kaibigan, wala silang lakas na harapin ang hamon sa kanilang buhay. Kaibigan, kailangan natin ng panalangin sa ating Diyos. Sapagkat kailangan natin ng lakas sa araw-araw. Kailangan natin ngayon tayo ay tatayong matibay sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Subalit, ang sabi nga, the spirit is willing but the flesh is weak. Sa panahon ng malaking pagsubok sa buhay natin, hindi tayong maaring makatayo sa katotohanan kapagkat tayo ngayon ay nakaranas ng persecution sa buhay natin. Darating itong bagay na ito. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, pasanin ninyo ang aking krus at ang inyong krus ang wika. Bakit? Sa araw-araw, meron tayong dapat pasanin. Merong kahirapan araw-araw, kaibigan. Kaya nga, itong sinasabi ng ating Panginoon na kapag tayo ngayon ay mananalangin tuwi-tuwi na sa kanyang Ama, tayo bibigyan ng lakas. At ang ating panalangin na yon, mangyari nawa ang iyong kalooban at hindi ang aking kalooban. Kaya ba nating idalangin yung kaibigan? Kung

0: Alangin at pagsamo na may pagkapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ikaw ba kaibigan ay merong kahilingan sa ating Panginoon? Ibulong mo sa ating Panginoon. Walang pagsalang, ang Diyos ay tutugon sa ating mga panalangin. Tayo ay manalangin. Dakila at mapagpala po naming Diyos, napakabuti po ninyo sa inyong mga anak. Sa kabila ng maraming mga pagsubok sa buhay na ito, kung kami lalapit sa inyo, mananalangin kami na inyo pong pagkakalob sa amin ang lakas ng Banal na Espiritu. Hindi namin kayang harapin ang maraming mga hamon sa aming mga buhay. Subalit, sa Kanyang kapangyarihan, sa tulong ng aming Diyos, kami ay lalakas. Kami ay makakatayo sa maraming hamon sa mga buhay namin. Dakilang Diyos, merong kahilingan ang aking kaibigan na ibulong po sa inyo. O Diyos, tulungan po siya, pagpalain po siya. Ang mga suliraning bumabagabag sa kanyang isipan, O Diyos, tulungan po siyang magkaroon ng solusyon sa mga suliranin na ito. Marahil meron siyang problema sa kanyang mga anak, sa kanyang hanap buhay, sa kanyang mga pananim. O dakilang Diyos, pagpalain at ingatan ang aking kaibigan. Maraming salamat, O Diyos, sa inyo pong pagtugon sa aming panalangin. Marami pong salamat ng aming Diyos ay Kanyang pagkakaloob ang kahilingan ng aking kaibigan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Kaibigan, napakabuti ng ating Panginoon. Sa araw-araw, pinaparana sa iyo ang Kanyang dakilang pag-ibig, pagpalaing kanawa ng ating Panginoon.
1: Maraming salamat po, Pastor Romy. So mga kaibigan, dito po sa ating napag-aralan ay tungkol sa panalangin ganap na magpasakop sa kalooban po ng Diyos. Mahirap po itong sambitin dahil madalas nais po nating mangyari ang sarili nating plano at kagustuhan. Ngunit ipinakita po ni Jesus na ang tunay na pananampalataya ay pagtitiwala sa Ama kahit may sakit, takot at hindi kasiguraduhan. Ang pagsuko po sa Diyos ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ng malalim na pananampalataya. Kapag natutunan po nating sabihin, Panginoon, ang iyong kalooban ang mangyari, doon po natin nararanasan ang tunay na kapayapaan, lakas at paggabay ng Diyos bawat laban ng buhay. Kung kayo po ay may mga katanungan o nagnanais na mag-Bible study, ay maaari po namin kayong matulungan. Tumawag lamang po o mag-text sa 0917-1742-777. 0917-1742-777. O di kaya naman sa 0968-8536-607. 0968-8536-607. At para naman po sa ating Facebook and YouTube channel, isearch lamang po ang Adventist World Radio Manila. O di kaya naman magpadala ng email sa connect@adventist.ph. Maraming salamat po mga kaibigan sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programang Tinig ng Pag-asa atid sa inyo ng Adventist World Radio Manila. At sa atin pong pansamantalang paghiwa-hiwalay ay baunin po ninyo ang salita ng Diyos sa Isaiah 59:1. Narito ang kamay ng Panginoon ay hindi maikli na hindi makapagligtas, ni hindi mahina ang kanyang pandinig na ito'y di makarinig. Ako po muli ang inyong lingkod, Lou De Los Reyes Imperial. Bukas po muli.
2: Ito ang Tinig ng Pag-asa, isang palatuntunan sa radyo na nagsasabing si Jesus ay muling darating, tiyak na darating at malapit nang dumating. Kaya kaibigan, kumandatan siya sa lubunin.

kalusugan ay ingatan, mahabang buhay makakamtan. Tunghayan ang Radio Clinic, ang iyong kagapay sa kalusugan, tuwing Linggo, Martes at Huwebes mula alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Mga eksperto sa iba't ibang larangan ng medisina, handang magbigay ng mahalagang tips at payo para sa inyong kalusugan. Mga doktor mula sa iba't ibang disiplina ang magbibigay ng kanilang kaalaman at serbisyo, kahit samahan kami para sa mas malusog na buhay. Huwag palampasin ang Radio Clinic, kung saan ang kalusugan lagi mong makakamtan. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.

Magandang araw po sa bawat isa sa atin na patuloy na umuupo sa paanan ng Panginoon tuwing alas 7 ng umaga sa atin pong morning mana. Ako'y naniniwala at nakatitiyak na sa umagang ito, ang Panginoon ay muling nakangiti. Sa bawat isa sa atin, dala niya ang kanyang sariwang pangako na kanyang ibibigay, ipapagkaloob sa iyo at sa akin sa bawat isa sa atin na tuwing umaga ay nakikipagtagpo sa ating Panginoon sa atin pong pag-upo sa kanyang paanan. Kaya nga't mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, saan man po kayo naroroon, atin pong buksan ang ating puso't isipan upang maging maliwanag ang atin pong pag-aaral ngayong umaga, lalong-lalo na sa mga pangako ng Panginoon sa kung paano tayo aalalayan, papatnubayan at gagabayan na makalakad tayo ng matuwid araw-araw sa ating buhay ayon sa kanyang banal na katuwiran. Kaya nga't ngayon pong umaga, bago tayo magsimula, tayo pong lahat ay sama-samang manalangin. Minamahal po naming Diyos, sa umagang ito kami ay nagagalak. Nagpapasalamat sa buhay, lakas at mabuting kalusugan ng inyong ipinagkaloob. Salamat Panginoon na kami po'y inyong inakay muli sa dakong ito upang kayo ay aming katagpuin. Sambahin sa Espiritu at katotohanan. Samahan po ninyo kami sa amin pong pag-aaral, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon pong umaga mga kapatid ay atin pong itutuloy ang aklat ng Santiago, Kapitulo 1, talatang 2 at 8 na ito ho ang sentro at focus ng atin pong pag-aaral ngayon pong umaga. Ang pamagat ay turning trials into triumph. Ang bawat isa sa atin na mga kaanib ng iglesia ay meron po tayong mga pinagdadaanan. May mga karanasan tayong masasaya, masalimuot, may mga hamon sa atin pong buhay na palabagang nagpapabigat ng atin pong daladala araw-araw. Subalit, kaibigan, ang atin pong tatalakayin ngayon pong umaga ay ikaw at ako na meron pong mga daladalang mga bigatin. Ikaw at ako na meron pong pinagdadaanan sa pagharap ng atin pong mga issues at hamon sa atin pong buhay. Kinakasangkapan ng Panginoon ang mga bagay na ito upang isang araw makita natin na tayo po ay magtatagumpay. Hindi sa ating sariling lakas o kakayanan, kundi sa pamagitan ng kanyang biyaya at ng banal na Espiritu. Kayo po ba ay nakabasa na sa isang bumper sticker na ang nakalagay ay "When life hands you a lemon, make lemonade." Maaring ngingitian natin po ang katagang ito mga kapatid kaysa yung makita na ito ho ay atin pong pre-practice. Subalit ang basic philosophy ng mga katagang ito ay makatotohanan sapagkat ito po ay ano ho, biblical. All throughout the Bible, mga kapatid, ay may mga tao, lalaki at mga babae, lingkod ng Panginoon na nabigo sa kanilang mga buhay, natalo, nagdumanas ng mga pagsubok, mga tukso, and yet sa kanilang pagpapatuloy, sa kanilang pananampalataya at pananangan sa Panginoon, ang lahat ng mga bagay na iyon ay kinasangkapan ng Diyos upang sila ay magtagumpay at mananagumpay sa pagharap ng mga hamon sa kanilang mga buhay. Sa halip na tayo po ay maging biktima, ay magiging mananagumpay tayo sapagkat kasama natin ang atin pong Panginoon.

aklat po ng Santiago, mga kapatid, ay sinasabi sa atin na po pwede rin po nating maranasan ang pagtatagumpay na ito. Maring tayo ay umaharap sa mga pagsubok sa labas o di kaya ay tukso sa loob. Subalit ang atin pong pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, ang atin pong pananangan sa Kanyang banal na salita ay magbibigay sa atin ng katiyakan ng pagtatagumpay, isang karanasan na hindi pa natin naranasan sa tanang buhay natin. Karanasan ng pagtatagumpay sapagkat tayo ay kasama ng atin pong Panginoon. Alam po ninyo, may apat na susi. Ano ho? Upang ang mga pagsubok na ito, mga pag-uusig, mga hamon, mga bigatin na atin dinadala ay magiging tagumpay kung atin lamang pong susundin ang apat na mga payo sa atin na atin pong mababasa sa aklat ng Santiago Kapitulo 1, talatang 2 hanggang 8. Subalit atin pong isa-isahin mamaya. Ano ho? Una is count. Sangayon po sa James 1 verse 2, count it all joy. James 1:3, no. James 1:4, let. James 1:5-8, ask. So ang apat na mga salitang ito, mga kapatid, ang siyang bubuo ng atin pong pag-aaral ngayon pong umaga. So atin pong tignan, ano ho, yung unang payo, utos sa atin upang tayo ay magtagumpay. Sa talatang 2, sundan po ninyo ako, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds. Sa ibang salin is, count it all joy. Ibilang ninyo, ituring ninyo ang lahat ng pagsubok, suffering sa inyo bilang ano daw po? Bilang kagalakan. Pansinin po ninyo, ang dahilan kung bakit sinabi ni Santiago ito ay kanyang iniisip na ang isang mananampalataya, isang Kristiyano ay talagang kinakailangan may pagdadaanan na mga pagsubok, mga kapatid. Hindi niya sinabi kung kayo ay dadanas ng pagsubok. Bagkus sinabi niya, kapag kayo ay sinusubukan, ibig sabihin ay expected sa isang Kristiyano o no, di kaya mananampalataya ang mga trials, ang mga temptations, ang mga difficulties, ang mga sufferings. Subalit, ang sabi po ng Panginoon sa 1 Kapitulo 16, talatang 33, ay tayo ay makakaranas ng kapigatian at pagsubok. Ganon din po ang sabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga Gawa 14, talatang 22. So mga minamahal ko pong mga kaibigan, anuman ang maging nature ng mga pagsubok sa atin, ano ho, merong magaan, merong mas magaan, merong medyo mabigat, merong mabigat, medyo merong sobra bigat. Anumang uri, anumang klase, anuman ang katangian ng pagsubok na ito ay dumarating po sa tao sapagkat tayo ay tao at tayo ay nasa isang kapaligiran, isang sanlibutan na makasalanan. Madilim ang atin pong tinatahak. Ang mga pagsubok katulad po nito dahil tayo po ay tao, nariyan na ang pagkakasakit, nariyan na ang mga aksidente, nariyan na ang mga kabiguan, nariyan na ang mga kamatayan. At iba pang mga pagsubok, because we are Christians. Yan po ang sabi ng 1 Peter chapter 4, verse 12. Alalahanin po natin araw-araw na ang kaaway na walang iba kundi si Satanas ay nakikipagpunyagi, nakikipagbaka sa atin at ang sanlibutan araw-araw ay laging sumasalungat sa atin. We can expect trials sa buhay ng bawat mananampalataya. Hindi po natin tatakbuhan ang mga pagsubok. Hindi natin tatalikuran o di kaya'y iiyakan atin pong harapin kapag sapagkat kasama natin ang Panginoon. Atin pong harapin sapagkat kinakasangkapan ng langit. Atin pong harapin sapagkat siya na nangako ay tapat na hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak na nananangan sa kanyang mga pangako na pinangahawakan ang kanyang kapangyarihan.
May, salamat Panginoon sa katiyakan, salamat Panginoon sa encouragement, na bagaman naintindihan mo ang pinagdadaanan namin bilang mga mananampalataya, ay patuloy po ninyo kaming inaakay, inaalalayan, at sinasabihan na ang lahat ng mga bagay ay tanggapin namin na may kagalakan, sapagkat ito ang inyong magiging kasangkapan upang kami ay magtagumpay sa amin pong buhay. Ang tanong ngayon pong umaga is, bilang mananampalataya, opo ikaw at ako nakaanib ng iglesia, papaano natin tinutugunan ang lahat ng mga issues na ito? Papaano tayo tumutugon sa mga hamon na atin pong pinagdadaanan, ng atin pong mga mahal sa buhay, ng ating mga anak, ng atin pong mga gawain sa araw-araw? Papaano tayo tumutugon? Ang sabi po ng aklat ay napakaliwanag na ito ang dapat na maging attitude, ugali at espiritu ng bawat Kristiyano, bawat kaanib ng iglesia. Opo kaibigan, ikaw at ako na dala-dala natin ang pangalan ng Panginoon. Tandaan mo, ito ang dapat na maging attitude ng bawat mananampalataya. Na count it all joy. Ibilang natin ang lahat, mabigat man yan o magaan, sobra man yan o hindi, ibilang ituring natin ang lahat ng dumarating sa atin bilang kagalakan, sapagkat kung yan ang atin pong espiritu, mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng atin pong Panginoon. Gawa, Kapitulo 5, talatang 41, binabanggit po dyan ng talata ay napakaliwanag. Nais ko pong basahin sa inyo yung binabanggit ng Gawa. The apostles left the Sanhedrin rejoicing because they have been counted worthy of suffering disgrace for the name. Ibinilang nilang ano ho, karapat dapat silang humarap saan? Sa mga pagsubok sa kabila ng kanilang pagtatanggol sa pangalan ng atin pong Panginoon. Binabanggit din po dyan sa aklat ng Roma, Kapitulo 5, talatang 3, ang sabi naman po ay ano ho, not only so, but we also glory in our sufferings. Ibig sabihin, masaya sa mga pagsubok na dumarating sa atin pong buhay, maging sa mga Kristiyano. Ang sabi po ng talata sa Kapitulo 1, Pedro, Kapitulo 1, 6 at 7, napakaliwanag na binabanggit, in all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. This have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, honor when Jesus Christ is revealed. Upang ang mga pagsubok na ito ay subukan ng katatagan ng atin pong pananampalataya, ng atin pong pananangan sa kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Ang unang hakbang upang ang mga pagsubok bigatin na atin pong daladala ay para tayo magtagumpay, kinakailangan natin laging pasalamatan ang Diyos, purihin ang Panginoon at magkaroon ng isang masayang puso, masayang isipan sa pagharap sa lahat ng uri ng pagsubok sa atin pong buhay. Alleluia to the name of God. Mga minamahal kong mga kapatid, ang sabi nga po ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Ito ho ay payo sa bawat mananampalataya, bawat Kristiyano na nabubuhay sa huling kapanahunan, lalong higit ang iglesia na pinili ng Panginoon, na sa atin pong pinagdadaanan, sa atin pong mga karanasan, sa kondisyon ng lipunan na atin pong ginagalawan, ang payo ni Apostol Pablo, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Panghawakan po natin ang diwang iyon, panatilihin po natin ang espiritong iyon na may kagalakan sa atin pong mga puso sa pagharap ng iba't ibang hamon sa ating buhay, sapagkat tayo po'y nakatitiyak
na hindi tayo pababayan o di kaya iiwan naman ng Panginoon, bagkus ipapagkaloob sa atin ang pangakong tagumpay, ang katiyakan, sapagkat siya na nangako ay tapat sa kanyang mga anak, na tapat din sa Panginoon, na patuloy na nananalig sa Panginoon, na patuloy na pinangahawakan ang kanyang pangako at umahawak sa kamay ng atin pong Panginoon. Purihin ang pangalan ng Diyos. Mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, sana'y maunawaan po natin sa atin pong buhay na ang Panginoon ay may panukala sa bawat isa sa atin. Hanggat tayo po ay nabubuhay sa lupang ito, hanggat tayo po ay umaharap sa iba't ibang kondisyon, sitwasyon ng atin pong lipunan, ang katiyakan, mga minamahal kong mga kapatid, anumang paraan, hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Nais lamang ng Panginoon na ikaw sa panahon katulad nito na atin pong kinabubuhayan ay wala tayong magiging kanlungan at wala tayong magiging kalakasan kundi ang Panginoon. At kapag ang Panginoon ang ating kalakasan at kanlungan, mananatili sa atin pong puso at isipan ang kagalakan sa lahat ng pagsubok natin na dinadaanan sa atin pong buhay. Naway pagpalain tayo ng Panginoon. Naway panghawakan natin ang kanyang pangako, sapagkat ang kanyang pangako ang magbibigay sa atin ng katiyakan ng pagtatagumpay. Tayo pong lahat ay manalangin. Minamahal po naming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po ninyo sa amin. Sapagkat kami pinangakuan po ninyo ng tagumpay. Panginoon, linisin po ninyo ang aming buhay, ang amin pong mga puso. Palitan po ninyo kami ng pusong laging nagpapasalamat sa inyo, laging nagpupuri sa inyo. Palitan po ninyo kami ng isang pusong may kagalakan, isang diwa at espiritu na umaharap sa iba't ibang mga hamon sa buhay. Ipagkaloob po ninyo sa amin ang isang diwa at puso, Panginoon, na may kagalakan sa pagharap sa lahat ng uri ng sitwasyon at kondisyon ng amin pong lipunan o anuman ang amin pong kalagayan sa lupang ito. Kami naniniwala na kayo lamang ang aming kanlungan, kayo lamang ang aming kalakasan, at ang inyong pangako ay tunay, kayo na nangako ay tapat, na siyang aalalay at ahawak sa amin upang kami ay makalakad sa matuwid na landasin ng buhay at magtagumpay sa tulong ng inyong biyaya. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon. Ingatan po ninyo kaming sama-sama, alang-alang sa pangalan ni Jesus.

itong Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Sa mga na-miss ninyong programa, magtungo sa ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila. Ang ating YouTube channel, Adventist World Radio Manila.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Kung ikaw ay may kahilingan sa panalangin o kung may mga katanungan, tumawag o mag-text sa 0917-1742-777, 0917-1742-777, or sa 0968-8536-607, 0968-8536-607.

Ito ang Adventist World Radio 89.1 FM. Para manatiling updated sa mga kaganapan sa Adventist World Radio, i-follow at i-like ang ating Facebook page, AWR Manila, at i-share sa inyong mga kaibigan.